0: tila
1: sa lampating
2: ay baaka ng buhay sa mga baka.
1: Minaro dahil sa ko ano daw ang ikinamundo lumina.
2: O niyan matindi mga tugang o nabareta. Duman po tabi sa Europe. Grabe, an init kan panahon duman mga tugang sa Europe. Matindi duman sa Europa. Nagaabot na mga tugang ni nasa 1,300 ang mga nagagadan duman tabi sa Europe. Dahilan po sa heat wave. Iyo, heat wave na na-experiensyahan duman po sa Europe. Aramin do kung ano ang mas matindi duman sa Europe. Ultimo mga tugang na aspalto sa tinampo naglulumoy duman Sir Manny dahilan sa sobrang init kan panahon. Kaya may mga lugar duman sa Europe mga tugang na sa mga transport na vehicle dahil nang unang pigpapabiyahe ta naglumoy nga ni sa aspalto. Yugon mo ano matindi huntabi mga katindugon na nangyayari sa kinabanta.
1: Ilong-ilong hindi kalanay.
2: Ano na ining pangyayari mga tugang sa kinaaban? Sa Venezuela man, mga tugang tabi, so linog na nangyari duman, makangirhat. Nasa 1,430 na tabi ang bilang kan mga nagadan duman. Duman man sa London, na kunyan subyahe kan mga aeroplano, na pingente subyahe kan mga aeroplano duman sa London, dahilan ini mga katindugon sa mga makukusog na mga kikilat na nangyayari. Pero bagang sunyao na mga katindugon sa bilingta sa kinaban, ano? Tugon mga katindugon na kunyan, kikilat kitang ma-experience na minakurit sa nang bigla, mga paglinog na mga makukusog, init kang panahon o init kang kinaban, mga katindugon na ma-experience yan, iyo na ini, nangyayari na mga tugang sa satuyang kinaban ngunyan. Uyugon mo, heatwave mga katindugon. Maray nga ni ta medyo nagpurupundo ngunyan mga katindugon. So, kariribukan, duman sa Middle East, tasarok pa bagayan sa nasusurat mga katindugon sa banal na kasuratan na magkakaigwa nin gera laban sa mga nasyones. Ano? Gera digdig, gera duman. Kaya siguro ini pong mga pangyayaring ini sa satuyang palibot di sa ibabaw kan kinaban hudyat ini mga tugang sinyalis ini na kitang mga tawong mga makakasalan dapat magbalikbot na po kita sa satuyang kagurangnan. Dahit na paghalaton pa mga katindugon tabi na magpiyong ang satuyang mga mata na di kita nagbabasol di kita nagsusulsol sa satuyang mga nagibong kasalan digdi sa ibabaw kan earth.
0: Hala, tira!
2: Day pagsayangon ang kada aldaw. Sa kada bes na pagmata sa ibabaw kan earth. Kada pagmuklata sa pagkaaga, permi niyatong ipagpasalamat iyan kay Lord asin magibon ang gading matanos. Magibuning tultol. Abang kita tabi nagaangos pa didi sa ibabaw kan earth.
0: Hala, tira.
2: Tapag pantay na sa tuyang mga samingkil, ora naman. Tapos na mga tugang ang gabos.
0: Hala, tira.
2: Pero may kubagang sinasabi sa sendo na magtipon kita ng kayamanan na dadaraon ta sa ikalawang buhay kaysa kayamanan na iwawalat ta didi sa ibabaw kan earth. Tadawa, gurano, kadakol, dawa, bilyon-bilyon ang pirak mong iyan pag napiyungan mo an. Nako, dahil mo nga ni Aram, kung sa mga mababayaan mo magsasarangsangan dahilan sa yaman na sa imong iwawalat, digdi sa ibabaw kan kinabahan. Pero kung yaman na dadaraon mo sa ikaduwang buhay, mas maray iyan mga tugang tamahang pangkalamang kisan Pedro bago ka maglaog. Bago ka maglaog duman sa kamurawayan, dahi ka masusupog na maghampang ki San Pedro. May pagmamalaki ka, may ipagurgulyo ka na nagibo ka ning matanos. Digdi sa ibabaw kang kinaban. Ah, ang buhay ta sa ibabaw kang kinaban, bako para mag-enjoy. Iyo. Bako para mag-enjoy, mga tugang, may kanya-kanya kitang misyon. Ang pag-enjoy,

0: ang pag-enjoy, inihong, kumbaga, kuya na sana yan, inihong gratification sa satuyang buhay, digdi sa ibabaw kang kinaban. Pero bako talaga yan, mga tugang, ang satuyang pinakang mission, digdi sa ibabaw kang earth. Nakita, nabubuhay sa ibabaw kang earth para magugma, para mag-enjoy kang buhay. Bako, nyaon kita digdi sa ibabaw kang earth kasi may kanya-kanya kitang mission. Ano nga yan, sir, ang mission? Mission ta sa ibabaw kang kinaban, mga katindugon, na magpahiling, nin matanos nagawi. Iyo po, maray nagibo para sa satuyang kapwa.
1: Hala,
0: 8.06 na in the morning sa technical department. Tiyan dyan si Sir Manny Almoguera.
1: Hala, tila.
0: Ed Bordello Stabiri, sagkod kita alas 9. 30 na tabi kan Hunyo, ultimong aldaw na ini kan bulan. Bulan ding Hunyo. Malaog na kita sa July. Kumusta tabi, July? Ay, July, kumusta ang buhay?
1: Hala, tira.
0: Okay man, sir, marirahay ngayon ang buhay ni July. Katuwang tan sa pag-atod kan mga tamang impormasyon, ngunya na pagkaaga sa technical department si Sir Manny Almoguera. Siyempre, yaon man tabi ang mga sponsors ta sa programang ini, ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung raw tatabi ang sendo mga cellphone, aba, day na po magduwa-duwa, ipahirahay na tabi nindo ang sendo mga cellphone, dyan ang nindo daraon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tayo na yan, maurag yan mag-irahay ng cellphone sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, tabi. Hello, marina pagkaaga po.
2: Oh, aga tabi. Ed,
0: oh.
2: Sujit. Hello.
0: Hello, nagaprograma po ako.
2: Hello. Ano na po ako, matik sa inyo, matik sa katabi.
0: Sige, tabi. Sige, tabi.
2: Sige.
0: Riga programa kita, matik sa sanad. Ano do kayo? Sibot. Pero may emergency, ay. Basta pag-arog pati kayo ni, kikulban lugod kita. Katuwang ta sa pag-atod kayo mga barata, mga impormasyon. Ngunya na pag-aaga. Warang iba mga katindugan ng Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, basta raw tatabi ang sendong cellphone. Day magduwa-duwa tabi, ano, ikunya nindo, ipahirahay na nindo yan dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tayo na yan. Maurag dyan magirahay ng cellphone na raw. Pulido magtrabaho, barato sa natabi ang serbisyo.
1: Hala, tira!
0: Pero kung raw na nangga, day na kayang pakinabangan, ha, may kunyan man iyan, may pigdadiagnos man iyan kang mga cellphone technicians. So ngayon, sa'yo mo ngayang cellphone. Kunya na, talagang ngayang rimante na. Nagpapautang dyan yung cellphone.
1: Hala, tira!
0: O, i-download nito sa application na Skyro. Dangan,
3: salampati.
0: Pagkatapos sindong may download ang Skyro, magdara ka muning validong ID. Pasiring ka mo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, mamili na ka mo dyan ng cellphone nindo, iPhone, magkakaigwa ka ng cellphone na brand new. Ayo, nagpapautang hulugan na cellphone. Dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, apwera sa cellphone, laptop, computer, printer, pwede man dyan tabi. Ipahirahay buda bakalon, buda utangon. Apo to nindo si Sir John na Sardinya or kaya si Ma'am Hazel na Sardinya.
1: Hala!
0: Buda sa mga estudyante na mapapotocopy kan sa ina po ng mga dokumento, igwa naman po dyan ki photocopier machine. Kung igwa ka mo ki mga gustong ipapotocopy, dyan na ka mo magpapotocopy ta mahiwas dyan, makusurusuan. Dyan na ka mo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Tomas Cavalis Street, Barangay Sanawan, Tabaco City, Kataid kan Casol College. May saro pa sindang pwesto dyan po sa kalabaan kan Siga Avenue, pasiring baga dyan sa simbahan ni San Juan. Iyo tabi dyan sa ASY Building. Kahilera lang po yan kan 7-Eleven, yaon dyan ang switch.com gadget center. Para mas madali ang komunikasyon, i-follow ang sa iyang Facebook account, buda mag-message tabi. Switch Cellphone and Computer Repair Shop, panapon sa nanindo si Sir June or kaya si Ma'am Hazel na Sardinya. Katuwang taman ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading kun Nangangaipuan ka mo ni medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, pati na po liquefied petroleum gas o LPG. Nagdi-deliver po dyan ng liquefied petroleum gas within the city proper. Libre po ang delivery kaya. Ang bayadan mo sana siyempre, so LPG na babakalon mo. Ama, buda, sabi po ni Ma'am Elena Fernandez, kung mabakal ka mong medical oxygen, dawa nasa kasiraman databi sindanduan kan sa iyang mister sa turog. Nasa kasiraman kan turog. Pwede nindong pukawon daw alas dosing matanga kung mabakal ka mo medical oxygen. Eyo, medical oxygen ha, pinaguroonan ta. So pigagamit ka na yung mga hapo. Naridipisilan maghangos. Pwede ka mo dyan mamuka o pwede ka mo magtuktok. Pero kung bako man sa nade ka mo magtuktok, tayo usip ka mo sa bulwagan. Yaw sa bulwagan ng katarungan ng pwesto kaya. Mapusasan ka mo kaya. Ayo, ang pwesto tabi kan Maxil Oxygen and Acetylene Trading niya po dyan sa Parangay Bonbon, Tabaco City. Sa Inutan, kailera po yan kan bulwagan ng katarungan. Kung hali kan sentro ng tabako, pakainutan mo diit sa bulwagan ng katarungan. Kung hali ka man sa upland, pababa ka bago mag-abot sa bulwagan ng katarungan. Iya. Klaro na. Para madali, ang komunikasyon, i-chat nindo Elena Fernandez. Hanapon nindo ang account na yan, Elena Fernandez. Basta burak na pangregalo, ang satuyang pagresturyahan, de magduwa-duwa tabi, mag... Pag-ibon na kamunin burak para po sa sendong espesyal na okasyon. Arag po kan mansary, weeksary, anniversary. Diyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Mauragan si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Magkuti-kuti nin burak na pang regalo. Basta burak na pang regalo. Maalala o manindo Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Yaw niyan dyan sa Proctos kan Divino Rostro. Haraniyon po sa May Food Park. Ang sayang pwesto. Sa mga may birthday, pag-ibok ka munin best cafe bouquet. Money bouquet, chocolate bouquet. Kung mo yan nindo, nin best cafe bouquet, magbakal ka mo dyan sa tabi na sister kay Ma'am Yoli. Taharani yun man sana dyan ang pwesto tabi ni Mr. Ronnie Bio Barsaga. Igo dyan in green, gold, black, budas original na best cafe tabi sa tabi na sister. Pag nakabakal ka mo, bit-bito nindo, daraho nindo tabi, mga tugang dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo ang Facebook account Ronnie Vio Barsaga Flower Shop. Tatuwang taman sa pagkatod kan mga barata, mga impormasyon. Parang iba ang balayo, gravel and sand. Basta baybayas in graba sa pagpapag-ibo kan sa indo mga House of the Rising Sun. Kan sa indo mga mansyon. Kan sa indong mga palasyo. O, dyan na ka mo magbakal tabi, mag-order ka mo, tabarato ang baybay sin graba dyan sa Balayo, Gravel and Sand sa Proctos, kan San Antonio, Tabaco City. Anapon sa nanindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand. Basta baybay sin graba, Balayo, Gravel and Sand ka na. Salamat man, katuwang taman sa pagkaturing impormasyon sa programang ini. Honorable Mayor Ray Bragay, serbisyo asin progreso para sa Tabakenyo. Katuwang taman syempre, Honorable Mayor, si Kapos Bilo kan bagong malinaw, happy sana sabi ni Mayor Shi. Katuwang taman sa programang ini. Sina Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., serbisyo asin pagreparo sa mga taga Premier District. Opon ka ito, sagkot sa ngunyan, po nagkikibradang serbisyo. Siga man gilayon. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., kumusta na tabi BM? BM, kumusta po ang buhay? Madali on sa no, alas 8.14 na. Katuwang taman sa pagkatod ng barata impormasyon, ngunyan manal daw. Parang ibang tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse.
3: Ang galing
0: mo,
3: sana all.
0: Sana all. Salamat po ah, sa mga sponsors kan programang ini. Ika, na nagdinegosyo as in nakatutok sa programang ini, Paad gusto mo man tabi na magin party kan programang Tirador sa Uno. Tabi man, PMS the King.
3: Ang galing mo.
0: Usap tayo. Oo, huwag kang mahihiyang ipabalangibog ang sa imong negosyo. Mas dakol ang nakakaaram na ika negosyanteng legal digdi sa Tabaco City o sa Premier Distrito kang probinsya kan albay mas maray. Mas dakol ang tsansa, mas dakol ang tsansa na magdakol manan sa imong mga parokyano. Kaya kung legal ang sa imong negosyo, tabi man, usap tayo kaibigan, barato lang. Barato lang, makakatabang initabi ang programang ini para mas mamidbidan, mas dakol tabi ang parokyano na magdyansa sa imong hanap buhay. Chat nindo ako, o kaya hanapon nindo si Sir Manny Almoguera. Ngayon na iyan. O kung dae, maabutan nindo digdi si Ate Ella, tanungin nyo si Ate Ella, o kaya si Berna Banawon. Emma? Alas 8:16 in pag morning. Antes kita na magtirakan mga isyo sa mga may birthday today. Para inisa sa indo tabi sa mga may birthday today.
4: Happy birthday! Happy birthday!
0: Maligayang, maligayang, maligayang, maligayang happy birthday da tabi, sabi ni Manix Beresa kay Mrs. niya na si Roseline Binesa. Happy birthday tabi sa imo Roseline Binesa, sabi yan ni Manix Binesa. Happy birthday sa mga may birthday, ha?
4: Happy birthday!
0: Oy, kay Father Noli Alparse, good morning. Nag-sermon ako, Fad. Oy, Konsi, salamat sa sermon. Nagdadangog si Konsi Father Noli Alparse dyan sa Bakakay, Albay. Magandang morning, sir. Konsi Father, miss ko na ikatabi ng kuro ka istorya. And mga arog kay Ningkon yan, arog kay Father Noli Alparse, kay Konsi Noli. Dakul ka mong mauukudan mga katindugon, lalong mga, lalong sa mga adal sa buhay. Ano? Nakita bagang tao na nabubuhay digdi sa ibabaw kang kinaban. Talagang nakakagibo kita ni mga bagay na minsan napapasinala talaga kita ng direksyon. Pero pag-aram tang sala na ang satuyang direksyon, di kita makalingaw na magtangad sa langit, magagad ng giya ki Lord. Ta si Lord man sana ang nakakaaram kan gabos. Bakong iyo tabi, Konsi Father Noli Alparse.
4: May taragang saday.
0: Barasaon ko nga nini, Bien Rey, good morning dyan sa San Carlos. Selber Mas Bornilla, Romlik Bilaos, Edgar Fernandez Garcia. Kagawad, Cheryl Binarlia, Paul Capitan. Good day, Vice Kong. Ay, pait ba ka? Natatunay ni Wad. Wad, Cheryl Binarlia, mga kapitan ka dyan sa San Roque. Pait sa na, Wad. Kay Christian Macenas, Rizal de Australia. Christian Macenas, good morning. Permi man si Christian Macenas, congratulations. Naka-auto comment guide ni.
5: Hala.
0: Kay si Leyte, Marina pag morning. Albert Spencer Granada Salenga. Pa shout out an sa Barangay Ugob, Balinaw, Almay sa Kasaol family, and shout out to Opinion Bicol members na nagdadangog sa programa mongunya. Edgar Fernandez Garcia, an buaya da itig kasuhan. So kritiko iyo an kinasuhan. Banat INC.
5: Hala, tira.
0: Kinasuhan man bagang kudi daida at tabi nagdulota, mahalon so tigahagad kang, o ni baga ho, o so barita. Ibig barita tapas na 1 billion na kaso versus Martin Romualdez Buda Saldico. Binasura o garing kan Quezon City Regional Trial Court. Ta, uyogod mo, ang kinakaipuhan na docket fee palang tabi, 20 million peso, sen kamakot-kot. Kaya binasura ta, pigpaparahagadan kan korte, o ay na nga ya, subayan nindo. Ang filing pinindong yan. Day, kaya, isus-isus, bako palang pasil-pasil, aday, ang pagpaparafiling kaso talaga, may istorbo ka eh. O, ikaw na nag-filing kaso, may istorbo ka. Aside sa may istorbo ka, may mali involved. Pirak na naman mga tugang ang hururon. Ano na this?
5: Hala,
1: tira.
0: Ail Birano, Marina Agatabi Sarel, pa shoutout sa Birano, Camo, and Bilardo family, kan Purukono Borang Buang Tabako. Ason Binabera Bermans, Ernesto Mabini Lana, good morning. Manay Perla Bindal, Kalia Bijuni. Good morning po sa Gabo, salamat sa Diyos sa araw na ito niyan. Pero may magpasalamat kay Lord. Dapat sa tong indigent loads, i-file ninda su kaso, ta i-file ta sa PAW. Nganing libre. Kaya gayod na sa EDSA, mga kapatid tang INC, takakasuo na si kapatid nindang Marcoleta. Matabilon kaya man si Marcoleta? Dahil ko tayo siya makakasuhan kung tinago niya na sana o kaya sinag nag-donate yan 75 million pesos na campaign donor sa saiya. Arong mambaga kang kaso ni Chisis Cudero, ilinga si Chisis Cudero, tapig imbisigaran, ta nag-receive man ng campaign funds. Ang sabi, hali ito sa kunyan, sa kontraktor, kan mga flood control. Iyo yan. Angelo Malto, good morning po si Red. Pa-shoutout po sa pamilya ko dyan sa Zone 9. Kadistansya ang mga Malto and Calius family at sa agumkong si Vencio Caliada na perming nagdanangog. Chubencio, Marina, aga sa imo. Manay Imelda Banda, good morning, Tabi. Gabus an padusang balik kan gibok ta sa kalikasan. Manay Lily Calios, good morning. Ligaya Budabente, Fibordeos, good morning po, Primay. Shoutout dyan sa Kapitaninda sa Sugod Baka kay Albay, kay Cap Juji Morales. Cap, Marina Pagkaaga, 10 oras na ang brownout tigdi sa Barangawon, Paul Subangi. Oh, naku. I-report muna tabi uslaw noon. Richard Apa, Papa Bordeos, Marina Pagkamorning Simo. Ren Castelo, kay Nena Palanas Bubis. Oy, tama na kang pataratara, nakagulpi na kitang pataratara. Nauyam na ang tao sa tuya, puro ka na sa nangyayang greetings. Lumayas ka na ngayon dyan, taday mga gusto mga greetings. Gusto mga yamadang or na magpaparatabil ka ngayon ka mga isyo. Yan nga yung mga greetings, anay mo na pagparapatulan. Bata ngayon, ang patalastas mo ngayon, kunyan, 5 minutos, may 5 oras. Iuyaman si kunyan, iuyaman si Uslao nun. Uragon Bagalod, accent mo, Espanyol. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tama yan. Maluya ko kayan. Maluya ko ka ng Uslao nun. Magkusok ang radio digdi sa kapitbahay mi. Pakibati man po kami digdi sa Suamalinaw Albay. Salamat po. Barga East family, and Bunkol mo, family, Bubis family, Balasi family, salamat. Igi salamat man sa pagantabay. Tess, Kamato, Yuchaluse, happy birthday tatabi. Halo yun pa man ini. July 23 pa man ini. Day pa nga nagpupunan July. Shane Coral, good morning. Perla Bindal, kay Pam Preya, kay Jolly Enriquez Cardano, good morning. Sabi mo ngayon, sir, tama na kang greetings. Tapos sige mo ngayon, pambati dyan. Iyon na nga rin. Gwapa kitang 5 minutes and 1 hour na pagirumdum. Mabulta da tolos ang programa. Sa pagbulta da ta, matira kita kan mga insyo. Tatibado, tirahon pa ka, diba?
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 ng banggi hanggang alas 10 ng banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
6: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata! Ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
6: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa bonggalan

0: magkakad tricycle.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
7: One Radio.
8: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugon sa buong Bicolandia.
9: Sabi ko na sa Sendo, 5 minutos may sarong oras. Si Huslao noon, mga tugang na kukunya, nababad trip si Huslao noon. Karo ngayon, halo yung kamagbultada. Ako ngayon na yung uyaman, pihit ko na ni sa iba. Anay Ellen Bisa, good morning tabi sa imo.
10: Hala, di ba?
9: Sabi didikan para antabay ta mga tugang. Okay. Oy, Sir Joy Nabilien, dyan sa San Roque, good morning tabi sa imo. Good morning da. Yes po, Padre Ed. Hiling mo naman ini. Sir Ed, hilinga na baga, nangyayari ko niyan. Lalaki sa lalaki, tigkakasal. Babae sa babae, tigkakasal. Garo na kita, kaanso Sodom, Gomora. Hige. Yan ang mga reparo, mga paraan tabay ta, mga tugan. Inuton ko nang una, na ipangapudan giraray tabi, sudma, pinasadahan ko na ini, pero gusto tagiraray utrohon ang pagpasada kan issue dyan po sa National Food Authority Tobacco Branch, buda dyan sa Food Terminal Incorporated. O ni identify mga tugang kan mga parabakal dyan yung bagas. So, nagtataw kan ticket na pigpapabukod ang mga para o kaya mga benepisyaryo kang programa kang gobyerno. Iyo, naghalat lang kita, ako naghalat lang mga katindugo na igwaki ahensya kang gobyerno na pwedeng ranihan kaya ni po na mga kababayan tang nagtitirios na ngani. Tapos, pipadipisilan pa kan mga yaon dyan sa nasyuti kan FTI sa pag-avail o kaya sa pagkuha kan ticket. Uyugon mong pipasunod-sunod at tabi mga katindugo na garo na so garo baga so mga kunyan garo so ayam na pipasunod-sunod mga katindugo sa mga makuha kan ticket kaya ni pong personang ini iyo dyan tabi sa Food Terminal Incorporated, buda sa National Food Authority, kung sisay man po ang responsable kayo ni tumultul ka mo dyan. Dahin data ang gawin nindo, dahin data ang gibo nindo. Baka lamang, Sir Mariparo, tayo na lang ang pagparagibuhon kaan, kan mga tawuhan dyan. Dawa sisay, tabi Sir Ed, haputon mo, bakusa na po ako naka-experience. Kan gibo po ka itong lalaking hababa.

0: nahuna mo, iyo po ang kagsadiri kan NFA. Minsan nga ni po, harani ka na sa iya, wara na keep number, pagal ka sana, baga sir Ed, kisunod, dawa grabe at init, uyugon mo ah. Piga pasunod-sunod, sakripisyo na grabe dyan sir Ed. Pero kami sir Ed, tatios, matyaga, nanggad kami, dawa nga ni Tita Ramaning malain, daina sana para makabakal kibagas, tayo ang importante sa oral daw. Marasa pa ka mo dyan. Marasa pa ka mong nagigibo nindo yan sa kapwa nindo. Dyan sa National Food Authority Tabaco. Dyan sa Food Terminal Incorporated. Hain ang pagmakulog nindo sa mga nagtitirios ng kababayan. Dahil man iyan dyan mapirila kung igwa yanin, sanda makmak, malimalit ang perak, mga tugang tabi na pambakal nin bagas. Ta, matagasun man nga niyan bagas na halig dyan sa National Food Authority. Tapos kung makaasta ka mo dyan, pag-una nindo, no, sa diri nindo ang bagas at igpapabakal nindo dyan.
1: Hala, tira!
0: Ini kasunod mga tugang kang reklamong pigpaabot tigdi sa satuya, na sinagundahan itong usip na pinaabot tigdi na arog ka ng gibo dyan sa National Food Authority. Ang pag inapudan ta naman ka ng NFA, ipapasa na naman ka ng NFA sa FTI, ta kami ngaya nagbabagsak man sa nangayanin bagas, bako man ngayon kami ang nagpapabakal.
1: Hala, tira!
0: Yeah. Kaya sa mga masunod tabi, sa mga mapila dyan sa NFA, unyan, pakiuron ko man sa sendo, total ang cellphone tangon yan baga. I-take naman, gabos gayod na cellphone ngon yan, puro naman didot-dot. Puro naman touchscreen gayod ang mga cellphone nindo. Matiano daw tabi na videohan nindo ang personang iyan. Nagarubaga so... Nakakasadiri mga katindugon tabi. Kanopisina ka National Food Authority para tao man sa nakantiket.
1: Hala, tira!
0: O kamo man nga ni na nagpipirila dyan. Minsan kasi ang problema man sa satuya, so mga nagpipila. Dapat, first come, first serve dapat ang basihan. Iyo, ang problema man sa tukon minsan, nahudyan ka, palibasa makusog-kusog ka pa, makikisingit ka man sa pila. Diyos ko kita ang problema ini sa ibabaw kan Earth.
1: Hala, tira!
0: Tan mo yaman makainot, kaya man gagigibo kang para tao kang tikit dyan, nagaroon na kamusi pigpapa, kunyan. Garo baga ka mo sutig kakawatan ng pigpapa sunod-sunod. Kung sa insya maduman, sunod ka mo sa saya. Tanyaon sa iya su tiket. Saro ba nining para tao nining kan tiket? Diferensyado man ang laog kan sintido kay ni.
1: Hala, tira!
0: Nagtitirios na nga niyan mga kababayan ta. Arog pa kanyan ka mo kung minaasta.
1: Hala, tira!
0: Tultula nga ni Nindo ang gibo nindo dyan. Garo ka mo so pag-una nindo no kapot na nindo ang gabos sa ibabaw kan kinaban. Utronta dyan sa National Food Authority tabi, disiplinahan man tabi. Permindamay ka mo dyan, tabagas nindo dyan ang pigpapabakal kung sisi man nagtataw kang tikit nandyan na hababa ang lalaki. Dahil manggay dyan kibabang habang lalaki apoy rasa sa kuya, de. Ang bihirang buhay yan sa ibabaw kan Earth.
1: Hala, tira!
0: Kung makaas na ka muna nindo, no, sa diri nindo ang bagas sa pigpapabakal dyan. Budabas ki nga ni sa diri nindo yan, bako araw kaya ng pagtrato. Kantawo.
1: Hala, tira!
0: Bihirang. tira ka mo dyan sa National Food Authority. Apodan tayong NFA, matarami man ang NFA. Bako kami, utrohon ko, National, kunyan ngayon, FTI. Dahil na ngayon kaming labot yan, pakabag sa kamang ngayon dyan kan bagas. Iyon na ngayon nagpapabakal, kan ngayon kami. Mayo perdigonis ng mga pangyayaring iniyaw sa ibabaw kan earth. Dai na pagpila sa NFA, halatong tanas sa nasubagas kan LGU, kung dai ka mo matawanan, natawanan sa 10 kilos, baad loads, kaya nagluluwas na ipiga, ano ini, dai ko nasabutan ini. Hello, Marina Aga.
2: Good morning, sir.
0: Marina Aga po.
2: Iyo, magkadagabagaan, sir. Pag mata o kitikit, sige ang pabukod-bukod.
0: Uyugon mo iyan.
2: No.
0: No. Nagpila ka man dyan, manay?
2: Dahil po nga ni sir. Mapila ko sa ako kuli. Maliwanag na. Mapila ko na una ko sa purohon. Una na, taman sir, ta. Ang pagpila dyan. Mapila ka ngunyan. Itawang kang tikit. Dahil mo man magagara ang bagas tabi, sir.
0: Mabultada ka na naman, utro?
2: Mabultada na naman.
0: Uyugod mong pasali,
2: utro, Marte.
0: Oh,
2: doble pamasay bagatabi, sir.
0: Tawanan ka nguna pala ng tiket. Makuha mo subagas, utro si mana.
2: Opo.
0: Isus, isus, isus, isus na pangyayari yan sa maabaka.
2: Oh, grabe
0: ano?
2: Ba?
0: Ano?
2: Makakuha ka nga ni kambayinti, oh. Doble pamasay man.
0: Grabe.
2: Sarong ID, sarong tawuan, mapikit.
0: Mapila.
2: Yan.
0: O tapos sarong...
2: Kung mag-agong ka mo, dapat duwa. Kamu man mag-agong mapila.
0: Kung pariyo ka mo, senyor, kan ago mo, kamu man mapila. Taday, pwede. Grabing pasali talaga, adi. Grabing pasali pa lang sa National Food Authority.
2: Dahil po, pwede, sir, an, saruan mapila, duwa lamang mag-agong baga ka mo. Saruan ang pumila, duwa ang tiket. Dahil pwede.
0: Mapagalon talaga, maging tiyo sa Pilipinas. Grabe. Salamat manay ha, sa saimong no. Kunyan, inihong pagiras ni...
2: Maray man lamang ko ta, sir, ang pagpilang an, simpre, dahil man mapila dyan kung daing kwarta gayong sir.
0: Oo, oh, kung may pambakal, ka man mapila dyan, bako niyo?
2: Dapat, pag ano, may kwarta man, dapat subagas, dala na pag-uli. Nga, hindi na lamang madubli kang pamatay.
0: Oo, oh, tama dyan ka palan, inot palan, oh. Taon ang kagano, ang tiket, mabultada ka pa palan. Diyos ko. Ano na ini?
2: 19 na bagaan, senyor, ang pamasahe.
0: Pera po?
2: 19. Opo.
0: Sa inhali po?
2: Marirok.
0: Oh, taga Marirok si Tia. Naka-experience siya dyan kansalang gawi-gawi. Jesus. Di, pabultada mo. Nagrabi na tulos. Halos ubos na ang 50.
2: Oh. Opo, sir. Salamat. Nako.
0: Salamat, Abi Manay. Salamat po, Tia. Yugod mong pangyayari ini. Yugo nindong gibo nindoan dyan sa Food Terminal Incorporated. Ngunyan pala na si Mana ako mapila. Garo ka so ayam na makikipila dyan tapos mahiling mo sumay kapot kang ticket. Turoy-turoy yung ka. Turoy-turoy-turoy-turoy. Sige mo ang susog-susog. Ah, duman sa may kapot kang ticket. Tanya ang duman sa iya sa ticket. Tapos, ang problema nga nita, nagpila ka ngunyan, tawanan ka ngunyan, ticket sa nan marireceive mo, bako man bagas. Tama, bultada ka pa. Utro si Mana, Sir Tope. Rat-raton ko ini dyan. Paitun tayo kan Ara Light Digde. Hey! Pasali nindo dyan sa NFA.
1: Tira.
0: Bagong minagiribo ka mo nin tultul ta. Ayong pasali nino dyan. Irene Bolaños Brosa. O iniibaman ini. Nananawagan. Kapurot kan wallet. O ipakisurat mo na lang digditabi. Ansay mong pangapudan sa wallet mong nawawara no? Para mas mabasa kan mga masunod pang mga programa. Good morning Sir Ed. Maray kaan. Pahibabaon giraray. Arin ang pahibabaon. Baad loods kaya, nagluluwas, nagaro, ipigpapabukod, ta dai naman gayon na taong tiket. Pahit paburukod kang tao. Pero sala, sa laiya na pagtrato sa tao, pagmaltrato na ang apod kayan.
1: Hala! Tira! Tirahanaan!
0: Pagmaltrato na ang apod kayan. Dapat nga ni kayan, halio na iyan, napagpabakal na iyan, nabagas, ta nangyayari, nakaabotig di sa mga isla, 50 na kilo, kaya halio na iyan, tapig ni negosyo na uyugon mo ang. Pinigosyo man pala pag-abot naman sa isla. So haling, so abayintihon, pag-abot naman sa isla, pipabakal man siya. Siyempre, tamadali, ikama doon magparapila.
1: Hala!
0: Pamukod-bukodon ka pa ka nagtataong ticket. Bagaday ka man ang kalintaran mga katindugon. Diyos ko kita. Dapat kaan, dahil na iyan magtrabaho, tadayin kamugtaka na tao, tamahambugo na tao. Oh. Suara ni Anharong, diyan tigpabakal ang ticket. Kaya sa mga harayo, naubusan. Mm. Ay, naku kita mga tugang kung namumutan sa earth. Alas 8.41 na kayo ni ha. And kunyan ko din sa mga nagpapasirin dyan sa National Food Authority. Pag nahiling nindo, naarog pa kayan ang pigigibo dyan tabi. Ha? Pakibidyohan, ta muyaman gayud mag-viral. Iyo, ang pakiuron ko sa indo, pakibidyohan, ipadaran indo sa kuya, tangani, dae mga katindugon, kilusutan aniya, ang tawong iyan na nagigibukaan. Hello?
3: Hello, Sir Edison.
0: Hello po.
3: Sa Pangasinan, hindi naman ganyan style.
0: Hindi ganyan sa Pangasinan. Ano ang ginagawa, Sir, sa Pangasinan?
3: Yung mga ticket na yan, binabahay-bahayan doon.
0: Mm.
3: Tapos yung pila, sinasabi na lang.
0: Kung anong araw?
3: Oo.
0: Oh.
3: Kaya pagdating doon, bigay lang ng bigay.
0: Oo.
3: Dito lang ang sobra, grabe, yung sinasabi mo.
0: Oo, grabe talaga. Sipin mo yun.
3: Dito.
0: Yung may hawak ng ticket, pinapahabol-habol yung mga taong gustong magkaroon ng ticket.
3: No, kaya nga, grabe yung mga...
0: Maling gawain. Maling gawain.
3: Sa Pangasinan, hindi ganyan sa Dagupan.
0: Mabuti, mababait ang tao dito sa Tabaco kasi kung hindi mababait, siguro binato na yan dyan.
3: Kaya nga.
0: Pinaulan na yan dyan ng bato yung lalaki na yan na sinasabing may hawak ng ticket.
3: Grabe yan. Dapat talaga batukan yan eh. Bisip na yan.
0: Oh, grabe kung numasta. Kala mo.
3: Kapwa niya Bicolano, papahirapan niya ng ganyan.
0: Yun nga eh. Salamat, dito sir, ha? Nakakagigil, sir, yung ganong gawain?
3: Oh, dapat nga talaga. Nakakagigil yan. Parang hindi dumadanas sa gutom eh. Buisit na yan.
0: Hindi talaga makakadanas ng gutom kasi nasa kanila yung bigas na binibenta. Anytime na gusto niyang makabili ng bigas, makakabili siya. Kasi andun lang.
3: Hindi nilang sa tao, papahirapan pa yung mga tao.
0: Ay, nako.
3: Parang kaya nga, nangyayari yung isang tao na gumagawa ng kalokohan dahil sa mga putang
0: inyo. Pati ikaw, sir, galit na galit ka din, ha?
3: Eh, galit talaga ako, sir, sa mga ganyan swapang.
0: Naku po.
3: Mga putang inyo.
0: Okay, sir, thank you, ha? Thank you.
3: Sige, sir,
0: thank you. Nagitini. Napa, P.I. Lugod so sa tuyan para dangaw. Kauyam mo yan, baga, pagpara, kunyanod bang ang katindugon? Kauyam mo yan pagpapara. Maski si Isay man, oragan, iugod mo yan. Garo kaso tig papabukod ding ano do, magka-ticket ka sana. Video anin do? Ang pakihuron ta sa mga napasirin dyan sa NFA. Total, iguaman sa ng mga cellphone nindo ning pang video. Pag nagtao na kang ticket, video an ipadara sa sakuya tabi. Tahiling unta kung sa'yin aabot ang tapang ng ganitong tao.
1: Hala!
0: Okay pala pag nagtataga. Kaliyah video ni Sir Ed. Dahil tulos makapagsap na. Nata ito, magsap na na. Ito na ba? Okay, lipat kita ng ibang tema. Ngunya na pagkaaga mga tuga. Karayon nindo dyan ha. O tron ko, pakarayon nindo dyan sa National Food Authority mga tugang. Era ka mo sa kababayan nindong nagtitirios. 8:45 na po ni pagkaangga. Kasud ma, dagsa mga tugang

0: 500 na mga dating empleyado kan Sunwest na nagagad po nintabang kay Gobernador Noel Rosal. Puminarasiring duman sa Kapitolyo Permay. O ta, sagkod sa ngunyan, dahil padatabi na itatao sa tugang at pay na na napapakinabangan na kan mga dating empleyadong ini. Iyo. Kundi, man kinagmaya sala na magrani ka mo sa gobernador. Pero dahil taman ini mapugulan, mga katindugon, konsensin na gusto magrani, di ba? Karapatan ninda na maghanap kitawong pwedeng makasurug sa sainda sa pagtubod na itong karapatan ninda, mga katindugon, nababaliwala na sana, maski pabalik-balik na sinda sa sanakan. Kasi nakabalangibog na sa social media, nakabalangibog na, mga katindugon, ang baratang ini sa bilog na probinsya Kanalmay. Baad matanyog na digi andole makapag-aksyon ng mga katindugon kasi ultimong aldangon yan. O, dango sa kunihong grupo kan 50 o 500 labi na mga inihong dating empleyado kan Sunwest Incorporated tabi mga tugan. Imateon tapuan sa indang sentimento.
1: Sa walang trabaho, then, naghahalap na, nakalaob na po ko kasi na, pero ini po, gente sa inda. Ang tighagad po kayo na mga kaiba ko is yung para lang na, rin nagbahuhan yung dati pirang ta, na dapat maitaw sa inda under the law, then, so parang, gabos po niya. Sa pliyatin ni Sunwest INC na which is na dawit po sa flood control issue, kaya po nag-retrenchment, redundancy kay mga tao.
2: Construction.
1: Sunwest Construction and Development Corporation dati, ngunyan Sunwest Incorporated. May iba pinabaw. Kaya sa NLRC po ito kay bayad. Pero ang hapot na nito, nakaipuhan pala kaini yung mga tao mag...
3: Ang new and improved.
0: Iniman si kunyan, si Marian na. Alit ka na, tagpasali si Marian. Retrenchment pala ang tabi mga tugang. Ang rason ko nang nawaran si Danin trabaho. Iyo?
1: Questioning ka dapat iyan. Pero ang sabi sa Moya, shmen, hindi ako mag-file. Ngunyan po ini, tigigirip na ano na hadit ang mga tawag ini. Tadabi, tig-release na notice na ini po, na retrenchment. Ang judi po ninda is June 30 sa aga po. Which is 24 hours. Inpo po, PC sa Muya, pasiring na po sila sa closure. Ngayon po, ang tigahagad ni assurance lang po. Assurance na may tao sa mga taong ini ang para sa inyo.
4: Na mababayadan.
1: Na mababayadan po sila. Paano po ang may so mga overage, sinyo madali na, na tinanggal ninda, na dati ibang trabaho sa ibang kumpanya, na overage na. Iyo lang po itong tigaasahan ninda.
4: How true, madam, na ibang...
0: At abay, aday ka dyan magpaparaluwas, ta. Nagdadangog kita kang interview.
4: Ongoing operation ang Sunwest mo niyan?
1: Ongoing pa po sila sa operation. Kaso bago man, naghahagad po kami kay final say, ninda. Explain lamang sa Muya kung ano ang atos ka mga. Pero po, kinaghampang sa mo ang staff. Which is, dahil niya kaya kami hampamon. Dahil niya kaya isimbagon sa mga hapon.
4: So, kung ano sa Dolly,
1: ang problema po kami kay ta. Nakapirang balik-balik na po. Pero wara po sa mo yung digibong aksyon. So kung sinda po, siguro bin po may inunta si kumpanya, dole na, uy, magtaram ka sa kado, nagataram siya. Pag kami mga empleyado, ang nagdudulok sa inda para huy-huy yun lamang sa kumpanya na tigahabol mi, wara lamang igibo. Ang igibo lang po ninda, matausan ng referral to NLRC. Iyo lang po. Wara kay hapot sa Muya kung ano pa man.
2: Ma'am, pura record, pero po ini ka, boss.
1: Nasa around, dapat 500 kami, sir. Para, so iba nasa Manila nga, hindi nakabaraba. So, ini nasa 200 plus, 100 plus. Bako lang po.
4: So, construction po niya, ongoing pa?
1: Nag-o- operation po po since until now, pero bako na yata. Day ko lang ano mga bako na yata. San West IMC ang gamit. Parang mga hindi po, 6 months ng floating. Ito po ang makulog sa buot. Floating. Day aramin ng status ninda. Wala sindang assurance kung ano ba talaga. Kasi kung pabayaan lang po sa status ng floating, ma'am, ano daw mahuwang? Di ba po wala? Kaya po naghiriro na sindang niya.
2: Sa entonces.
5: Okay.

0: Oh, yan po mga tugang ano, ang katotohanan dyan. Nagkaigwaning retrenchment. Ang pigsasabing retrenchment, tabi, termination of na pinag-inisyar mga katindugon kansarong kumpanya, pangani na mabawasan ang sa inang gastos. Sa rason, nalulugi na. Ano pa man mga katindugon na karason? Kasi ang naging rason kang pag-retrench ka, ang kinibu yan mga katindugon, anawa matapos na kan gobyerno, ang yaman, mga katindugon tabi, kan ni Saldico. Yan ang pinakang reason kay Antabi mga katindugan. Wala man sinasabi na porque bagustuhan kan company na mawaran sila ng trabaho dahilan po sa circumstansyang dahil hindi kontrolado, dahil na sila tatawanan kang pinag-aapod na separation pay. Diba? Obligasyon man giraray. No di, ang problema nga ni mga katindugan, taday mas empleyado ini, kunang tata pag nagraranay sila sa doon nang nakukuha ang amang kasimbagan na an may mga tugang kumbaga magtabang kuta na sa mga empleyadong arog kaini na nawaran ng trabaho, ang dole mismo. Pero kung ang dole mga tugang tabi, dahil nagiging katuwang kan mga nawaran ng trabaho ng sirkumstansya, talagang pagdududaha. Nga last ining kunya na empleyado kang Sandwest, pag si employer ngayon, nagri na magtaram na. Pero pag kami na ngayon nagrarani sa dole, dahil ngayon kami nakakaw ang kasimbagan. Kaya makadudable sabi mga katindugon kan ini mo. Isi tama na igwapo yan yung proseso nga agihan. Tabako po, araw kayo nang nangyari, sukayamanan medyo nahold, day na hero. Pero kung nagtutubod na mapirakon pa si Saldico, dawa sa ingayo tahilingon, may kwarta yan na pambayan. Pero syempre, mga katindugon, ta, kwarta ang pinagurunan, dakulan babayadan, siguro nagpapataod-taod man, adi, nagpapataod-taod man. Oh. Kaya lang makahirang kanso mga empleyado na waran katindugon tabi na naglalaom na magkakaigwa o makukuha ang separation pay. Ito ang nasa kanto. Uli, asikaw. Inabot na ugaring ako nina oras tanganin kita para miyantra sa magpaaram sa programang ini. Masunod po tabago kasabay po si Ma'am Cecil Jari Park Pagera. All sa panagay. Salamat naman. I love you all. Muama chup chup. Tayos po lamang. Ansa ko yung angog minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Digi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Kawayo parang yung sabon mo, gamit mo, parang may kulang. Ganyan din. Pero simula nung na-try ko, ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng

0: Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa buong Bicolandia.
1: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
2: Hatun sa ito, kan All for Christ Ministry, tikilang sa One Radio 91.3 News FM.

Well, huling araw sa buwan ng Hunyo, kay bilis nga ng araw at isang maray na aldaw katalubo. Comes day, ako po si Cecil Amog, and feeling mo ba ay poor ka sa gitna ng pagkakaroon ng trabaho? Well, ito ang paliwanag ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa isang interview. At sabi niya nga, having a job will not make you less poor. But the situation now is not reflective of our present income. Dagdag pa ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, yung challenges glowing corporate job metrics, warning that over half of Filipino families, roughly 14.5 million household, still consider themselves poor. And this despite a rise in overall employment numbers. Kahit daw maraming mga may trabahong mga Pilipino, aba eh 3/4 daw ano dito sa mga active workers ay nasa isang unstable and informal job situation. Walang secure benefits or sustainable livable wages. At dahil dito ay hindi sapat yung kinikita ng isang minimum wage earner. At alam niyo bang ang present minimum wage natin ngunyan ay may 20% drop sa kanyang value. Ang ibig sabihin, ang minimum wage earner noong 1989 ay mas mataas pa ang value ng kanilang kinikita ng may 20% kaysa sa minimum wage earners ngunyan. Ay nako, kaya ipanalangin po natin na magkaroon ng ating gobyerno ng inisyatibo na paigtingin ang mga kumpanyang 100% Filipino. Ang ibig sabihin po nito ay makalikha sana ng mga produktong Pilipino na dekalidad upang ito ay tangkilikin ng mga Pinoy unang-una, no? And matapos nito ay tangkilikin din ng mga foreign investors. Alam niyo, naisip ko lamang po ang Sarawak Motors at naglabas sila ng sarili nilang version ng e-jeep. Ang Sarawak Motors Incorporated, ito yung iconic manufacturer ng classic Philippine jeepney, and it is actively producing electric jeepney.

Merly Margalio ng Purok 2 sa Pawa, Tabaco City. Congratulations! Pwede mo na rin kunin na digdi sa estasyon ang iyong gift certificate. Happy, happy listening kay Romnick Bilao. Sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil. Hello kay Sarah May Edroso Bueno. At meron siyang public service announcement. Sabi ay, good morning po, Ma'am Cecil. At mga ngapudan po ako, if kisay man ang nakapurot kang cellphone ni Mary Ann Bueno or mapabakalan man tabi ka itong cellphone, makabalik man tabi, may ID po sa likuran at picture. Salamat. Nako, okay. Sige, at maaari nyo rin dalhin digdi tabi sa One Radio, ano, sakaling may napulot kayong cellphone at ang name ay Mary Ann Bueno. So, meron daw siyang ID sa likuran at may picture. No? So, kaipuhan po, syempre, nitong si Mary Ann yung kanyang cellphone. And happy, happy listening din kay Christian Masena. Sabi niya, congratulations. Ayan, sana na quiz. And hello din kay Elsie Bongalo. Sabi niya, Ma'am Cecil. Good morning.

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
1: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
2: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education Schools Division Office of Tobacco and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Okay, at ngayon po ay nasa linya natin na ang head ng CDRRMO Digdi sa Tabaco City, si Sir Jel Molato. Good morning, Sir Jel.
2: Good morning, Ma'am Cecil. Maganda rin po sa mga kapakinig ng iyong programa sa One Bay.
1: Okay. Sir, well, tanungin ko lamang po, ano, Sir, kamusta po yung ating paghahanda? Meron po bang unusual na paghahanda na ginagawa ang ating syudad patungkol dito sa LPA na ito, ano, na medyo nararanasan natin, ano, ngayong mga araw na ini?
2: Opo, starting last Saturday, nagkaroon na tayo ng mga mensahe sa ating mga punong barangays.
1: Okay.
2: Yan po ay dahil na rin po sa direktiba ng ating mayor, Mayor Ray Bragais, na ipaalam ano ang mga posibleng hazard or risk na ating maranasan dito po sa LPA na pumasok sa PAR. Until yesterday, ano, nagkaroon ng konting pag-ulan, and expected na yun din po ang ating forecast na binigay sa ating mga barangays and sa ating mga community na posibleng maramdaman natin ang mga pag-ulan. Pero hanggang sa ulan lang, ano, hindi natin maramdaman yung hangin dahil na nagkaroon, although sinasabi ng pag-asa na may medium chance na ma-elevate ito into tropical depression, but until now, nasa, yes po, LPA pa rin po siya, nasa may vicinity ng lumampas na yata ng Masbate, ano, as of this moment, yung LPA. And tinitingnan ko yung mga models, posible na maging tropical depression pag traverse nito sa may parting NCR na paglabas dahil medyo malamig na yung ano doon yung lugar dahil sa habagat, so sa kanya favorable, so mag-develop ito into tropical depression.
1: Okay, so would you say that we are safe? Safe na
2: yes,
1: tayo
2: yes.
1: Ngayon
2: magandang pa rin po tayo ng mga paminsan. No, meron na akong nakikita mamayang hapon.
1: Okay.
2: Pero hindi na gaanong kalakas sa kagaya ng naramdaman natin kahapon at kagabi.
1: Kaninang umaga, kapon. Sir, ang aga, ha? Isabihin, ang lakas nung ano, no? Nung, anong tawag dito? Madaling araw.
2: Yes po. Siguro mga 2 to 3 o'clock, ano,
1: yes.
2: Na madaling araw.
1: Oh, nagising nga ako, sir. Go ahead, sir.
2: Mabuti na lang at ganong oras, at kung yun ay nangyari at 5 o'clock or 6 o'clock, sigurado hindi naman tayo tatantana ng suspension.
1: Oh, yun na nga eh, no? Okay, pero yung ano, lahar warning, wala naman dahil ang lakas nga ano, ng ulan kaninang morning. Nagtaas po ba
2: yes,
1: ng lahar warning or hindi naman?
2: Well, dito po sa atin, sa ating lugar, ano, dahil hindi naman natin naranasan yung mga pyroclastic density current, yung mga ozone, at wala namang naibaba dito sa part ng Tabaco,
1: apa.
2: Yung yes, yung lahar or lava. So medyo hindi masyadong at risk as compared doon sa southwest quadrant, no? Talaga man doon ibinuga. So delikado pag ganitong mga may pag-ulan, possibility na ibaba sa kanila.
1: Okay. So, okay din, ano? Safe naman tayo sa lahar warning. Okay, and may pasok, di ba? Wala kayo,
2: yes po,
1: wala
2: yes
1: kayong
2: po.
1: Nakikita na suspension ng classes.
2: Wala po, Ma'am Cecil.
1: Salamat
2: ano,
1: naman
2: ang,
1: sa Diyos.
2: Ang basihan ay scientific. Meron tayong automatic weather station na naka-installed. So, tinutulungan tayo ng data kung tayo po ay magre-recommend ng suspension. Hindi po dahil umulan, ay kailangan nang mag-suspend. It should be based from scientific data na meron po tayo.
1: Oo. Sir, pwedeng okay lang natanungin kayo. Ito naman ay medyo lihis ano, doon sa, well, about the weather. I just wanted to find out, ano, bunsod nung sunod-sunod na school violence ano, sa ating bansa. Medyo, ano, ito ba ay minomonitor? ng ating syudad at meron bang safety precautions or in place, ano? Syempre ayaw naman natin mangyari yun dito, pero ano po ang gusto niyo mag-comment about this issue or kayo po, sir?
2: Opo, kahapon ano, na itanong din yan during the press conference sa ating mayor, kay Mayor Ray Bragais, at agad namang yung nangyaring yun, ano, agad pong nagkipag-coordinate si Mayor Ray sa ating Chief of Police, si Colonel Bibar, and of course sa ating STS ng Tabaco City Division. So meron lang tayo mga ibang schools na meron mga security guards na kaya ng kanilang budget. However, yung iba, ang ano natin dito is yung mga tanod na talaga ma-intensify yung presence ng tanod during school hours, no, especially yung pagpasukan at labasan, and police visibility.
1: Okay.
2: Binigyan din po ng order ng ating may city health and yung ating CSW din na paigtingin ang information education campaign, lalong-lalo na sa mga bata, para at least maiwasan yung ganunong mga pangyayari. So, kung sa security measures, more on response ang ating pero tingnan natin ano talaga yung pinaka cause noon. So, kailangan talaga yung information education campaign, mga impormasyon, maantabayan natin yung mga bata, yung values na kailangan ibigay sa kanila, and at the same time sa mga parents, no, ma-monitor din ang kanilang mga anak.
1: Sir, pagdating po sa mga, sabi nyo kasi, no, well, hindi makaka-deploy ng security guard, tama po ba, sa bawat eskwelahan, ano, digdi sa tuyang syudad, tama po ba yung aking narinig?
2: Yes po, may yung ibang schools ay ng budget, ano, under MOE security agency. However, mayroon tayo mga schools, especially mga elementary, mga maliliit, hindi naman talaga kakayanin na ng kanilang MOE na mag-hire ng mga security agency. So ang ginawa po natin dyan, and even before, na yung presence ng ating mga barangay tanod, police visibility, hindi naman kakayanin lahat ng schools ay may police, ano. Yung ating mga traffic enforcers, kahapon ay binigyang order din ng ating mayor na maging visible sila sa mga schools para at least kung meron mga nagtatangka, no, nandiyan yung ating mga wani ng gobyerno at maparating mabigyan agad ng solusyon.
1: Are they trained, Sir Jel, dito sa mga ganitong uri ng emerhensiya, sa mga ganitong klaseng emergencies? Go ahead.
2: Communication is necessary and very important, no? Makatawag lang sa tamang ahensya at makaka-respond po agad tayo. Especially may tawag lang dito sa aming operation center, and mabibigyan agad ng solusyon yan at ng madali ang responde. So even though hindi naman talaga sila trained on that particular situation, but sa kinaukulan, yan po ay isang magandang pwedeng gawin para at least yung tamang ahensya ang siyang mag-handle ng situation.
1: But would you say na baka it's about time also, no, matrain sila at least doon sa area ng ano ba to, self-defense or para kumbaga pa, ano ba pag pag-arrest sa mga ganitong issues or pag deal sa mga ganitong issues, kasi pag nariyan na yan, di ba, at walang trained na personnel, diba, tatawagan mo pa, ano kalayo kaya yung well, yung pinaka may naka-deploy na mga police, no?
2: Opo, well, merong mga train ating mga barangay tanod.
1: Yung
2: kanilang programa, yung proper arrest, yung self, even the traffic enforcers, ano, meron din po sila mga ganyang mga regular programs. Kasi kailangan naman talaga yan dahil sila ang nasa front, sila nandiyan sa mga sitwasyon na yan. However, yung tawag dyan, yung sitwasyon na negotiation, yung proper documentation and handling of evidence. Siyempre, kailangan na yan yung mga talaga nasa otoridad.
1: What about, sir, yung ano, allowing them to have their firearms? Yan ba ina-allow or hindi talaga? Bawa, yung at least yung traffic enforcers.
2: Yes, hindi po. Ano? Carrying firearms is guided in accordance with a specific firearms law. I think 10851, Republic of 10851, ano? That only those authorized by law ang pwede na magdala. And it is only a privilege na pwede ibigay even to civilian. No? Ito yung ating mga gun club members for self-defense, but still mayroong mga restrictions dyan as compared doon sa mga law enforcement agencies na talagang visible yung mga firearms nila. No, sa civilian, hindi po pwedeng ganon. No? Hindi pwedeng visible. It should be concealed, no, na hindi dapat nakikita and bawal sa mga lugar specifically provided by...
1: Sige po. Meron po kayong thoughts, final thoughts na gustong i-share sa ating mga tagapakinig siguro at least ano, doon sa issue ng safety, no, at yung mga safety protocols sa iba't ibang mga pampublikong eskwelahan digdi-tabi sa tuyang syudad.
2: Opo, kung meron man ano na nakikita mga kainahinala, meron na po tayo mga inilagay na mga emergency hotline numbers sa ating mga lugar, sa mga entrance and report na ating tabako.
1: Okay.
2: So makikita po yan dyan, malaking signage po yan, billboard para po sa ating mga emergency hotline numbers. Meron din po kami sa aming Facebook page.
1: Okay.
2: Makikita po doon ang aming mga emergency hotline numbers na pwedeng tawagan.
1: Okay.
2: So lahat naman po tayo ay may... cellphone na siguro sa ngayon. So madali na po maipaabot sa ating mga otoridad. Ano man po ang nakikita ninyo na pwedeng maging pangamba or para at least mabigyan ng kakulang aksyon ng ating lokal na gobyerno.
1: Okay. Maraming salamat, Sir Jel, sa inyong time and ingat po kayo. God bless you.
2: Apo, salamat din po, Ma'am Cecil, and mabuhay po kayo. Good morning.
1: Si Sir Jel Morato, siya po ang head ng CDRRMO ng ating syudad.
3: Trabaho ba ang hanap mo?

Okay, and sa ating trabaho alert, ano, bago ang lahat ay batiin muna natin si Joni Calieja. At sabi niya, good morning po sa Gabos and happy birthday kay Aaron. Ayan, happy happy birthday kay Aaron. Sabi ni Christian Macenas, I love this so much. Salamat and congratulations. Sabi ni Andrew Patrick Dionido, good morning ma'am, at si Maria Corazon Buban. Good morning ma'am Cecil, and shout out po, nandito kami sa Vista Garden to sa refresher course ng BHW Live and watching. Hello kay Maria Corazon Buban. Happy happy listening. Salamat po sa inyong pakikinig. So lahat po ba yan ng mga BHWs? May refresher course kayo? O isang particular na barangay. Mabuhay po kayo and happy happy listening. Hello din kay Cherry Carborja. Sabi niya, good morning po ma'am. At kay Camila Bicas. Sabi niya, good morning ma'am. Okay, sa mga naghahanap po ng work tabi, ang Quantum Fuel. Sila po ay matatagpuan sa may Gaho TV, ano? Naghahanap po sila ng cashier. Male or female, must be honest, can work on a shifting schedule. So please email your resumes to hrdcontributions@gmail.com and you may submit your resumes to Quantum Fuel Express sa may Pawa Tabaco. Sa lahat po ng naghahanap ng work email, ang inyong sa hrdcontributions@gmail.com. Yan po ang Quantum Fuel Express at naghahanap po sila ng cashier.

ang ating broadcast partner na Jollibee ay hiring po ano lahat ng Jollibee branches at maaari po kayong mag-apply sa kanila. Sila ay naghahanap ng service crew, production crew, repairs and maintenance, stockman, assistant manager and manager trainee. Ang dami, no? Accounting associate, payroll associate, mascot talent, kitchen equipment, repair technician, and security personnel. So kung kayo po ay interested, ay maaari po kayong mag-apply. And punta na lamang tabi, ano, dito po sa may Jollibee sa Tabaco City.

Okay, so naghahanap din po ng work, ano, ang Kamaliga Bank. Sila po ay naghahanap ng mga masunod na aplikantes. Sila ay hiring.

So maari po kayong magtungo sa kanilang page sa Kamalig Bank at nandun po yung mga opportunities, career opportunities na nakapost.

si Joseph Bombita at sabi niya, good morning Ma'am Cecil, and pa-shout out po sa Gabos na para dangangoga sa programa mo sa para pa-jack sa parada sa East. O ingat-ingat po kayo ha, yung mga nagpapa-jack dyan. Happy, happy listening. And hello din kay Tan, kamusta ka na Tan? Sabi ni Cogs Diaz Canyon, good morning Ma'am, and shout out po kay Marvin Buelva, kay Barry Bausa, kay Christian Estrella Carillo, and kay Joseph Calios Cambarangay Pawa sa Malinaw. Hello, happy, happy listening!

Okay, still with the Kamalig Bank, ano, sila po ay naghahanap ng remedial management associate Dignitabi sa Albay, sa Camarines area and sa Masbate. So, kung kayo po ay interested, dapat may bachelor's degree kayo in finance, business or economics, 1 to 2 years of experience in credit risk management or loan recovery, and strong analytical and problem-solving skills. So if you are interested, punta na lamang po tabi sa pinakamalapit na Kamalig Bank near you. Or pwede din po kayong mag-email ng inyong mga resumes, ano? And punta din kayo sa page ng Kamalig Bank at dun po nakalaag lahat po tabi ng kanilang mga job vacancies.

0: Okay, so ready na kayo sa ating talubok quiz. Kung nakapakinig po kayo ng ating interview with the head of our CDRRMO, Digdi sa Tabaco City, with Sir Jel Molato. Meron po bang ine-expect na class suspension na bunsod nitong LPA na nararanasan po natin Digdi sa Tabaco City? Ang sagot lamang ay yes or no. So, maaari po kayo mag-comment o di kaya ay mag-text. Ano? Comment sa ating FB live stream o di kaya ay mag-text sa 0962-409-3467. So, meron po bang class suspension na inaasahan? Bunsod na rin nitong nararanasan nating low pressure area. So, i-text nyo po o di kaya ay... I-comment ang tamang sagot sa ating FB live stream. Text nyo po sa 0962-409-3467. And syempre pa, habang inintay namin ang inyong kasagutan, na dako na tayo sa ating Talubo Story for the day, hatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Ang atin pong kwento ngayong umaga ay nangyari sa Estados Unidos o sa bansang Amerika. Isang araw sa isang napakasikip na kalye sa New York, ay mayroong tumawid na babae at marahil dahil sa pagmamadali, siya ay tumawid kahit hindi pa panahon ng pagtawid para sa mga pedestrians. At dahil nga nakago signal pa ang mga sasakyan, nalito ang babae sa nakitang mabibilis na mga sasakyan na dumadaan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkalito. Subalit huli na at alanganin na upang kaya't lubhang natakot ang babae dahil mahaba pa ang kanyang tatawirin. Kinabahan naman ang maraming tao at sila ay natakot sa maaring mangyari sa babae. Nasa ganitong kalagayan ang babae nang biglang makita nila ang isang malakas na lalaki na mabilis na tumawid. Hinawakan ang babae at halos hindi humihinga ang maraming nanonood. Ang lahat ay nakahinga lamang ng maluwag nang ligtas na naitawid ang babae. Samantala, nagkataon na mayroong reporter na naroon at nakasaksi sa mga pangyayari. Mabilis na nakalapit ang isang reporter sa lalaki at ito ay tinanong, "Ano ang pangalan niyo, sir? Kailangan kong isulat ang iyong kabayanihan sa aming pahayagan. Maari mong isulat ang nangyari na hindi binabanggit ang aking pangalan." Ang sagot naman ng lalaki, "Subalit kailangang mayroon akong banggitin kung sino ang nagligtas sa babae sa tiyak na kapahamakan." Ang pangungulit na sabi ng reporter, "Kung gayon, sabihin mo na lamang, isang itim na lalaki." Mabilis nitong sinabi at mabilis na umalis. Humanga naman sa lalaki ang mga naroroon na nakikinig. Nakita nila ang kapakumbabaan ng lalaki na hindi na naghangad pa na siya ay makilala sa kanyang ginawang kabutihan. Di kalaunan ay napag-alaman ng lalaki pala na gumawa ng kabayanihan ay si Robert Morton, ang pangulo ng Tuskegee Institute, isang pribadong unibersidad na nasa Alabama, USA, na kung saan ay isa si George Washington sa naging founder ng nasabing institusyon. Nakakahanga nga ang kabayanihang ginawa ni Robert Morton at mas nakakahanga ang kanyang kapakumbabaan. Hindi niya hinangad na sumikat at makilala dahil sa kanyang ginawang kabutihan. Marahil kung sa iba nangyari ito ay baka nagpatawag pa ng press conference upang ipangalandakan ang kanyang ginawang kabayanihan. Maaring ito nga ay kapuri-puri, subalit hindi naman siguro kailangan na ito ay ipagmalaki o ipagyabang. Kagaya ng paalala ng Panginoong Hesus sa Mateo 6, talatang 2 hanggang 4, kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ganito naman po ang nakasulat sa Pilipos 2, talatang 3. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad na matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Sinasabi po sa mga talatang ito na ang ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa ay huwag na nating ipamalita o ipagyabang. Lagi nating isipin na anuman ang ating ginagawa ay ginagawa natin para sa Panginoon at Siya na nakakaalam ng ginawa nating kabutihan ay nakalaan na magkaloob sa atin ng gantimpala. Diyos Ama, salamat po sa iyong paalala sa amin ngayong umaga na kami ay matutong magpakumbaba at huwag na naming ipagyabang o ipagmalaki pa kung mayroon man kaming nagagawang kabutihan sa ibang tao. Panginoon, lagi mo po kaming paalalahanan na anuman ang aming ginagawa, ito ay ginagawa namin upang Ikaw lamang ang aming mabigyan ng kasiyahan at kaluguran at hindi ang tao. Tulungan at turuan mo po kami na maging mapagpakumbaba. Ito po ang aming dalangin ni Jesus. Amen.

Happy listening sa mga first time viewers and texters natin. Hello kay Yek Kanyeta. Salamat sa iyong panunood at pakikinig at pagpa-participate. And hello din kay Winnie Bonggon. Happy listening. Kay Mary Ann Buenconsejo Borcelis. Kay Wilbey Sabal Boro. Hello. And kay Cel Bermas Bornilia. Hello kay Alma Hioson Boralo, kay Angelito Ortega, at kay Alexa Pabalan. Happy listening. Hello din kay Clara Kagoko Remonte, and happy listening din kay Maricris Buota ng Ginubat sa Tabaco City. At ang tamang sagot, of course, ay no. Wala pong class suspension, ano, na in-announce, at mukhang wala ring i-announce dahil sabi nga ay mukhang kahit maulan, the worst is over dito sa ating syudad, ano? So, ang nanalo po sa ating Talubo quiz today ay si Alexa Pabalan. Congratulations sa Alexa. Maraming salamat sa iyong pagdadangog, pakikinig. Hello din kay Hazel Sid, at sabi niya, good morning Ma'am Cecil, at kay Christian Masena, sabi niya, thank you so much. Hello Christian. So maraming salamat din po sa inyong pagdadangog ngayong umagang ito. Ako po si Cecil Amog, and nakapanayan po natin si Sir Jel Molato, ang CDRRMO head po natin. Salamat din kay Kuya Manny Almaguera, ating naging technical director. Tomorrow po ay makakasama natin sa ating Talubo Owls ang mga supervisors, and ng Owls Digdi sa Tabaco City, si Sir Tirso at si Mama Ayen. Apo si Cecil Amog, at muling nagpapaalalang may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. Bye!

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.

0: Intabaco City, One Radio.
1: Maga, bigaw din yung dinig kay Osang sa point 3, watendogo na. Pag hindi kayo dinig dito, patayin ko pat yung radio.
2: Ang babae lo ang DJ, ang duet.

0: takot ang baga. Matating pinak day of Tapos mga tapangunod Makamakon mo Makatapot Sa December na lang 2028 na naman Alalaman mo na lang Gung sa segue ka ngayon no? Minsan iba Minsan iyo Pero ang tirindog kita Ano man Tigan Dapat kaman Tindog kaman giraran Pinag-an Nem Naini Ang no Ang namamati ko Ma Nagpa-check up ako duman sa Queen's Med. Aram mo, Sir Manny, kung ano ang na-find out? Ah? Uni. Ang main... oh, as Med, pwede ka mo magpaano dyan? Warang pila. Kakang pila para halat ka pa. Dyan ka na sa natabi sa Queen's Med. Queen's Med Medical Center, mga katindugon. Clinic man po iyan. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory, mga katindugon, ha? Dyan ka mo.
1: Wow!
0: Nagdyan ako... Aga, Sir Manny, fasting baga pag blood chem. Kapag mapa, blood chem kita, dapat naka-fasting kita. Ibig sabihin, alas 10 din aga, nin banggi, pon 10 PM nin pagkabanggi, hanggang pagmata mo pagkaaga, day ka muna magkaon. Fasting ka muna, para mahiling talaga ang result.
1: Wow. Oh.
0: Dede ako nagkaon kasu, ano, ang bangging ito. Tapos pagkaaga, ako nindo, pagkaagang pagkaaga, Pagkuha sa kuya kang dugo ko, pagkahapon, alas 4 yun. Diba, makaskason? Ano nga ang result mo, man manay osang? Ayun na iyan. ano man niya ang result mo? O, arag ba kayo ni pag... Pag nagkakaedad na, arag na. Oo, accept na ron ta na iyan. Ta. Nag, sabi ko, sir,

Nagluluto. Pag nagluluya na ang under chassis, minaruluwas na sa mga pag-arangan na buhay na o manata. Ano na sa imo? Babalikan ka na. Mandati kang para si God. Ayan, para luson sa nano. Sisingilin ka na. Sisingilin. Ang katawan mo, kaya unyang pasan ang aki ka pa, puro punduhin na ang sigarilyo. Puro punduhin na iyan na pag-inom-inom mo. Wow. Pag-una mo ngayon, aki ka pa, okay lang, di. Oh, malat ka mag 50, 40, 30 ka. Wow. Mamamati mo na iyan. Ayan, Sir Manny ha, anemic ako. Anong ano ang finding sa kuya? Ora ka ng dugo. Mahina yung dugo natin. Oh, may anemic tayo. Wow. Ano siyang nindo? Kaya, eh, pag ikabaga nag-google na stress sa within ano eh, within na tuya kita sa ano na alo ko mga katafal. Hala, uric acid ko? Wow! May alang kawan sa kuyang uric acid. Dapat pala ako na karne. Wow! Ano, iniwasan mo eh. Uric acid. Kulugo ng kasukasuan ko na. Yung mga maliyahong primero kagat na nagdaroon ang kitrabahan ko. Ano pa nga yun? So, nahilindig din. Tapos, ano pa ito? So, nagkairiling ko digde. Wow! Unip lang ka, yung mahihiling talaga. Nagpa-check up tabi dyan. Kasi, sa buhay tang inibaga, dapat every year, nagpapa-ano kita, ano po kay ni so general check-up, so executive check-up. Hilingon ando ang gabos was make sure na healthy gabos, nagfa-function gabos. Ayan, kaya kuyang panata, pimi ko tigigibon nga every 6 months gani nagpapa-general monitor talaga. Kung nga rin sa mga under chassis mo, ang nagluluya na. Rin sa under ang yan. Barangay ni Sir Manny to, kaya tinin. So, liver ko, dati may fatty, may fatty liver ako. Nagawara na. Magayon talaga sa fatty liver. Maski may fatty liver ka, reversible siya. Makuwaro kang kit na route na, i-reverse kaya yung uric acid ko. Ang normal, Sir Manny, hanggang 360. 101. Anong gibuan niya na magmano mawara ang uric acid mo? Hina, kuha ko talaga na. Dapat pala, paghalangkaw ang mag-inom ka kidakulo na tubig sa naurual daw. Para libre ang tubig, di makaligo. Nahiling mo na iyan. Para mali. Pang sintomas, halangkaw. Magparainom ka to. O niya yung mga maiwasan ng uric acid. Tiga sa diri ko, bawasan ang mga lamang loob. Mga sa barbecue baga ba. Ano pa ito? So mga lamang mga manok lamang loob na tig-ii ano tigaw. Yan, kadbi acid na lang. Lalo mga alak. Bawasan man ang mga sardan. Makasugo niyan sa uric acid. Tapos shellfish. Tapos iba pang mga gini, mga dagat. Mga sea, ano. Sa dagat, ano. Tapos, mag-follow up mo sa doktor kung paurotro ang sa imong uric acid. Tapos, ang sa kuyang, ano, sa kuyang cholesterol man, horoha lang. Naglalangkaw na ng cholesterol ko. Smiling mo na. Ano, nasa na to? Si ko. Mag-iba ba? Ano nito? Bukidit ang white blood cells. Blood cells. Degrees pulan sa rambungan para mabalik sa kuyang dugo. Tanawaran yung dugo. Nabusan. Ano na, maluya dang ano ko ang red blood. Pull up muna yung kataya. Tapacheck na tayo. O, nibaga. Nireseta sa ko ni Doc Lee. Si Doc Lee sa taon dyan. May mga technician dyan. Queen's Med. Bita. Nakano sa mga senior citizen. So, nakikipila para lang. Kaliga na yung kapag oras para maka, ano ka, pag-harvest ka. Si Ma'am Lee Adoles. Tabi iyan. Medic and Laboratory. Yan lang yan sa itaas kang BDO Bolivon, Tabaco City.
Say D.O. Karangahan. Sabi karangahan sa may pasiling sa Mangkilingan ha. Yaon po duman sa Taskaan. Sa Itaaskaan, yaon tabi ang Queensmed Medical Clinic and Law. Para mga aka ha. Para day na hassle sa imang pila. Diyan na kaya. Ngayang gibon sang oh yan sana oni baga kasi ata sa ko ni do memory 8 20 na sana pero na man sana pagkatapos ka

0: atorvastatin, fevrosostat, mga nang atorvastatin. Tapos igo pa nga about mate. Baka tapos ini pa ni. Sa mga ngot, antibiotic pa ini. Takulon. Ayan, o yun na yan. Kang bawasan na daatabi. Ni Doc, pag-aro ka na may uric acid ka na ang red meat o kaya orig. Sa na ang red meat, karnin ba bawasan? Ma-talk about para maiwasan ang uric acid. Tadakulo na nakakamati ka. Yun na nga ni... sabi ni Doc sa kuya, iyo da iyan su pagpaparakaon ki mga oso sa pagkakas. Gulay na daw sa nakit. Gusto ko na sana magparagu. Gulay na. Orang epekto sa masyado. Grabe pa ang binipis. Epekto sa health. Grabe. Si Ruby, na ini ko ini. Mati ka, no? Uric acid. Manda ang ano, ang maalat. Ba't subanggiang isira? Tinapa. Nag-uric acid daw, tamahil pa. Pero baka baga kaya ko dyan, Ki? Baga sa may bypass road. Ganyan, masay haluan. Wow. Kaya, Duro Domingo, nagbabakal ako dyan, Ki, gulay, gabos. Kamuting kahoy. Wow. Kalpa ako dyan, kachay, wow. Upo. Kalungga. Wow. Ano pa ito, sigparabarakal ko dyan. Sa, wow. Arag ba ka na gulay? Masiram pa. Kaya magulay si Lorna. Pero may tinapa. Bawal pala na. Kaya pala naglangkaw sa uric acid ko. Kaya nang tinapa. What? Bawal ang tinapa. Ano, tama, maskad. Doon ako nalungkot. Dahil nakita makakatinapa.
1: Nalungkot?
0: Ano ang... Para nga ni maiwan. Yun na. Masubago. Lamang loob tabi. Mga atay. Uta. Luna. Naantabi si Imo. Doon ako
1: nalungkot. Doon ako
0: sardinas. Dilish.
1: Doon ako nalungkot.
0: Bawal na yan.
1: Doon ako nalungkot.
0: Shellfish. Arog kang tahong. Bawal na tabi ang tahong.
1: Doon ako nalungkot.
0: Hipo. Shellfish. Burik. Lalo sumadalas mo. Arog kang baboy.
1: Doon
0: baka.
1: Doon ako nalungkot.
0: Baka baboy. Bawal na rin. Mga beer. Bawal na.
1: Ako nalungkot. Nalungkot.
0: Tapos nga, is na mga unari, fruit drinks. So, dapat gibuhon nga ni, para maano, kabal mo. Sabi ko, tama mananggad, maggulay.
2: Tamot kumot.
0: Maggulay ka.
1: Ako nalungkot.
0: Spinach, asparagus. Bagay na bagay yan sa gout, buda sa uric acid mo. O ni pa, taro kang cherries, buda mga sitka. Mga asim, ara, sharpens niya. Cloak. Pagbunay ka na sa nanay, pagkabunay yan, kasi may mga uric acid. Marainin nyo po yung block, yog, manok, ni GPT, manok. Kaya mong bako na suputi, rice ka na, para ang abo. Tapos, ang duwa hanggang to, kituro. Hindi ko kaya, grab, tubi. At kaya, tulong niya sa pagluwas kang sa ihi mo. Siyempre, pa nag-ubis ka mo, hindi po lawas mo sa kada luwas ka, hindi nagluluwas, no? Sick na yaon dyan sa lawa. Man, paano makaluwas yan? O kaluwas man ang God? Kasi palungan kita. O naman po.
2: Tama.
0: O yung paglabas sa ng uric acid. Pagsigil. Kaya huwag parig. Para magbawas ka ng tersay. It's ang ano na napag mo. Ang kawas. Sana nakatabang tabi sa inyo. Ang snack ko sa sadira. May mga naisaw. Ba't ko ang nailing? So talaga, yung bawal talaga masira. Muna yung tao. Gusto kong kombeta ma. Ayun yung sabi. Ruby, igwa ka man na, no? Na kasi. May tiga para taong tips ako. Inis. Thank you. Sa tumon mo, pag po gulay na sa naba na
2: yo.
0: Kaningan is boy, yung panguntuhan niya gulay. O sa yakam tabi, gulay na sa nang magang kalunggay. Kataan may ni Joel Borbo. Okay. Yan ha. Ako dok. Pero based, syempre ko, na mga para sa nahanap. Kaya kung mapacheck up pa, sorry, at sa ano, medical center. Sa taas o dyan, si ba? Hi na sa mga greeting ko na nag-greetings na. Okay, tinabas, inong gadan ka man, ginaray. Hi na, yung buna na, i-comment. Yan, boob. Hindi lang po, bawal. Buda, yung magkaong kiti na pa, buda kamati. Mahal na po. Pining kortis mo. Hindi sa mga na yung osa. Nakakain. Buda, day nakako. Pigatake kang rayo. Ay, ano ba yung mamuso? Inom.
1: Wow.
0: Talaga, no? Iba yung ano.

0: Daddy. Batia na po sa mga ma-birthdays, right? Chikat R. Carizo. Shoutout sa mga taga-istansya. Huni baga, Ma'am Osang, ang gulay na lapteng si Ram. Ano ini? Oh, yan ang ano, isira mo tabi, ang gulay na lambo. Ano ang bangot? Ay, ang bangot. Ano? Buyod? Bawal iyan sa kuya. May buyod, bawal na palan. Mahilig pati ako sa ano, palan. So, shrimp, alyolyo. Shrimp pasta. Ay, naku naman. Pa-shoutout kay Mami Winifreda na always nakatutok. Live always. Ayo. Sige. Okay. May date na. Ipapaabot ko tabi ni hata ang sa kuya tabing program. Bako siya commentary. Pasensya na po ha. Bako po commentary. Ang sa kuyang programa. Pampaugma. Pampa. Gulo. Buda. Pangpabitor. Si Manok ni Osang. Pura, kita mo niya na barangay sa lakay. Si Erickson, nasa sesyon. Pag Martes, si Erickson, nasa sesyon. Mahoroscope niya sana ako, ha? Oo. Kasuod ma, congratulations palang tabi sa Nanggana. Ma'am Osang, pa-shoutout lang po sa mga Mosang Didi sa San Lorenzo, Burak Street. Nakula na naman. Nakula na naman dyan ang chismosa. Sa mga Mosang dadyan sa San Lorenzo, Burak Street. Totoo? Talaga? Si Erickson, kasuod ma, ang Nanggana, si Haris Bola, kang Barangay Kurmidal, Tabaco City. Wow. Ang pinabring mi ko, kasuod ma, tabi, Cortina. Kaya si, ano, Haris Bola, nagdara ki Cortina. Siya ang Nanggana, kasuod ma, ki Sarumbilog na Manok from Manok ni Osang. Congratulations, tabi, si mo.
1: Osang, oh, masarap ang manok mo. Makatry nga pagbisita ko diyan sa Albay. Tian manangat. Masiram ang manok ni Osang. Talagang legit palan. Kaya tikman nyo. Hindi si Osang ha, pero yung manok ni Osang.

0: ang inihatod man sa Indok ang Ybert Sari Sari Store. May Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas at San Roque, Tabaco City. Mag sa 0946-826-2244. Ito na po ang ating kain eh. Makakabag na yung oras natin ngayon. Salamat. Tinasodjak. Misa nakakaapat sa... Ay, sorry na. Kapag inabot na kita kang oras ka ang pagpapaaram, di ko na nauubos ka. Wow. Tapos, ay, hindi talaga. Oh, promise talaga. Matatanta. Mahaba-haba yung oras. Siyempre, hindi kang Power Cells Herbal Capsule.
1: Dati, laging masigla si Agis at masaya lagi sa araw. Pero ngayon, papagod pa. Pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, sales ni Papa ng bago.
2: Sales Bread, pagtitig mahal. Ang Power Cell, gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement, 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
4: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Cert Repair Sofa. Remodel. Make to order personalized and customized design. Car seat cover. Car matting. Padded walls decor. Headboards and mattress. Dining chair and dining table. Indoor and outdoor cushions. And other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service. Located at Zone 3, Libhot, Tiwi Albay. Along the highway. Please contact 0968-434-6519. And search on Facebook. Facebook, Melchor Clave, or email at chorclave@gmail.com.
0: Clave's Furniture and Repair Services. Ako ba ngayon, human, halangkawin mo ng uric acid ko, bawal na, ang mga bawal. Nakaantabay sa Tindugan na Radio Show, coming July 16, Lubid Festival, Malilipot, Albay. Ay, next month pa lang, Lubid Festival, ano, yan tabi sa Malilipot. Lubid Festival, Malilipot, Albay. Shoutout sa mga katindugon tang parinan nyo kay sa imong programa, Manay Osyang. Greetings coming from Kamaray Vlogs and Family. Johnny Buere de la Lara. De Lara, good morning man sa imo. Kaya tabi ko, punan taninit para matapos na. Cancer. Punan tatabi sa cancer. Ano? June 22 to July 22. Hindi masama. Masama. Huwag mong kalimutan na may mga responsibilidad na hindi dapat pinapabayaan. O pwede man baga mag-ururog ma, pero rumdumon mo, dapat may mga responsibilidad ka man giraray na kaipuhan mong panindigan. Bigyan ng prioridad ang trabaho bago ang lakwatsya. Trabaho mo na. Parang makakasad naman yun. Ayan talaga. May mga responsibilidad, priorities talaga. Straight ang priorities mo. Pero, di mo ang paglingawan na mag-ugma, dapat baga, maugma pirmi habang nagtatrabaho. Sabi nga nila, pag maiksi ang kumot, lumaki ka na. Lucky numbers mo ngayon ay 18, 26, 30, 37. And lucky color mo ngayon ay yellow. Ano pa ba? Ano next natin? Ay, wait lang ha, wait lang. Nasa subo lang, Crystal ko. Madali lang. Oni na, oni na. Sabi mong podigdi sa Leo. Leo, tabi. Basta daan mga tagadugo na. Rose Buban. O, diba? Sige, sige, sige. Eto na yung ating Leo. Tapos na su cancer, tabi ha. Ay, lucky numbers mo pala. 18, 26, 30, 37. And lucky color mo.

0: ngayon ay sa mga ipinangaki na may sojak sa kang BTS and sounds and high-end cellphone and computer shop. And also baby on tabi and bring her essence for coffee melts mababanche on fake green. And ang best cafe, best 20 in 1 caps ang mga erba. Boss of abut, dyan po sa Twin Care sa Maysay. Dyan man po sa Kim Care Pharma Herba, Value Drum Pharmacy, Dog, the Boss P. Same pharmacy. Oo, sa Bunbon. Pisa JC, ano, Boss Herbal Capsule. Ito na yung at July 23 to August 22. Hindi mo ahanapan ng solusyon. O, tama naman, diba? Paano mo na solusyonan mo na ang problema mo? Kung pagsisikapan mo talaga, nakuta yan, kung talagang tutun. Lucky number side, 10, 20, 30, 40, and lucky color mo ngayon, green!
1: Wow!
0: Ay, pa-shoutout kami sa mga taga San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay, Purok. And Marivic Bongkudin, good morning man sa imo. Thank you for watching. Andre Junido, 23, makakasid, makinig, at pag bago ka mag-dyan. And, pasen na mag-talkie suggestions na makadagdag pa.

0: Bilao combo or isang bilao. We are table and chairs rental. What are you waiting for? Ang sarap now. We are at Purok Uno, Salvador.
1: Serbisyong barato. Serbisyong may pagkamuot. Serbisyong garantisado. Yan ang Art Center. Art Center. Makukuha sa Purok Uno, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. Art Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa Art Recycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off. Firing. Overhauling. FI cleaning. CVT upgrade and cleaning. Throttle body cleaning. Reset error code. Modification. Change all taman ang mga products kang MTRT Racing Part Product Part Motorcycle Accessory Cult Center. May Malasaki Center. Mas pinahiwat. May Malasaki.
2: Lola's Bistro is a small business owned fashion to environmental opinion cuisine and remaining experience located at the Haba. Lola's Operations Days and Union Meetings. Whether book your events with us, we are located at Karangahan Boulevard, Bumbong City, in front of St. Center, and from them to 9 Fridays to Sunday to call direct contact 920374 to these packages. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pang
3: ang bako magandang umigaw na lang dito na makinig kay Oza sa 91 dito na yung kinig dito karayin yan nyo tindugon na
4: po ang radio may nihat na siya kang yun public service type ko DJ Isang ang pangarang ko po Osang Bakong Isang kada ang ano manawa si Ma'am po anak Clark Bray dyan sa May Seawall Piero kan Sabadong bakibalik man ta ID na ay mga abi baka tabi pigtapok gitamro tabi o kaya ihatod so ang pang ID duma Jumel bulak na ta ang makaabot sa kuya ito sa lahat tabi di one hour ta iba biyan ng katundugan bra mag-ingat baka ka ma-fall baka sa isang Capricorn Libra nangin ko ano ba ano yun ibat ka daw magiging naman wala naman yun tsaka wala na parang mga imang bakit ka mag oh ay matuto pala talaga madalaming compatible yung Libra tsaka yung Capricorn oh kasi yung Libra pag airs mga Libra sing mahilig sing naman ko diplomatic mahilig sa harmony okay po ang mga Libra ang Capricorn man tabi earth sign ang Libra air sign ang Capricorn sa pagkakaaram ko ano ini and ang mga Capricorn da tabi mga ano mga practical responsable buda seryoso sa goals so kadalas ka ano sinda compatible sinda kasi partner mo, sociable, diplomatic, ikaman praktikal, tsaka responsable ka. Seryoso ka sa goals mo. Pwede nang maging maganda ang relasyon ng Capricorn tsaka ng Libra kasi nagbibigay ng stability at vision. Ang Libra naman, eh nagdadala ng balance, charm, at magandang communication. Oh, kaya compatible pala yung Libra tsaka Capricorn eh. Oh, lucky numbers ay, eh ba't? Ano man problema kung mag-iingin ako? Ewan ha. Make sure ha. Na walang sabit yan ha. Lucky number ay 15, 28, 35, 43. And lucky one ay neon green. Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign ay Scorpio. Number 20, number 22. Sa ayaw o gusto mula. Naiwan na. Oras na para balikan. Nawala tabi. Nakabinbin na trabaho mo. Na nga, matapos na. Hanggang day mo, day and matatapos. Kaya, ngunyan, nahiling mo, nag-init-init. Oo, puni na. Magkuskus na. Magkuskus ka na nga, eh. Lucky numbers mo ay 3, 11, 34, 39. And lucky color mo ngayon ay lavender. Anak na may zodiac sign na si Guitarius. Patod sa Indo kang Zap Donuts. Mababakal sa gabos ng mga branches kang manok ni Osha. Wang snack na pangbagubong yaon ang Zap Donuts. Porn, pang merienda, pasalubong at Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kang manok ni Osha ang fried chicken.
5: Full experience, relaxing, reviews, built, cozy, home. Perfies and don't miss the highlight, a stunning rooftop view of Mayon Volcano surrounded by greeneries such as banana, coconut, and graceful anahao trees. A serene tropical escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahao Haven or check our located Barangay Bungabong, Tabaco City near K.

0: City Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Mores Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0916-863 for more details. White, Anahaw Haven, your home.
1: Bago sa Fried Chicken House. May chicken na manok ni Osang 70 lang, 8 pieces si gravy pa. Manok ni Osang, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugus pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swakat ang manok ni Osang. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Asyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng...
2: Ang programang ini hatod sa Indo kan Tabaco Aid Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababaw AB Color mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga branded paint nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kumpleto sa gabos na kaipuan na pang pintura ng harong. Man, kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingawan ang Tabaco AB Center. Own and managed by Nislen Berwega.
3: So much Tabaco AB Color Mixer. O no? So sa gitaryos nga ni Well Borbo, huy na magaluto na, oh, natapos na lamang nalutuon, nalutuan. So ano ni, tigluluto ni Joel Guy, tapos hinalo sa talong. Di pa ako nalabdig di, oh, ma, ano, ang kulang na sa natabi kan Joel, maluto. Maluto na sa ang kulang ka. Tirahan na. Yun na po, so sa gitaryos, November 23 to December 21. Napakalayo ng iniisip mo ngayon. Dapat mag-focus ka sa mga bagay na meron ka ngayon at yun na lang papansin. Iniisip mo, dapat i-focus mo muna yung iniisip mo bagay. Para matapos na yan ha, sa gitaryo. Iniisip mo siya kung tag-iisip. Lucky numbers 7-14-21-28. Color mo ay Capricorn, December 2019. Demon ng kusog mo sa mga dengkwentang mga baga na demon dapat pagtawang ki-attention. Ki-attention demon nabang si kapang si imo. Hing ka na pakipagibuhon mo sa... Oh, mapapapag yung magipag-tismisan na ka na. Ay na, 2-12-34. Lucky color, avocado. Aquarius na January 2020. Magahangad na suma. Sila naman yung maging... Oh, maka-productive na tao ni Aquarius na yun, ha? Umahanga sa yung pagiging productive ngayong araw na to. Role model si ano, Aquarius. Lucky numbers mo ngayon ay 2140 or MOI. Para sa mga isodiac sign na Pais, tindugo, tagtabian sa Indo kang G Enterprises.
2: Ang programang ini Indo kan 6G Enterprises. G Enterprises. Kuwa sa In Happy Home Subdivision, Tagati. May mixer for rent na po ang Sixtus. Dealer of hardware, electrical supplies, at iba pang simento. Ang 6G Enterprises. Igwa naman. Credit as in Sarimol Prakan. Motorcycle, mobile phones, appliances. Text or call sa 0947-7867 o sa 0947-422-238. 6G Enterprises. Barato.
3: Oh, eto na po ay pinanganak na may Zodiac sign na Pisces. February 20. Kung nahihirapan ka o nadidipisilan ka daan na magdesisyon sa... Wow. Kung maghagad ka kay advice sa mga barkada o barkada mo na pinagkakatiwalaan mo kaysa da piriton mo kung di mo man kaya talaga magdilaw na ini yun mo nang ganda hindi naman yung mga kaibigan mo para tumulong sa'yo ha o eto na o, lucky numbers mo ngunyan tabi Pisces 7-26-31-39 and lucky tabi ay parang kina may zodiac sign na Aries March 21 to April 19. Ang haloy na dantigahanap mo, napasana sa palibot mo. Baka day mo lang napapansin, ang true love mo, katabi mo. Baka hindi mo napapansin, siya lang talaga pala yung hinahanap mo eh. Andan lang pala sa tapat mo. Lucky numbers ay 12-28-37-45 and lucky color mo ay peach. Taurus, April 20 to May 20. O, tama. Tama, alas 12 na. Huwag ka magsimulang gawain. Kung hindi, dahil nga ni magpuon mo ng kibagong trabaho. Hindi pa nga ni tapos so dating trabaho, tapos-tapos na kang trabaho. Para dahil magkabiriyo, buda magkatarambak yan sa imo. Tapos, ataw skinny, susaro naman. Itang advice, no? Number 8, lakula. Pinangaki na may solid. Ay,

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa...
5: Tignan po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: Ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Ilabas

0: No segregation, no collection.
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Pa-easy sa pagbayad sa 1% na Basic Real Property Tax o AMILYAR, asin ang 1% Special Education Fund para sa taon 2026. Pinapa-easy na ang Real Property Tax o AMILYAR
3: para sa taong 2026.
2: Digdi sa siyudad ng Tabaco, pwede nang bayadan bago mag-Enero
3: 2026.
2: Pwede man inibayadan sa apat na installments na warang interest susog sa mga minasunod na schedule. First installment, antes o dai malagpas ang March 31, 2026. Second installment, antes o dai malagpas on June 3, 2026. Third installment, antes o dai malagpas on September 30, 2026. Fourth installment, antes o dai malagpas on December 31, 2026. Pwera ka iyan, an para man mag-aprobitsar ki discount 20% pag an AMILYAR interong babayadan antes January 1, 20% discount pag an AMILYAR babayadan antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan AMILYAR, susog sa nakatalaan ng mga schedule. Magkakaigwa nin dagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon kung sa indai panababayadan ang mga AMILYAR. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kay ni asin pagsangat nin kasong sibil sa korte, sa mga may sadiri nin daga asin iba pang propiedad, tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang pa-easy hali sa office of the City Treasurer.
4: One Radio Tindugu.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga

puso, sa pagpasalamat, huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman linalang. Daytan naotan sa imo na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggi, asin unyan tean mina. Ang padusang balik kan sa mo padago na mi naglalawig ti akol kukusog at hantu sinibapangal mabibirikan sa imagad sa warang makasami ang samong man mga pagidro ni magman gibawo ang tabayin mga riling para ataman mong linalasin mga nabang na para sur kapipo sa mong kagurangan. Mestre Senyor, imo kami. Mestre Salam, imo kami.

0: 0968 General Merchant Mipon and Zone 5 Kanaway Malilay.
1: One Radio News FM. Your best news and music is Radio News FM. Music. What gen? Tamang balita, tamang impormasyon at dagdugan in Mipon Radio. Tina Bicolan. One Radio. One Radio.
2: Tinduguna India
3: sa Pilipinas 3 minutos oras sa alas 2.
4: Maging alerto sa mga posibleng pangyayari sa sakuya. Maging sa kaunlan, dapat perito ang mapakusog kan sa inyong mga kaaraman sa ano kuhon para anuman ang katibaada. Dapat parado, alerto, madadangong kalas alapon. Digdi sana sa One Radio na News at ihatod sa indo kan lokal na gobyerno kan CDRRS. Uya na ang sa indong makak alert mo nato kan tabako CMO. Preparado! Nasi

0: Udto Baro, Primero Distrito Canalbay, Rahayna Udto, Tabaco City. Ay, nagtatataw. Kumusta, kumusta? Ano man po ang sa Indo, Gigibo? Ano man po ang sa kasibutan, Al Martes? It's 30. Ultimong aldaw kan bulan no dusmix. Masunding pagkahapon sa satuyang program. Kita po nadadang alas 12 sundo kahapon. Didil sa na po yan 91.3 News FM. Tangaran kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Sa iyo Ray Bragais. Sa sangguniang sa Panginoon at Vice Mayor Glau. As isangaran man po kan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa malumlum, mainit, pagkaulabos. Aldaw na palang apitsa 30 na aga na ang Bulyo. July kang 26. Kaini, member na naman. Sige magparustong magmensa kan sa indang mga suwestyon paro magpo anapon ang live man po Facebook kang sa message section ang komento asin mga paabot na mensa sa mga nakantabay sa radio kain man po kamun pagbiyahe pagdrive ngungudto luway luway sanaan sa indong mga hongi. Maray na pagkalyehan po sa Gabos and happy lunch kay Kuya Leo Aranas. Kay Leo pag katabi ngun yan. Tuga mga kakairibana na plato kang remote about. 9 minuto kaling oras na alas sa oras ang dararetso na kita. Kuyang Volcano Update.
1: Mayon for update.
0: Natugang sa ipinaluwas na ng Diyos, iraray na nasa alert level 3 ang Canmayon. Gusto na natugang de, ang alert level Canmayon makalis na itaging Wari 626. Record mga tugang kang box. Nagkaigwa 20, ano? 20 mga tugang na volcanic. Nagkaigwa man ki anong volcanoes. Paminsa kay peak density current or po ang to na banaag halong lalo na po sa Paragos Patanis si PVOX asin kan lokal na gobyerno kan sa Pangay Bragais na iwa magbalik magpasiring sa 6 permanent zone or sa laog kan 6 kilang danger zone abang ang mga alert level 3 magsunod sa mga asin pat-

0: Hanis kan sa tuyang gobyerno ang aning kita ka boss saan ni Baada. Ang Mayon Volcano ang mga tugay doon ni Mayor kasabay man po dyan Councilor Rainier Burse ang City Councilor ng Tabaco Rainier Burse.
1: Volcano Update.
0: Dosi makalihis ang ose. Marinaw to tabi ka obra, marinaw sa kabos na naginanyog kan sa imong program. Basta alam. Marinaw to mantabi, mamel dyan gay. Kay B. Bungalon, hi Char, ang pabay sa skin. Si ate, si B. Ate, halbong, ang surge, may sitio ba kayo? Ang kilaners, alam tiyan, day. Ang mabibir mula to siya na pamilya. Sige, sa gabon ka mo kan sa Indo, may basahon niya to yan, orat siyan lamang. Sa oras, na 13 minutos makalis ang oras alas 12, dire-diretso na kita sa update.
1: Weather update.
0: Tugang sa wind, mas kang ipagas. Antayan is nasa may parting waters na mga tumblo kasi nakakaapekto na iniduman sa wataya. Ang sabi kang pag-as, high chance na dapo ini na ma-develop into a tropical depression na pag nakapag-traverse na ini mga tugang as in magpasiring na sa West Philippine Sea. Pag nag-develop ini sa tropical depression dapo doon tugang na Tropical Depression Henry. Alagad sa ngunyan, yaong pa siya sa low pressure area dahil pa siya ning pangaran. Nagdarak sa asin dahil po LPA na nag-agi sa mga suhap. Alaray kita mga eksperyensya kay mga light to moderate rains dahilan po kang habagat. Darapakan iting low. Magantabay, magdangog sa radyo. Kanin po maraman niya to ang mga updates sa kamugtakan kan panahon. Ang weather update na yan, mga tugan, doka, gravel and sand. Marinaw to tabi kay Engineer Jun Balayo, attorney Yami.
1: Weather update.
0: Sige, dere-derecho na nyo. Panasonic Boy Go. Marinaw to Sir Jel, magkauntabi sira ng pula. Itlog, bati makumon tabako, Sir Jel. Parayan sa umot, kati ka po kay Sir Jel, happy lands. So, isang pasidari mo family, pati sa purok tres, and more power. Marayan sa uminilawang o nabis, na prita. Ani, tayong sorna. Emma Sardalia, what gel, marinaw to po. Si Mampo sa Indugagang, snapik, marinaw to po. Sige mga tuga, siya ang os. Ngunit ang bulan na Hunyo, as in na tugang mga mas bulan. Pag July po, iyo po iyan ang niya to mga katugang national disaster. Iyo po iyan ang bulan na kunsain, papakyat ang satuyan sa kaldo ni kada bulan sa nang Hunyo, round lang kada tugang ilang lokal tabak talan na panginginot ni Mayor Ray Bragais and as niyang panglungsod naglatag ki mga programa ang CDRRMO tabako para po digdi sa niya to sa National Disaster Resilience Month. Ang tema ngunyan na taon naghahan at tungo natag na bagong Pilipinas. So iyang ang tema sa ngunyan na bulan naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Gustong sabihon mga tuga, nakafocus ang satuyang gobyerno, nakatutok ang satuyang Resilience Month sa paghahanda. Preparedness. Preparedness. Kasabay dyan mga tugang ang prevention and mitigation. Sa aspeto baga pa notabi kan risk reduction. Sa pangarap

ng pasana, risk reduction. Gusto kong sabihin, dahil dapat kita magpasiring duman sa response. Mas tawan niya to ki panahon as in tutok ang prevention and mitigation kasabay ang preparedness. Kaya sa tema, naghahanda at kumikilos tungo sa na bagong Pilipinas. Ang bagong mga tugang, ang tagline kan sa tuyang administrasyon ni Marcos Antibong. Naprogang ang ibusin ito sa motorcade. Grand motorcade mga tugang kan stakeholders. Sisay ang mga mapartisipar digdi sa aga. Ining sa tuyang stakeholders, sa mga katuwang ta sa national mga uniformed agencies and organizations ni pa pong mga di po sa lokal na gobyerno na katuwang taman sa pagbilog as in pag pautob kang resiliensya di po sa siyudad ng Tabaco. So mapuon po ini alas 6:30 mga tugang sa aga ipon sa mapuon aga mali sa main kan siyudad ng Tabaco sa tugang na mot dumasis ni magkay program para po sa kick off rem dyan sa tuyang alkal message support ang mga tuwang po dyan si Sid Rambo ang committee chair ang city fire marshal ABC president taoning ang mensahe in support sa smart so iyo yan iti po ang dyan pagkatapos dere nga program ng mga tugang assessment na iinuton tango na po na sa mga raong po duman sa high yaon niya ng mga barangay identify ining mga nabakwar bagyo kasi paap put na nakarkat bagyo kay po hantang maging reliable ang sa tuyas sa paang actual pagta dyan mismo po ang mga lugar, no? And then, nakalinyado again, tsunami evacuation. Gigibuon tango na ini mga tugang, duman sa laga, sa sagurong, sa mga nakanta dyan sa barang, sa taong kami, tsunami evacuation drill, gagamito sa muna, warning, mapasiring kita sa snake, tsunami. And pagkahapin, mga tugang, irawis sa so duman naman kita magkakaigwamit po ang sa tuyang paghahag ano lang iya lang mga tugang dahil ground makasakman sa at 6 meters above sea level siring kita dyan so kay puwan na aram tana siring and ano ang sa tuyang ang inimang resilience man kundi busta mga nasa barangay ang vulnerable sa tsunami. Sa July 13 man mga luna sponsor kang sa flag raising ceremony and yun naman iyan mga tugang na ipahiling mi po dyan sa pigagamit monitoring platform na chopper na antisiparan posible ang nasa kaya mit mga sarong sisay do say buwan i-evacuate. So, end of the ceremony. Tangani at least may platform na piyagamit ang gamit hindi po sa tuyang operate. Kasabay mga tugang sa mga hands tuyang series tunay ni Erto ang PDP na sinagredong lalay bako na akta ng medical emergency na ma-expect na tugang kan sa tuyang di ko daan opisita kaya na pakusugun pa ang abdad kan sa tuyang sa parong technician training punto ganti bako lang first emergency ni sa nalugang leader no magamit niya so AD na parang patient na suspected sa puso so iya kay puwanta ng kay dagan kan sa tuya mga king magaya ang sa tuya yung mga sitwasyon man lang no sa training hall sa center and pa tanning sarong training barangay DRI

mi tangga respeda kami harpun pong rasa sis ano nga ya iyan tabi sir na incident command system ano po yan on scene tool para po mas mapadali mas mag ano yan mas diit sa ng resources ang gagawin pigagaramo ng tugang sa Angeles Pampanga system ang ginamit duman sa pagresponde hanggang sa matapong retrieval of so tuturuan da kay ni sa tuya mga punong barangays tang pag nagresin same level the same ground equal footing kan iba ang gobyerno and mas mapapadali ang pagresponde sa mga so iti sa tuya mga barangays, digdi po sa ES. And sa July 25 to 26 mga tugang, iyon na po yung things naman para sa mga members di RRM. Kung sa to, fire volunteers, ang si po ni OMS. So iyon ini ang sa tuyang katuwang, iyon ini sa tuyang mga warriors, may kalamidad, huwang ta. So kay puwantang i-enhance ang sa inda mga kakayahan kaya po ma-undergo grara things duwang aldaw na training duman po sa Samuyang training hall so force multipliers po sinda so sabi sa tuyang katuwang mas napapagian pagdakol po ang nagtatarabang tabang mangyayari po yan sa July and then July 28 mga tugang gigibo earthquake jetty hall niyato ilplanuhan ano ang mas ligtas na evacuation procedures ngayon floor sa inyong maarang so ito yung gigibuhon sa di sana makisumaro mga empleyado dyan pati ini kang prepares ini mga tugang da niya and party ay di ito yung sa di kada be ay guwa kimakusog inog and kung nangyas or so kita mag-participar kita tanganing ito di pang isuggest ano ang pwede pang mga prove as an exercise. And syempre, kay puan taman po na pangatamanan ang satuyang kapalibutan, kay Guagira, kaya tree growing ini makunin ang satuyang pigpap. Itong ang gusto sabi, babalikan, aalagaan hanggang sa dumakula. Kasi ang tree planting, ang pagkakaiba sa tree planting, chores na tapos na. Satuya man ang atuga, giging, and sa big grow set, pakatapos na sa tree planting, hanggang ang and sustainable program. Papang mga tugang kang senro and kaba holders. Ito po, ano? Buka mo sa tanganing so detalyes kuya program. And culminating at iwaga. Ididistribuer tana so binakal imo bags. Go bang ito na pinisailan mag-program at kaya kita digdi po kaya silan. So mag pupuuna distribution bilang culminating activity distribution nagigibisita San Miguel. Magiran lags sigurado mga tugang na makakatap lalong-lalo na pag igwaraho nakarana dyan kit may luwap slide radyo so tangani mabit-bit na lang and magagamit na po nindo buda ko taday taman pwedeng laganan taday taman po kaon yan so mga dokumortang tinilag po yan pag ibakwar yaon man giraray po so sa tuya mga kaipuhan sa Oro Aldaw. No? So iyo yan mga tuga programa ng sa siyudad ng sa aga ha 31 38 minuto li isang oras na tama pong inihat lukunta ngayon ni Mayor Ray Bragay yan ko ng tabako Chancellor Luis Rinir and natuga do kang sasan and management of mas mapaabot sa konsitimpo sa paghahanda iiwan sa Timanda Ilya Bon sa Santo Cristo Puro kay Domingo natuga sa maparas gata ni Regalad dito ang mga teras rama na sa tuyang i-organizar apwera ng simple training sa tuwenta lalong lalo na po digdi mga ka nunung Sean sa kuya pagkikipag-ulan sa ibang mga opisyales el Portugal big sabi ni Agay Bagalinog paano ta daw ngayon may handa

iyan pangyari ang paglinog. So ano mga procedure na old people? Permibo in earthquake drills, mga simulation exercises. Pero sabi ko, mas magayon siguro na mas madagdagan tapaan sa tuyang paghahanda na ugot, no? Ang kada PTA, mga magurang sa kada section, magkita sa hard hats, mag-invest na mga tugang sa hard hats. Bako man baga kaman mahalon ang presyo kang hard hat, imbis na electric fan, imbis na magpapintura, siguro mas tawantango na ki prioridad ang siguridad kan sa tuya mga aki sa laong nga classrooms. So magbarakal sukada magura, pigsararong hard hat para dyan sa na yan. And then pag-ibo ka muning cabinet na dyan po ilalaag ang pag nag elevate na sa grade 2 ngaya o higher grade, iwalat na po nindo yan. Duma naman sumasa, gabos na pong classroom, igwanan ning hardas. Kaning kada bes na may maglaog na mga aki, igwana sindang gagamiton. Igwana po sinda ning protection. During paglina, iba. Kasi diba, daway lagta mga tugang ang kamuta duman sa payo, diba? Kaarog kita kaya. Daw, pero paano may imulog sa payota? At least kung may hard hat, talaga mapoproteksyonan ta. Ang sa tuyang sa diyo, duman sa mga nagkahurulog, halimbawa, sa mga ceiling fans na lilaag ta. So, naging prante. You know, basta may hard hat po kita na maksyon. So, yun po yan ang sabi ni Sir Marie Lutz, nag-implement na si Pres Arnel Bualoy kay mga hard hat sa kada seksyon. Yan. Yeah. Yan sa paghuron mi ni Arnel na Bualoy na i-encourage ang gabos ni Paso South. Marita na implementar na. Salamat tabi Kuya Arnel Bualoy po ang presidente ngon yan kang Federated and representative sa division office. Kung kamo po opisyales kang PTA, iyon na po yan siguro ang kaipuan tango nang i-implementar. Muna yan ang gibuuntang proyekto sa kada section. Para man po yan sa siguridad kan sa tuya mga kaakia. Nagkakaigwa kita ki simulation exercise or exercises. Diba? Pigtuturo, nag-ilalagso kamot sa payo. Pero kung dahil mo naman kayo pa nila, tamay protection ka na po. Diba? So, dagdagan ta po ang pigigibotang kahandaan. Dahil lang kita tutok, dahil lang kita dapat naka-laog sana sa kahon. Magluwas man kita sa kahon. Tangani, no? Mas maghalangkaw pa ang sa tuyang mga pigigibong kahandaan, preparedness, na naaayang sa ito yung standard, di ba? Kung dahing hard hat ito. Pero, kaya tama sana siguro maglaag na bakal na hard hats. O sa mga teachers man, sa sendong sweldo. sabi sa mga tao, sa LGU Tabago, ganun pa ko man. kasi naman yung bawasan tan sa tuya sweldo. Hard hat, di ba? Sa tuya man sana yan, di ba? Kita magamit. Kung iba-iba magamit yun mga tuga, baka magtigsom. Masurusurubli yan. Ano nga yan? Karong yung malsom. Pasintabi po. kasi naman sa mga tugang, di ba? Sa mga online shops, baga, bararato man sa order nga ni kimas kano anong bagay. So, yan pa daw na pang-protection sa tuya sa diri. Mag-invest po kita. And nahihiling ta, no? At the end of the day, gabos na eskwilaan, hindi sa syudad din tabako pag nagkaigwa na ki drink hat. Diba? Pati sa mga teachers. Diba magayon magilingon? Mas, excuse me, nahihiling ta na kita seryoso sa araw kayan na bagay. Seryoso kita sa paghahanda. Bako na buta lang, so, ano yan? Bako lang so

nag-simulate kita dahil may order sa Satuya na mag-gibukan sa room. May ano yan mga tugang? May kaipuhan tang gibunian kayan para man sa nasa Satuya. Seryosohon tayan mga tugang. Bako yan for compliance only. Okay na, nakasubmit ka na ng report, okay na. No? Seryosohon ta po yan. Kasi pag nangyari, at least handa kita mga tugang. And mas mabawasan na magkaigwa kita kay mga casualties or dapat din casualties sa araw kaya. Ano? So, yun yan mga tugang, ang sakuyang agyat PTA officers. Sana sa mga masunod nindong pagtiripon-tipon paisad and maaprobaran kang gabos ng mga magurang na araw kayan ang satuyang programa. Sana ba? Sabi, ano ito, sumining kang PTA, turuparan, rambagan. May naliyo kayo na, na meaning that, magturuparan, rambagan. At ang aning duman sa hard hat de mag-arambagan, magkanya-kanyang bakal. Magkanya-kanya na sa nang bakal. Araw na lang po duman sa classroom, iduman itiripot. Karaya, arambagan na naman niya. Maray na ito po, Geraldine Candel Seed. Sabi niya, maray na aga, Sir Jeff. Magandang tabang kita. Iyo yan mga tugang yun, tema sa resilience. Dapat ang sa tuyang kahandaan, dahil lang po nakasalalay sa mga aherno na kundi mga tugang igwaning partisipasyon ng oblig. Tanganing ang pag-abot kang panahon anuman na undog sa saliritang bitis. And that is resiliency mga tugang. Di ba? Pagiging resilient. Maging so sabi yun, kada bes na pigtatamidad, pikukwaan tayan ki lesson. Gino ang tinsatuya. Kumusta? So sa tuyang preparasyon. May ngaya. So kay puan. Tanganing sa pag-agan, aramtana ang sa tuyang mga edad. Tana so sa tuyang gigibuhon. Tapos kayan, garong dayman. So nakatinta sa tuyang mga sadiring bitis. Ito po, masenas. Ito mga tugang, itong sa tuyang so tema baga mga tugang kang Resilience Month na naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Kumikilos, naghahanda, kumikilos, sisay, kitagabos mga tugang. Kitagabos ang ibo, yung mga paraan, nag-implementar kay mga programa para sa sadirit ang kahanda. Pa-shoutout po sa mga taga-Balbay sa family Gunpa. Salamat po. Ali po yan kay Cherry Car Borja.

Gumag agkahapon. Ano ang pigahanda kan syuda din tabako duman sa naging dakulang issue ng eskwelahan ano duman na nangyari sa mensahe po kan sa tuyang alcalde ting orden PSO ang PNP arang nodes na intensify ang sa indang presensya sa mga eskwelahan. Gabos na ilang may kakayahan na mag-hire kay security agency. Charge baga po yan sa inda. Kung may dakulang po, yan kaya ninda po yan. Pero halos kadaklan mga tugang, dit man sana ang budget. So tanganing mas matabangan sinda, tatawanan ning augmentation sa gamit mga personnel. Nangako man po ang PNP.

MP na talagang yaon ang sa indang presensya sa paglibot-libot na tarong eskwelahan na Sarontao. Alagad yaon po ang sa indang pag-monitor. Lahat ito magdarakula ang populasyon. Siring man, su presensya mga tugang kan mga tanod, mga traffic enforcers. So yan mga tugang ang kaipuhan. Ang laganan tawanan ki atensyon. Ibitun ang information education campaign lalong-lalo na duman sa mga kaakian. Ano ang mga budak data? I-monitor mga tugang. Man iyan duman sa City Health Unit. Tanganing sinda naman po ang mag-implementar kay mga programa.

0: Sige, mag 5 minutos na lang bago mag alauna. Madali yung sa oras, ano? Pasanadre, matapos na naman sa tuyang programa. Hoy, ano nindo? Para i-share man po nindo ang page kang Tabaco City Public Information Office. Daman po sa mga programa, sa mga nangyari, as in mga plano po digdi sa siyudad ni Tabaco. Ma-update kita ano sa mga programa na giniribo, ano sa mga gigibuhon, and kunigwa ka mo kay mga ipaagi po duman sa satuyang Tabaco City Public Information Office. Po yan. May nakantabay po yung bag and yaon po permi ang sa indang presensya mga aktibidad. Mandato po yan mga tugang ano, na dapat ang kada gobyerno igwaning information of tanganing ang gabos na mga yan, impormasyon na ipigpapaluwas para maaraman kan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalong sa tuyang mga konstituwente. Sa inyo yan napapaduman ang mga budget na pig-aalokar, pira ang napapaduman sa mga proyekto sa salud, sa mga social services, lalong-lalo ng mga tugang sa disaster preparedness. Paki-like and share mga tugang ano ang sa face Tabaco City Public Information Office. Parinaw to kay Tabaco National High School. Sige mga tugang, luway-luway na kitang para mientras na magpaaram di sa tuyang programa. Sangaran po giraray kang lokal na gobyerno kan Tabaco. Sangaran kan sa tuyang alkalde si Mayor Ray Bragais. Siyempre, sangaran man po ni City Councilor Rinir Luis Burse. Sangaran man po kang Balayo Gravel and Sand kay Engineer June Balayo. Sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga staff kan CDRRMO. Sangaran kang kabos na nagpartisipar rigdi sa satuyang programa sa mga nagpadarakan sa indang mga pagbate, question, mga komento. Salamat po sa indo kabos. Mag-iribanang girari kita sa masunod na Martes, alas-do alahapon. Ako po ang sa indong nakairibanan. Ako po si Jel Mulato, Marinaud to sa indo kabos.
1: Basta alerto to. Kaiba si Jel Mulato kan Tabaco CDRRMO. Sa masunod na Martes naman, na orase sundo ala una din pagkahapon. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Salamat sa tabak sa alerto. Preparado.
2: Radio News FM. So News in Radio FM 1-1. Tama-tamon at nabuto ang One Race FM na Bicolandia.
3: Time to upgrade your grooming game. Stepsu Barbershop. We've triple keyed for your sonar. From precision feature, we've packaged.

0: tas ipautoban na sabing pulisya. Paliwanag kayo ni na posibleng maging dakulang angat ang mandatory bag inspection sa mga eskulahan na igwang rinibong estudyante. Bilang halimbawa, binanggit niya ang Paranaque National High School na igwang poco mas o menos 14,000 na estudyante. Afwera sa mandatory bag inspections, pinag-aadalan man ang kandepad ang iba pang lakdang ngani na mapakusog ang seguridad sa mga eskulahan na kabali ang pagdugang nin entry as in exit lane sa mga gate ngani na maparikas ang paglaog kan mga estudyante asin ang naproseso kan inspeksyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Brutas din. Tuguna.
1: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

welcome sir na naman na edisyon at sa inyong paboritong programa kada alauna hanggang alas 3 ni pagkahapon, playing your favorite love songs of all time na sakto pang siesta, pang patingay-tingay, pang kape-kape, background music mo sa kung anuman ang trip mo ngunyan na Tuesday with DJ Chloe, the Love Ambassadress, dito po sa One for the Heart on One Radio.

napot lang kaan. Sa kadaklan, dakulaon na bagay na. Diba? Kasi iba man so ngaya, nag-hello ka lang. Iba man so talagang naghapot ka. Kumusta ka? Although may mga tao na natural tigma-mask ang sa indang mga kadipisilan. Minsan, masira man baga pagdangugon na concern ang sarong tao sa inyo. Hello and welcome sa programang One for the Heart. Tuesday edition with me, DJ Chloe, the love ambassadress. Kumusta mga padaba ko, katindugon all around Bicol region. Syempre naman sa mga nyaraong tabi di sa Tabaco City, the city of true love. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Bakakay, Malilipot, Santo Domingo, Albay, Maray na hapon. Balita ko, dakol na katindugon dyan sa bandang Bakakay Tabi. Salamat po sa indo. Sa Gabos na nakatutok, na abot kang sa kuyang tingog. Ngunyan na, last day of the month. Oy, clap, clap. Give yourself self-hug. So self-hug na lang tayo. Dahil may 1 month na naman na naitawid ta ang sa tuyang life house.

0: i-assess ta kung ano ang satuyang mga nagkaginiribo and ano pa ang satuyang gustong ma-achieve sa mga maabuton pang bulan. The first half of the year is officially gone. Mapurukit na naman kita dyan sa tuyang mga kalendaryo. Kaya sa pagpukit kang sa tuyang mga kalendaryo, naway isabay ta na dyan ang mga bad vibes.
1: Tama!
2: Tama!
0: Sabay ta na dyan mga libong kampayo. No, mga pag... paghagihos. Diba? Isabay ta na dyan gapos sa mga daingdata, mga bagay na gusto tang mawara sa tuyang mga buhay. Anyway, since today is Tuesday, ang satuyang Tuesday question of the day brought to you by GC Botardo Trading and Tabaco Electronics. Ini na ang satuyang Tuesday hanash pala, hindi siya question. Ang ating Tuesday hanash, choose a body of water. Magpili ka lang digdi katindugon. Ang satuyang choices, letter A, dagat, B, salog, C, lawa, D, talon or waterfall, E, bukal or hot spring, and F, pool. Anong pipiliin mo dyan? Hindi mo kaipuhan mag-overthink. Piliin mo lang kung ano so feeling mo na gusto mong piliin mo niyan. Ano ang pipiliin mo digdi sa tuyang choices, ating bodies of water? A, ocean, B, river, C, lake, D, waterfall, E, hot spring, and F, pool. Pili ka lang. Di mo kaipuhan pag-isipan ng maray. Basta kung ano lang ang namati mo, parang intuition lang baga. Kung ano lang ang tigsasabi kang sa imong intuition, yun na itong piliyon mo, katindugon. I-comment mo sa satuyang comment section or i-text mo sa 0927-996-5002. Mamaya i-reveal ko kung ano ang ibig sabihon kang bodies of water na ini and kung ano siya, anong parte siya kang satuyang buhay, no? Ano ang representation ka ini sa satuyang buhay? Abangan ang satuyang revelasyon and of course more of your favorite love songs until 3 PM with me, DJ Chloe, the love ambassador po, Visa One Radio 91.3 News FM, Tindugunang.

0: Number one.
1: One. Number one. One. Radio. One. Radio.
2: One
1: Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tama ako series Team Dugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, Gravel and Sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Bataka!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Bataka!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Bataka!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika asin na supermarket nationwide. Padagos ana pag-iikot kan pulisya. Ka nakaramuan municipal police station sa mga eskwelaan nga inamagsagibunin awareness lecture katakod kan kampanya ka na Philippine National Police manungod sa krimen na asin siguridada. Sigon kay karamuan NPS Chief of Police Police Lieutenant Mark Joseph Reboriano na nagkukundisir sindanin lecture asin seminar sa mga eskwelaan nga inamagbitaran an anuman na untoward incident asin mga balak na magibunin maraot siringkan mga nangyari sa ibang mga lugar. Pig-maximize na maninda an sa indang mga personahe sa nganin na mailatag sa gabos ng mga eskwelaan sa indang lugar. Sa presente, challenge subuot sa inda an hararayo na area kung nasa ina harusarong oras an biyahe ka na pinakadulong lugar. Alagada, pig-sherto maninda na handa sa indang mag-responde in kaso kaipuhan asin na padagos an sa indang koordinasyon sa mga barangay asin LGUs. Abiso kan opisyal sa mga namamanwaan na mag-ingat kung igwang nanotarang kahinahinalang aktibidad asin day magduwang isip na mag-report sa istasyon para sa magkakanigong aksyon. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banamo na tinduguna.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastang bago pa ito lumala? Hanap

101.31 Radio. Tindugan na! Welcome to the second hour of the show. Second and final hour na. Nang One for the Heart. With, of course, ako lang to ang nag-iisang DJ Chloe, the Love Ambassadress. Are you enjoying ang ating tugtugan na nakakapagpa-remind sa'yo ng mga magagandang alaala, mga araw na kung saan masaya ka, kasama mo siya. Tapos hanggang alaala na lang. Sorry na. Okay, 13 minutos, makalihis po ang alas 2 ang oras sa Tudsa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Gamit po ninda dyan, solid na rawood. Kaya siguradong mas mahaloy paan kesa sa relasyon nindo. Ang furniture na yan. And Boyon Furniture, yon po sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you, Ma'am Nora Boyon. Oy, it's the last day pala ng June. Happy birthday muna. Siyempre sa mga nagsiselebrate, kansa indang birthday today. Happy birthday. Siring man tabi sa mga couples and friendships na nagsiselebrate, kansa indang anniversary. Congratulations and stay strong.

mahal sa satuyang Tuesday, Tuesday, Hanash. Choose a body of water. A. Dagat. B. Salog. C. Lawa. D. Waterfall. E. Hot spring. Or F. Pool. Bago ko i-reveal ang mga hanash natin ngayon, let's read your comments. Letter E kay Silat Anthony. Ay, hello po sa imo. McDo Salomon. B. River. Jonathan Tanchi. D. Talon. Sige, sige. Ano yun? Roy. Ay. Not sponsored. B. Kay Maldita Ako. Mm-hmm. All of the above, sabi ni Romel Vendal. Irene Canaria Bongayan. Letter B. Tandaan tabi ni Dong letters ha, and my revelation kita mamaya. A and B naman kay Telma Candelaria. Letter A naman kay Christopher Buban and kay Sis Jess. Sabi ni Boss Balita, Mount Mayon? Body of water ba yun? Sige, sabi niya, makahira ko na nasa evacuation center. Mainiton. Saan katabi nun niya? Sa mga oras na ini, Boss Balita. Manuel Apon. E. Hot Spring. A na lang, DJ Chloe. Sabi ni Jen Basmayor. Letter D naman kay Sir Mike. Hello po sa Indo dyan sa San Vicente. Di ko ga rin turong tabi ang sa indong mga ngaran. Basta pag nagpapasiring ako dyan, pinmi ka mong ngororison, girubaga, di na papagal, ano, dyan sa grocery shop. Hello po. A, ocean, and B, river naman, sabi ni Cherry Carbor. Yan, salamat po sa indong comments. May text message kita digdi. Sabi ni 0365. Hello, DJ Chloe. For me, I prefer the most body of water is ocean. Letter A. And sabi naman is 7077. Letter E sa kanya. Hello sa imo dyan sa San Isidro, Iraya Malilipot. And thank you sa mga simbag nindo, mga katindugon. Uy, did you know na ang choices tangon niyan or ang hanash tangon niyan about the bodies of water, igwatabi iyan na kumbaga relevance sa satuyang buhay. Psychology says, the body of water you're naturally drawn to may reflect your emotional personality, how you process feelings, connect with people, and navigate life's

Nash. Ito na, depende sa indong mga simbag. Ininang sa ito yung mga revelations sa mga nagpili kang letter A, dagat. Kamu po daan sa mga deep feelers. Ikada po sa tipo kitawo na may mga pagkakataon na nadidipisilan kang mag-open up. Talaga, letter A, ikada tabi iso tawong pag nagpadaba, sobra-sobra. Dakol na emosyon sa imo na daitulos nahihiling kang ibang tao. Tahimik ka pero dakol kang pag-iisip. Ikada po ay loyal, empathetic, and emotionally rich. Kaso nga lang, minsan pigikimkim mo databi ang gabos hanggang mapanok ka na lang. So, letter A, di mo kaipuhan na darahon na magsaro ang gabos na mga emotional baggage. Talaga, so, letter A, ikaso tawo na bako madali magtiwala sa iba. Pero once daw na nagtiwala ka, letter A, todo ka na. Todo na to. Para naman sa letter B, sa mga nagpili kang salog or river, ikada po ay adaptable. Tatao kang mag-

adjust. Pag may problema, di ka madaling magsuko. Wow, ikaw yung palaban na minsan kahit ang hirap-hirap ng buhay, hindi ka pa rin gumigive up. Lagi kang naghahanap ng paraan para magpatuloy. So, ikada po ay flexible, resilient, and optimistic. Diba? Napaka-positive na tao. Minsan, sa sobrang sanay mo nang mag-adjust, letter B, nalilingawan mo na ang sadiri mong pangangaipon. Iyan ang dapat mong i-work on, letter B, ha? Na kung minsan, ika ang nag-iintindi sa mga bagay-bagay. May mga pagkakataon kasi na nakakalimutan mo na ang iyong sarili. Kaya letter B, hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan ikaw lagi ang umiintindi. Para naman sa imo, letter C, mga nagpili kang lawa or lake, ikada po ang pig-apod na peace seeker. Gusto mong tahimik na buhay. Ako ka mahilig sa mga drama-drama na yan, mas gusto mong paghurunan ang mga bagay kesa padakulaon ini. Importante sa imo ang katoninungan, ang emotional peace. Kaya hapo mo kang mga hanash-hanash, mga drama sa buhay. Ikaw daw ay calm, patient, and emotionally stable. Pero letter C, minsan tigi-iwasan mo na ang mga problema maski kaipuhan mo na ining hampangon. Kaya para sa imo, letter C, ang katuninungan, makulang pag-iwas sa gulo, no? Minsan kaipuhan taman ining hampangon kasi ini ang katotohanan, ini ang bagay na di ito pwedeng rayuan na sana forever, ano? So minsan, letter C, makaukod man kita na maging matapang. Para naman sa mga nagpili kang letter D, waterfall. Ikaw daw ay expressive, talaga ba? Sa mga mahilig sa waterfall dyan, expressive ka daan. Kumbaga, di ka nadidipisilan na intindihon ang sadiri mong emosyon. Pag maugma ka, edi maugma. Pag nakukulugan ka, di problema sa imo na tanggapon na nakukulugan ka. So, ikada po sa tipo kitawo na hindi ka tataong magpadaba na half lang. Wow! All in kung magmahal si letter D, ha? You are authentic, passionate, and energetic. Kaso nga lang, sa sobrang emotional mo, minsan naiinot na ini kesa sa isip. Ano? So, letter D, minsan gamit-gamit din ang utak. Huwag puro puso. Letter D, may advantage ka na sa buhay kasi madali mong maintindihan ang sadiri mo. And yan yung saro sa mga steps, no? Mga first steps para ma-improve ang sadiri mo. No? Sabi nga ni, kung igwa kang self-awareness, kung aram mo kung anong namamati mo, mas madali na para sa imo mag-process or magtanggap kang mga bagay. Maski su mga challenges or mga bagay na talagang day mo na kaipuhan mo ng iwaltak sa buhay. Kaya, siguraduhan mo lang, letter D, na bako puro emosyon lang ang perming nagde-desisyon. Para naman sa imo, letter E, sa mga nagpili kang hot spring, you are the healer. Natural kang nagtataoning comfort sa ibang tao. Ikaso, talaga, letter E, ikadatabi iso tipong takbuhan, sumbungan ng mga tao kapag may problema. Kasi ikadaw po, so, talaga, isipon mo sa diri mo, letter E, sa, let's say, sa pamilya or sa imong friendship group, na kung yaon ka, garo, kalmado ang sa imong grupo. Pag yaon ka sa pamilya, parang kalmado nga. Kalmado ang sa imong grupo. May kakaiba kang kakayahan na magpakalma kang iba. Letter E, you are compassionate, nurturing, and comforting. Pero letter E, minsan, hilingan mo man ang sadiri mo, no? Kasi minsan, may tendency ka daan, letter E, na ubusan mo ang sadiri mo sa kakapagpagian kang problema kang iba. So, minsan, yun din, napapabayaan mo naman ang sa imong

sarili sa kaka-effort mo na pakalmahon ang surroundings mo. So, letter E, di mo kaipuhan na akoon ang gabos na kulog sa kinaban. Minsan, magtagapahingalo ka man. Although, of course, healer ka, maipuhan mo din minsan na i-heal ang sa inyong sarili mo. Magpahinga ka naman. Para naman sa mga nagpili kang letter F or pool, you are the balanced thinker. Inisip tawong practical, emotionally strong, di ka basta-basta nagpapadara sa emosyon. So mahilig kang mag-isip. Isip-isip muna bago ka mag-ibok yung desisyon. So ikaso tawong utak first. Letter F, you are logical, dependable, and emotionally aware. Pero letter F, minsan nadidipisilan ka na akoon sa sadiri mo na kaipuhan mong maging totoo. Minsan gusto mo na lang ipahiling sa iba na you're strong, pero you know, nadidipisilan kang maging vulnerable dahil gusto mong kontrolon mo ang sitwasyon. Pero you know, letter F, bako kaluyahan na ipahiling ang sa imong namamatian. Kasi minsan, duman nagpupuon ang totoong koneksyon. Day mo man talaga maaaraman kung sisay ang mga taong yaon para sa imo, kung pirmi ka na lang strong. Day man kaipuhan na ipahiling na kakaya-kayahon ka lang kang ibang tao. Kumbaga, you just need to be authentic. Kung nakukulugan ka na, it's okay na sabihon or ipamati sa iba na nakukulugan ka. And duman mo mahihiling kung sisay talaga ang mga taong maanduyog sa iyo. Kasi kung pirmi ka na lang strong, syempre, mataraman ng iba, makusog pala niya. Day, mga kaiyan kaipuhan ki asistensya hali sa kuya. So, tendency is, i-ignore ka ninda. So, minsan, it's okay to be honest kung nadidipisilan ka, nakukulugan ka, or may mga bagay ka na kaipuhan mong iluwas. Mga bagay na kaipuhan mong i-open up. Nag-resonate ba, mga katindugon, ang sa tuwing Tuesday Hanash? Iwa pa kitang additional comments. Letter A, sabi ni Cass de Asis Adeline. And letter A naman kay Aiza Anselmo. Ayan. Sana tabi nadangog din dosu sa tuyang revelations ngunya na hapon. And kung nag-resonate ito, kung halimbawa after mong madangog, na pag-isip-isip mo na, iyo ako managad palan ini. Then, again, that's the first step to knowing yourself. Ang tips na yan! Ay, hindi pala tips. Ang impormasyon na yan. Hatid po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash Palala. With branches at Bakakay, Kataning Kang Consumers Appliance, sa Malilipot, sa Sentro Bungad Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner, sa Tabaco naman, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, Hampang Kang San Antonio Church, Kararaya Kang Manok ni Osang Basudip, Hampang Kang Novo Supermarket and American Grocery, dyan naman tabi sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinalay Kabasan, and sa Kanto Kang Prutasan, sa may gasolinahan dyan sa Kinalay. Dyan naman sa TV, sa exit kang simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang TV, and Kataning Kang Munisipyo, Katapat Kang Shot Puno. Thank you po, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash, Padala. And of course, salamat man sa Tabaco Electronics at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa Sinibatang spare parts and supplies. Hello kay Angel Belier, letter A naman sa kanya, dagat. Yan. Sana nadangog mo sa tuyang Hanash today. And continue sending your messages and comments habang nagdadangog sa tuyang sound trip. It's a One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tinduna.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvion Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
10: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fesh, hindi ako.
14: Makidistrove.
15: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
15: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
1: Technology. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
17: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA Free-in-One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio. 91.3 News FM.
20: Tindu.

0: 101.3 One Radio. Tindugo na. And I hope you enjoyed our show ngayon na Tuesday, Tuesday. And kung nadahugman po nindo su hashtag subago. I hope it resonated. Pero mga katindugon, mapapansin tala, ang tubig may iba-ibang characteristics, ano? Siyempre, sudagat, hararom, susalog, tuloy-tuloy ang agos. Siyempre, tahimik lang yung lake. Makusog ang bagsak kang mga waterfalls. Siyempre, may hot spring na nagpapagian kang sa tuyang pagmati. And may pool na kalmado lang and kontrolado. Kita man mga katindugon, siring kang tubig. Tatao kitang umagos. Pag nakukulugan, cry if we need to.
1: Tama!
0: Pag nadadagit, hampangon. Day maging stagnant. Pag takot, know your fears. Pero day mo paghayaan na ini ang magdikta kang buhay. Emosyon, mga katindugon, garuman sa naiyang tubig. Pag pinabayaan mong umagos, nagtatawin yung buhay. Pero pagka day mo pinabayaan, or oo, day mo pinabayaan na mag-flow, yaon lang siya dyan. Habang ma-overflow na sa naiyan, magabat na sana ang sa imong pagmati. Hanggat sa day mo na kayang makontrol. Kaya ngunya na aldaw, mga katindugon, hayaan mong dumaloy ang nararamdaman mo. Para unti-unti ka nang gumaan. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Nagpapasalamat syempre sa satuyang mga katuwang. Salamat po sa GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala, Miss Jen Botardo. Salamat po. Tabaco Electronics na yaon po dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Thank you mga katindugon. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghali, ha? Di ka sana magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na, ba't parang galit ako doon? Anyway, this has been DJ Chloe. Tara na at mag-best Cafe Green and enjoy ang marami pang tugtugan dito lang sa One Radio 91.3. Bye-bye!

0: Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. One Radio time is 4 after 3. Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Marina hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sendok and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nandiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagsagibo ang Municipal Engineering Office kan ginumatan albay din phase 1 clearing operation nganing haralion ang mga nagkakaralay-kalay na kable asin portulon ang mga sanga na nakakaantos na sa mga mayor na tala na sa nasabing banwaan. Katuwang sa isinigibong operasyon ang namanlain-lain na telecommunications company asin ang Bureau of Fire Protection ngan mas maging maray ang paglilinig sigun sa lokal na gobyerno o beto kaining gibuhong masalbado asin mas madaling maagihan in emergency responders ang mga critical na dalan sa oras nin sa kuna. Pinasalamatan man kan LGU ang gabos ng mga katawang na ahensya asin ang pagsabot na kan mga residente matang pigsa sa gibo ang operasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Brutas din. Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Stress na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM! Tindugan!

0: Hello. Yeah, yeah.
1: Mamahalin mo pa ba?
0: Hello, hello, hello, hello.
1: Ay, it's ano, last day kang June, mga katindugon. June 30. Tuesday. Dakulo yung nangyari sa June, na pero gari makaskason ito nangyayari.
0: Siya. Naka-time lang ang June. Pero dakulo na nangyari. Kumbaga, kinumpak siya. Pero, kinida.
1: Grabe, ano mga katindugon? Iba na talaga ang June.
0: May dakulo na issues. Dakulo na kariribokan. Pero syempre, padagos ang sa tuyang buhay.
1: Pagsubok sa buhay.
0: Diba?
1: Ang importante, yaon ka mo dyan, ano?
0: Ang importante, kaiba mi ka mo. Pirmi. Kaiba nito ang One Radio. Anumang oras, anumang panahon. Anumang pagsubok, anumang hamon. Wow!
1: Grabe, ano? Talagang pack na pack.
0: Ay, marina pagkahapon. Good afternoon, everybody in the house. Good afternoon. Marina pagkahapon dyan sa Merkado Publiko, ang mga parachala niya ito, ang mga parabaka. Gusto ko kung dyan, ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, panjak drivers. Ay, kumusta ang kasuod mo?
1: Kauran. Ganyan, mainit.
0: Dahil ko na nasa sabutan.
1: Nagtawanan kitang chance, mga katindugan, para ibalad sa mga nilaban mo. Kaya iluwas mo na iyan. Ano pang tigala? Urawan mainit pa. Ta saga, sure iyan. Mauran. Mauran saga, mga katindugan.
0: Malipot-lipot so pagkabanggi niya to kasi banggi.
1: Ay,
0: kaya
1: talaga.
0: Ang magayon-gayon na ang ano.
1: Katurog.
0: Ang sa indong turog. Senti-senti vibes lang ang pagkabanggi eh. Kaya bumuway movie habang wow! Ay, syempre, ang kaping best ka figure. Siya na, kami ko Marina pagkahapon man sa mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers!
2: May pahit sa pagkapidan.
0: Ay, sa gabos niya ito mga drivers, ingat-ingat mangiraray sa pagmamaneho. Luway-luway sana. Basta ang importante, ligtas ka mong makaabot sa indong padudumanan. Sa mga nakatutok man sa indang mga haroy, sa mga katindogon niya ito dyan. Sa mga tagasan Domingo, baka kayo malilipo at malinaw TV. Tabako asin sa mga gabos na naabot ka na sa tuyang istasyon. Ina na po ang Tugtugan Online. Kibaran kami ng iba ko si Erickson.
1: Iniwan po si Verna Banawan. Siyempre, detaman paglingawan sa tuwing followers sa Tugtugan Online.
0: Hello! Hello, hello, what's up?
1: Nakapost na kami mga katindugan ng kahapotan. Ano?
0: Kumusta ka mo dyan?
1: Kaputan baga, ano,
0: Since
1: may kinaraman.
0: Yes. Of, ano, this month.
1: Yes.
0: Mapaaram na kita kay Junio. Si Junio.
1: Kaya yun na iniyan sa tuyang kaputan. Hilingon na, i-check na ang Facebook page kang Tugtugan on One. At kung di ka pa nakapalo mga katindugo, na pwede mag-follow. Dagos po, mahiwas pa. Ano?
0: Diba?
1: Tugtugan on One. Yes.
0: This is 6 minutos na magilisan na last stress ni pagkahapon. Padagos niya tong pagayunan sa tuyang hapon. Sa padagos na Tugtugan, kabalik pa ang Tugtugan on One. Digdilang niya sa One Radio.
1: Tindugan na!

0: Alan, maridudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: One Radio.
0: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
5: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Team Dugula.
2: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One.
1: Ay, maray na hapon kay Ma'am Cherry Car Borja. Sabi niya magkapi po. Tamang-tama.
2: Tama,
1: sa pagkahapon ng Tugtugan ang Best Cafe Green. Diba, Ma'am Cherry Car?
2: Diba, maski mainit ang panahon in Pilipino Cafe. Diba? Sa France na aanasinda na grabe ang epekto kang init sa inda. Hiling ko sa mga video, nag-aaragawa na sinda sa aircon, sa electric fan dahil sa grabing heat wave po na namamatean yung
1: pero kita.
2: Pero kita, mga Pilipino.
1: Nagka-copy pa.
2: Mainito ng panahon. Nagkakang ka dyan sa buloy. Nagbabalad-balad. Copy.
1: Ay, sa mga yung palang sa bulod, maninapon sa Indy dyan. Kumusta ka mo dyan? Medyo okay mo nyan ang panahon. Bako sobrang init. Tapos day man nag-uuran. So, bonggang-bongga dyan ang ano.
2: Sa mga ano, pananom. Mukhang liit na uran-uran kasuod mo. So far, grabe talaga. Ako man siya, ano, BTL. Saktong-sakto lang para sa ano. Sabi nga ni Sergio, friendly rain ang hatod kang ano, kan low pressure area para sa tuya mga ano, para Oman. Sa mga pananom.
1: Ay, mga katindugan na, nag-post na po kami kan sa tuyang kapotan para sa tuyang pag-chicharikahan turutan tao din, mga katindugan. Kaya pwedeng pa ka umaghabol kang sa indong comment.
2: Diba? Ay, today is ano pala, International Asteroid Day.
1: Ay, pala ka.
2: Oo, Asteroid Day pala ngunya. Grabe ha. Kang inot, di ba nag-iikot ang ano, ang Earth? Tig-isip ko, ano daw mangyayari pag tinamaan ng Earth ki asteroid? Grabbing ano, ki overthink. Dahil kung ano hon bagayin, karo na kulaon ng asteroid na iyan. At yun. Pero dahil kontrolado kang Diyos ang gabos, dahil kita tigtatamaan kang asteroid na iyan. Pero di ba sa mga nagroluwas na mga ano, na mga spaceship, ano na daw na isin natin tarama? Siguro may ano.
1: May shield.
2: May shield. Naka ano, naka immortality ang ano ninda, ang mga rockets ninda, spaceship ninda sa luna. Yora naman ki ano siya na yorang gravity sa luwas ka mo. Ang gravity yaon di sa ano sa Earth.
1: Grabe ka te.
2: Kaya nakaka ano nakakatindog ka maski paano baga irislanting ang grabe ko mga ano because of the gravity niya. Diba? Kaya too many wonders ang sa tuyang kinakaya na our mind can't explain. May explanation dyan ang sign. And it's because of the wonderful creation of this very beautiful world. Ay, 48 minutos na mag-alis ang alas 3 nin pagkahapon. Siyempre, paragos ang sa tuyang maiitugan. Habang ka mo dyan, naghihigop ka na sa indomaka ni Ma'am Cherry Carbor. Diba? Habang ka mo nag-iipos o nagmimirindal na sa mga oras na ina.
1: Habang nakatambay sa Tugtugan on One.
2: Ang bahala sa inyong magayon na turugtugan sa ano sa good vibes futurismisan turutantaw. Ay, syempre mabalik pa ang Tugtugan on One. Hindi lang yan, it's a One Radio
1: Tindugan.

0: Radio
1: City. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igon ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: One Radio, tindugo na!
1: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Hapon, Bicolandia. Uyo na ang bareta sa oras na ini. Natin sa inyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Magpapaluwas ang Department of Energy o DOE ni Neshoco's orders sa 175 na kumpanya kan power generation sa nasyon kun sa 164 sa mga on-grid area as in 11 sa mga off-grid area. Iningani paliwanag ang mga force outages as in ana sa indang daipagsunod sa mga kaipuhang reporta. Sigon kay DOE Secretary Sharon Garina, naana 175 show cause orders, posibleng enot na batch pasanako na sa ina sarong accountability review ani sa sagibo sakop na ang Marso taong 2025 hasta Marso taong 2026. Posible man na maahampang sa padusa o magin pagbawi kan mga lisensya ang mga ini depende sa gabat kan bayolasyon. Kasunod ini kan paglaag kang yellow alert status sa Visayas grid na nangangahulugan ang operating margin bako bastante ngani na matugunan ang contingency requirement kan transmission grid sa laog kan magkakasunod na aldawo huli sa pagkawara kang nagkaparang planta punt kang taong 2021. Sigun mana kay Gabriel Corpus, legal officer kan DOE Renewable Energy Management Bureau, nasa 60 hasta 80 sa mga kumpanya yuana nasa Luzon mantang day mababa sa 20 sa Visayas as hina 40 sa Mindanao. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Bernadette Manawon at Team Duguna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3.
1: Tinitong ko na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 91 Radio.
1: 91.7 FM.
0: Tidugna. Dan babalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to at 22 minutos na mag-alisa na alas 4 nin pagkahapon. That was Magbalik by Kalia. Are we going to go back? Paabante na kita sa ano sa July.
1: Wala nang balikan to mga kadi.
0: There's no more coming back. We cannot ano restart. We cannot return. Maliba na lang kung may gusto kong balik. Kung may gusto kang kumiti.
1: Parang okay lang naman mag-restart.
0: Okay lang return.
1: Pag-return. Depende.
0: No return, no exchange.
1: Depende sa'yo kung ikaman niyan.
0: Oo, pwede mong balikan ang mga alaala. Pwede mong balikan ang tao. Kung gusto mo, diba? It's your choice. It's, pero magtugang man sa nabaga ang Hunyo-Hulyo. Sa pangaral ninda. Si Hunyo, si Hunyo. Pero hermano. Si Agosto, ano ninda? Tio on.
1: May araw pala ka.
0: Tio Agosto. Ano. Ay, pero as we move forward to another month, pampitong bulan na sa aga kang ano. Orang piyo-piyo ganun. Pampitong bulan na kang 2026. So,
1: garo, 2 months ano, na sa naman katindugo na Pasko na.
0: Kamakailan lang. Kamakailan lang ay nagsa-celebrate na yung New Year. Panibagong taon.
1: Gari ka sugma sa na so ano, so tiga na tawag ang kang February, yung mga istorya kang sa tuwing mga katindugon. Tapos ngunyan, July na sa aga. Di ba, madali lang sa mga katindugon. No? Makamiss man palang madangog sa mga istorya nito. Kasi sa masunod. Tipuno nin doon mga katindugon.
0: We still have until ano next year. Or may ano, may December edition.
1: Ah, pwede.
0: Sa malamig na simoy ng hangin. Ang inyong mga kwentong tila ba magpapainit ng aming hapon. Ang init ng inyong pagmamahalan. Diba? Kasi sabi nga ni Ma'am Framie Barawara, sabi niya, mana magkapikita, basta black.
1: May bala.
0: Ang masasabi ko lang is by June. Salamat and welcome July.
1: Masasabi na naman kay diba? Ni July, be good to me.
0: They always be ano. July, be good to me.
1: Masasabi na naman diyan sa iba, July akin tong month na to. Diba? Inangkin mo naman. Ay, inutan ka na naman mag-angkin.
0: Paano man kami kailangan? Alright, ang kwa, syempre may related sa ano, sa satuyang
1: sa pagtatapos kang June.
0: Ano ang mga achievements sa bulan na Hunyo?
1: Para sa imo, kung ano, kung sa mga anong na-achieve mo ngunya na June, maski ba man yan sa dayot o dakula?
0: Dakul na katuro. Diba? It's ano, maski...
1: Para sa imo, achievement na
0: achievement
1: ito.
0: Achievement na iyan. Diba? sa oral daw, naginibo kang dito. Dipisino na mag, ano...
1: Magkaturo. Ay, achievement. So, ano, nakabayad ka ng bills mo. Ngunyan na June, na, diba? Bayad ka na. So, paproblemaon mo na naman diba? Sumasunod na bulan.
0: For every month. Ika-ika-pig diba? Kapabayaan.
1: Achievement. So, yaon ka man giraray. O, oh, diba? Day ka nawara. Yaon ka man giraray. Naglalaban. Lumalaban ka sa lahat ng ngamon sa buhay.
0: Hindi ka naliligaw. Diba? Kung sa, day ka naliligaw kung masain ka. Narumduman mo manggirari ang direksyon ng buhay.
1: Papabalik ka sa iyong tahanan.
0: Diba? Arot kay Sir Mike, sabi niya, sa iya da, diit-diit niyang nababakal ang mga gamit sa harong ninda, mga appliances. Ngunya na June, nagkaigwa akong bako freezer. Or freezer, flex ko lang. Salamat pong dakula kay God. Buda si pagtsaga lang ang kaipuhan.
1: Mga arog ka na mga achievements sa buhay. Nakabakal akong arog ka ini. Ay, nakakaon ako ngunya na arog kayo yung paborito kong pagkaon ngunya na month. Mga arog ka na mga saradayo to sa nang achievements. Pero para sa imo, kumbaga, napapawaw.
0: Nahihit, may nahihit kang goal every month. Mo sa sadiri mo na nakapaduman su pinagalan mo, su pinagtrabaho mo.
1: Bako lang dapat kita pag bagong taon magibong New Year's resolution. Dapat monthly may kita,
0: resolution,
1: may goal.
0: May resolution may, kita.
1: May goal kita sa buhay. This month ngayon dapat arog ka iniya.
0: Tapos ko na nga yaini dapat.
1: Dapat diba, makapag-exercise.
0: Para may motivation ka every day. Na bumabangon ka para dito, para dyan. At syempre dapat always be thankful kahit maliit o malaking achievement yan. Basta pinag-pray mo yan, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos para dyan. At syempre samahan mo ng sipag at syaga, diba? Sabi nga ni Sir Mike. Tama!
1: Kung, maski pa diit-diit bagada, sabi niya.
0: Tuda mo sana, we wish na muya ko ngayon.
1: Sana.
0: Tuda mo sana ang katuro.
1: Okay, sige mong taram na. Ngayon. Dahil na ngayon, maano na ngayon ako. Ma-gym na ako. Mm-hmm. Maano na ngayon ako, malakaw-lakaw naman niya pagkahapon. Na, pero, di mo man nagigibo.
0: Kaya dapat. Kapag ka magiraray.
1: May goal kita sa buhay.
0: Ano kapag kahapon, ito ko, tao, dangi toro ko. Ano pa man? All starts with a mind. Control your mind. Para, may maginibu.
1: Kaya thank you niya. Nagpapasalamat tayo sa June dahil andyan pa rin kayo mga katindugon. Nagsusuporta sa Tugtugan Onward. Kami na katuliyo. O tambay sa may Upper Bonga, baka kay Albay. Marinahapon na sa Indigen. Maurag mo niyan magturo tambay ta. Ito lang ang paros-paros. May paros. Or kaya ang rulimpoy. Bako sobrang init. At tamang-tama mag-cherismisan.
0: Ang mainit, so
1: topic. Hot topic, mga katindog.
0: Kaya babagang palitaktakan.
1: Kaya magpasalamat kita ngunyo na June. Hello, July.
0: Welcome. Let's embrace the another month na maging kay key blessings, the achievement.
1: Ay, di paglingawan sa ha? Di ba may monthly kay ta? So, tige story. Monthly,

0: Yan. De paglingawan, mga katindugan.
1: July, June in 6 pictures.
0: Yan.
1: June dump.
0: Yes. De paglingawan yan, mga katindugan, ha. Talagang dapat lang yan para may babalikan tayo, no? Ta naglulus bagay yan, memories, harukay yan. Diba? May babalikan. Ay, maling hapon kay Sir Christian Abrera Chan.
1: Alright! Alas 4:30 na din pagkahapon. Salamat sa Indo. Salamat sa Joy. Till we meet again next year.
0: Next year,
1: no? Ay, 31 minutos na mag-alisan alas 4 din pagkahapon. Mabalik pa ang Tugtugan on Wine sa One Radio. Tindugan na.

0: number one.
1: One. Number one. One. Radio. One. One. Radio.
2: Number one.
1: In
2: news and music.
1: Number one. In news and music.
3: One Radio. News FM. 91.3.
4: Tindugo na.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, PV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Pico Center for Health Development.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Team Dugana. We're back. Nagbabalik ang Tugtugan on 1. Oras na ito, 55 minutos bago ang alas 5 ng pagkakapit.
1: Public service announcement lang po mga kadindugon, may nakuha po digding ano na nga ni ini apod kay ni National ID, nakagsadiri ni Bernarda sa Joe Viviana ka na Purok 3 Cubo Tabaco City yan. Napakuha na lang po digdi sa station. Salamat po.
0: Alright, thank you sa mga nakaibanin nato ngunyan na ang ended June with a bang. Ay, July na sa akin. Kumusta? Are you ready?
1: Parang maka, are you ready? Ano, para naman may pagsubok ka agad.
0: Sa start ng July, at hamon agad sa buhay. Grabe naman. Pero always be ready lang. Diba? Hindi natin alam ang yari sa kinabukas. Pagkatiwala mo sa ating Diyos, syempre, tutulungan ka niya. Hamon iyan.
1: Correct. Marina hapon kay Sir Romnick Bilaos.
0: Good afternoon. Syempre, sa mga panagos na nakatutok sa mga oras na ito, mga pauli, ingat sa mga nagda-drop. 4 minutos na mag-ilis ay alas 5 ng pagkahapon. Ay, makalihis. 4 minutos bago. Ano ba?
1: Oh, grabe. Kita. Madali na nga ng oras. Excited ka pa talaga ang padali ko ng oras.
0: Ito ang apod na return. Pwede pala i-rewind ang pangyayari. Thank you very much. Yeah. Siyempre, sa mga nakaiba niya to sa Tugtugan on 4, ngunya na ang dahil sa Aga Giraray. Alas 3 hasta alas 5 kita nin pagkahapon. Sa Giraray, masunod ang Parada 30. Kami yung Giraray ang sa'yo ng makaiba ng dyan. Siring na kami ang sa'yo ng nakaiba ng dyan sa Tugtugan. Hindi ba ako si Arix?
1: Iniman po si Berna Banawon. Salamat Giraring mga katindugon. See you tomorrow. Thank see you. Digli lang yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 FM.
0: Tindugan na!

0: programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at in maki-jamming diraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. One Radio News FM, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Balita, tamang impormasyon at the best na tugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: Rashada at mga bareta.
3: Parada 30.
2: Parada 30.
3: Sa indo ng mandadango.
2: Parada 30.
3: Parada 30.
2: Bareta lang international,
3: national,
2: lokal.
3: Sports as in weather update.
2: Parada 30.
3: Parada 30.
2: 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta.
3: Parada 30.
2: Parada 30.
3: Sakay na.
2: Parada 30.
3: Parada 30.
0: Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte.
2: Parada 30!
3: Yaw na ang sa indong driver at sin tagapagbareta.
0: Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pay Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30,
3: Barreta Lugal
2: 30,
3: Parada 30.
4: Sa headlines, kan mga parada nin, barata.
2: Parada 30,
3: Parada 30,
2: headlines.
4: Clearing operation na isinagibo sa mga karalay-kalay na wires asin sanganin kahoy sa Ginobatan, Albaria.
5: PGC Bicol naka-alerto sa pagbabantay sa mga pantalana bilang preparasyon sa posibleng humakang raot nin panahon.
4: Anonymous reporting hotline, ilalansar Kandaraga National High School kontra sa school violence.
5: Groundbreaking kan bagong uwas public market ay sinagibo.
4: Karamoran MPS nagsasagibo ni awareness lecture sa mga estudyante katakod kan kampanya manungod sa krimen asin seguridad.
5: Labi sa 600 na child development workers Albay nag-ako nin insintibo.
4: Sa lado nasyonal, DepEd pinag-aadalan ang mandatory bag inspection sa mga eskwelahan.
5: NCRPO kinumpirma na duwaan inarestar sa EDSA rally.
4: 10 dayuhan arestado sa Surigao del Norte huli sa pagbayular sa immigration laws.
5: House Prosecution Panel naglalaom na maipresenta nin bilog ang mga ebidensya sa impeachment trial.
4: Mga bisita, pigtutugutan na sa Senado, alagad magdetinira na mahigot ang siguridad.
5: DOE, mapaluwas nin show cause orders sa 175 na kumpanya kana power generation sa nasyon.
4: Birthday celebrant na paratokdo, gadan, 17, irido magalis mahulog sa bangin, ang inarkilang elf sa kirido.
5: Ombudsman, kakasuhan ni na plunder, si Senador Rodante Marcoleta.
4: Sa luwas ka na siyon, anong gadaan sa pambabadil sa Youth Welfare Center sa Germany, suspect arrestado.
5: Iran sini US nagkasundong pundohon ang nakaaging sigalota. Sini US nagkasundong pundohon ang nakaaging sigalota. Sini Dagos ang dialogo katakod kan Strait of Hormuz.

0: että siitä kun mä annan Hilman Pokitanin live, se Facebook page, se Kad One Radio 91.3 News, se pömmä. Aras nyato alasin ko sa isnin pagka hapon. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 30! Barada 30! Barada Lukan!
0: Nagsagibo ang Municipal Engineering Office kan ginawatan albay nin Phase 1 Clearing Operation na nganing haraliyon ang mga nagkakaralay-kalay ng kable asin na portolon ang mga sanga na nakakaantos na sa mga mayor na dalan sa nasabing banuaan. Katuwang sa isinigibong operasyon ang manlain-lain na telecommunications company asin ang Bureau of Fire Protection nganing mas maging maray ang napaglinig. Sigon sa lokal na gobyerno, obheto kay ning gibuho na mas salbado asin mas madaling maagian in emergency responders ang mga critical na dalan sa oras nin sa kuna. Pinasalamatan man kan LGU ang nagabos ng mga katawang na ahensya asin ang napagsabot kan mga residente. Mantang pig sa Sagibo ang operasyon.
2: Yan tras tanto, naka-alerto na ngunyan ang Coast Guard District Bicol sa pagbabantay sa mga pantalan katakod kan huma ka na pigbabantayan na low pressure area sa laogan na Philippine Area of Responsibility. Sigon kay Coast Guard District Bicol spokesperson Lieutenant Junior Grady Alisa Nove Vermala na sa presente normal paman ang biyahikan mga bihikulong pandagat. Inihulit na nakabasi subot ang suspensyon o suspensyon sa abiso kang State Weather Bureau dapit sa kamugtakan kan panahon asin sa aktual na sitwasyon na kan mga kadagatan na sa rehiyon. Sa ibong kainit, pinagadodobli ingat ang gabo sa indang paglalayaga. Dugang pa ni Bermala na mahigot man ang koordinasyon na kan ahensya sa mga lokal na gobyerno pamayuhan na kan mga pantalan asin mga shipping lines ngani na masyerto ang siguridad kan mga biyahero.
0: Alas 5.08 nin pagkahapon, maglalansar ang Daraga National High School nin Anonymous Reporting Hotline bilang panibagong school safety measure tanganing maingganyar ang mga estudyante, magurang asin iba pang miyembro ka ng komunidad na ligtas na makapag-report nin mga insidente sa laog ka ng eskwelahan. Ipapautubini sa tabang kan Supreme Secondary Learner Government bilang parte kan pinakusog na school safety measures ngunya na school year, kabali man sa mga proactive measures sa kaneskwelahan ang pagpirmandag, inspeksyon sa mga asin interview sa mga nag-enroll, orientasyon na para sa mga magurang asin estudyante, asin ang pagpapakusog sa Learners Formation Office, asin referral system kaini sa Guidance Office. Sa paagikan hotline na pwedisir na magpadaranin text o chat na daipig bubuyagyag ang identidad kan nagre-report. Magtatalaga man ang eskwelahan ni na personahe na maako asin magmumonitor kan mga report at tanganing masyarto ang tulus-tulus na aksyon asin pagiging confidential kan impormasyon. Sigon sa DNHS, katuyuhan na kaini na mapugulan ang school violence asin matukoy ang mga kasong daitulos na nakakaabot sa administrasyon. Nagahagad man ang eskwelahan in dugang na seguridad gikan sa lokal na gobyerno tanganing masyarto ang kaligtasan kan sa indang mga estudyante.
2: Formal nang isinagibo ang groundbreaking ceremony para sa Phase 1 kan bagong UAS Public Market. Inian pinondohan ni nasa 40 milyones de pesos kan lokal na gobyerno sa nasambit na banwaan. Piglalaw man subuot na magkakaigway ni na modernong disenyo na kapareha sa mga merkado kan Metro Manila nganing mas magayon ang maitaw ni serbisyo kan mga parabakala. Huli ka ini, piglalao man na magkakaigwa man in mas dakol na oportunidad para sa mga uwasa. Mientras tanto, apuera padigdi, nag-alokar man ang gobyerno probinsyal kanalbayan ni Pondo para sa pagbubuktak nin mga solar street lights asin nakasintro anakan banwaan para sa seguridad kan mga residente.
0: Mientras tanto, padagos ang pag-iikot kan na pulisya kan Karamoran Municipal Police Station sa mga eskwelahan ngani magsagibunin awareness lecture katakod kan ng kampanya kan Philippine National Police sa krimen asin seguridad. Sigun kay Karamoran MPS Chief of Police Police Lieutenant Major Joseph A. Riboriano na nagkukunin

0: Sersindan in lecture as in seminar sa mga eskulahan nga ni na maibitaran an anuman ang toward incident as in mga balak na magibon in maraot siringkan na mga nang mga lugar. Big maximize naman in that na sa indang mga personahes nga ni na mailatag sa gabos ng mga eskulahan sa indang lugar. Sa presente challenge subot sa sainda ang hararayo na area kung sa ina haros sarong oras ang biyahe ka na pinaka dulong lugar. Alagad picture to baninda na handa sindang mag-responde in kaso kaipuhan asin padagos an sa indang koordinasyon sa mga barangay asin LGU. Abiso kan opisyal sa mga namamanwaan na mag-ingat asin akong igong manotara na kahinay-nalang aktibidad dahil magduwa-duwang isip na mag-report sa istasyon para sa maninigong aksyon.
1: Nag-ako ka na sa indang ikadawang quarter nin insentibo ang labi sa 600 na accredited child development teachers asin na child development workers hali sa probinsya kan Albaya sa ginibong payout kan Hunyo 26. Pinanginotan ka na Provincial Social Welfare and Development Office kaibana na ana provincial treasurers ana pagpapakarhay asin na pagdistribuir kan insentibo bilang parte kan programa kan gobyerno provincial kan Albaya para sa mga child development workers. Sigona sa PSWDO, kabilugan na nasa 612 na child development teachers as in child development workers ang nag-ako ni natiga 4,500 pesos na inisintibo para sa bulan kan-Abril sa Gunhunyo. Ang naunang bitan ng insentibo sa subot sa pagbisto sa importanteng serbisyo kan mga child development sa pagturo as in giya sa mga aki na nag-aadala sa mga barangay-based child development sa bilog na probinsya.
0: Nagpamalas ni Maraya Negibo ang sarong tricycle driver sa Carmorana Katanduan sa makalis na ibalik niya ang nako ang 14,000 pesos. Sigon kay Carmoran MPS Chief of Police, Police Lieutenant Mar Joseph Riboriano na big turnover kan tricycle driver na si Sotero Pabia ang nasabing kwarta sa saindang opisina. Dahil subot ini nagduwang isip na isurrender sa police station asin tulos na naibalik sa may sa diri ang nasabing kantidad. Nangyari ini kan mapansin subot kan tricycle driver ang kwarta mantang siya nasa gasolinahan. Dugang pa ni Riboriano nakadakol ang nasirin kaining pangyayari sa sendang lugar kung sain may mga nagbalik na gamit o kwarta hali sa sendang istasyon. Ulidigdi pigi ang mga namamanwaan na arugon ang nasirin kaining marhay na mga gibo.
2: Parada Freita, Parada Freita, Parada Freita,
0: Alas 5.14 na pasiring mapukita sa din mga barata sa lado nasyonal natod sa Indok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barata Nasyonal.
0: Pinag-aadalan ngunya na kan Department of Education ang posibilidad na gibo na mandatory ang pagsasigibon in bag inspection sa mga eskwelahan bilang parte kan pagpapakusog kan siguridad sa mga estudyante. Ini ang kasunod kan insidente nin pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City na ikinagadanin tulong estudyante asin ikinailido kan dakol na iba pa. Sa pagdangukan House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul, nantas ang nasabing insidente nagsasagibo sa nanin bag inspection sa random na paagi. Sigon sa opisyal, kaibanan sa mga pigasa sa alang-alang kan ahensya ang nakadakulan na kan populasyon kan lambang eskwelahan antes ipautob ang nasabing pulisya. Paliwanag kaini na posible maging dakulang agyat ang mandatory bag inspection sa mga eskwelahan na igwang rinibong estudyante. Bilang halimbawa, binanggit niya ang Parañaque National High School na igwang poco mas o menos sa 14,000 na estudyante. Afwera sa mandatory bag inspections, pinag-aadalan man kan DepEd ang iba pang lakda ngani na mapakusog ang seguridad sa mga eskwelahan. Kabali ang pagdugang nin entry as in exit lane sa mga gate ngani na maparikas ang paglaog kan mga estudyante as in ang proseso kan sa indang inspeksyon.
1: Inumpirmar kang National Capital Region Police Office na duwang individual ang inarestar makalilis ang kariribokan sa pangultangan kan mga nagpoprotesta.

0: sina kapulisan sa sarong rally sa EDSA Ngunya na Martes. Suminiklab ang tensyon makalihisan iligal na pagpark ang nagkaperang bus na nagkausaanin matinding trapiko sa EDSA White Plains. Sigon kay NCRPO Director Major General Anthony Abrena, nahali na ang mga nakaulang na bus asin tulos maninakop o dinakop ang nasa likod kay niya. Kinumpirmarman kanopisyal na kaibanan sa mga inarestara na sarong nanapaka asin ang driver na nangulog sa kapulisana. Yentras tanto, sarong pulisman ang idinara sa ospitala makali sa mas aginanikan saro sa mga basa. Muli sa insidente sa lugar, nagdeploy ang NCRPO ninharo 5,000 na personahes asin naghagad manin na reinforcement ngani na mamantinira ang siguridad.
1: Mientras tanto, uminubot sa 10 dayuhan na kaibaan 4 na Israeli ang inarasto kan mga tawuhan na kan Bureau of Immigration sa isinagibong operasyon sa General Luna, Surigao del Norte. Sigon sa ahensya, nadakop ang mga dayuhan na huli sa pagbalgar sa mga lay kan immigration na siring kan undesirability overstaying as in pagtatrabaho ni warang kaukulan na permita. Afwera sa 4 na Israeli, kaibaman sa mga naarastar ang 2 Chinese national, sarong Lithuanian, Australian, Moroccan, Asin, Nigerian. Presenteng nasa kustudiya kan General Luna Municipal Police Station ang mga ini, mantang pigahalat ang sa indang paglipat sa Immigration Detention Facility. Ang pagsaangat kan mga kasong igwang kinaaraman sa immigration asin ang pagsasagibo ng deportation na proceedings. Presente ng pigsasagibo kan naunang bitan ng mga ahensya.
0: Yen transtanto, naglalaom ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Natutugutan na sindaka na Senate Impeachment Court na maipresentanin bilog sa indang mga ebidensya ngan inamasabutan kan publiko ang gabat kan akusasyon kontra sa Vice Presidente. Sigon kay Manila Representative Joel Chua, miyembro kan Prosecution Panel, hagad ninda na matauwanan in tiyansa na namatano sa na mailahad ana sa indang mga ebidensya. Paliwanag kaini na importante ang impeachment trial. Hulita paninimbagan ang nakataya asin na dapat na mangibabaw at katotohanan. Inihiyag ni Chua na haloy ng sindang nagahanda asin gigibuhon ang gabosa ngani na maipresentar ang sindang ebidensya. Nakatalaan na magpoon ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara sa Hulyo 6.
1: Mientras tanto, inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian na tutugutan na ang mga bisita na makalaog sa Senado makalis ang pagpapautob ni heightened security measures kan Hulyo 4 huli sa Subo at Huma sa institusyon. Sa ibong kaini, magdetinir na mahigot ang pagbabantay sa Senate premises. Magpapadagos ang pag-inspeksyon sa mga entrance, pagpapahiling nin identification card antes makalaog sa establishmento asin pagbabantay sa pasilidad. Sigon kay Gatchalian, susugini sa pigpapautob na visitor management system kan Office of the Sergeant at Arms.
0: Magpapaluwas ang Department of Energy o DOE ni Nashoko's orders sa 175 na kumpanya kana power generation sa nasyon kuna sa 164 sa mga on-grid area asin 11 sa mga off-grid area. Iningani na ipaliwanag ang mga forced outages asin ana sa indang day pagsunod sa mga kaipuhang report. Sigon kaya DOE Secretary Sharon Garina na ana 175 na Shoko's orders posibleng enot na batch pasana kuna sa ina sarong accountability review ang isasagibo sakop na ana Marso taong 2025 hasta Marso taong 2026. Posible man na mahampang sa padusa o magi na pagbawi kan mga lisensya anang mga ini depende sa gabat kan bayolasyon. Kasunod ini ka na paglaag kan yellow alert status sa Visayas Grida na nangangahulugan na an operating margin na bako bastante ngan inamasimbagan ang contingency requirement kan na transmission grid sa laog kan magkakasunod na aldaw huli sa pagkawara kang nagkaperang planta poon pa kang daong 2021. Sigun man na kay Gabriel Corpus, a legal officer kang DOE Renewable Energy Management Bureau, nasa 70 hasta 80 sa mga kumpanya iyo ang nasa Luzon, mantang day mababa sa 20 sa Visayas. Pilipinas sina 40 sa Mindanao. Sinabi kaini nakadaklan digdi nagbayulara sa mga force outages haloy na derating sa asin pagkabigo na makapaghatod nin mga committed capacities. Kaypuhan man magsumitir kan kumpanya nin mga self-assessment asin action plan in kaso maikonsidera nga kulang sinda sa supply.
1: Gadaan ang sarong 35 anyos na paratwakdo na birthday celebrant mantang 17 iba pa ang irido makalis maulog sa bangin ang sa indang piglunada na inarkilang Isuzu Elf sa Purok 1 Barangay Disimungal nagtipunan sa Quirino. Ministro kan nagtipunan Municipal Police Station ang nagadaan na bilang sarong paratokdo sa Indonesia asin residente kan Barangay Imbiao Rojas Isabela. Pagsiselebrar ka ini ang sa iyang kompleanyo kaibaan sa iyang mga pag-iriba sa nasabing biyahe. Basado sa investigasyon na kan mga pulisa, lunad ka nasabing elf ang 18 katawo kaibaan na 43 anyos na driver base rin kuta na sa Sarong Beach sa Dipakulaw, Aurora. Mantang pigbabaybay kay ni Ana pababang korbada na parte ka na kakalasadahan sa Barangay Disimungal. Bigla subuot nagpalyaan na prano ka na sabing lunadaan.
0: Yan tras tanto, sa saangatanin kasong plunder ngunya na si Mana, si Senador Rodante Marcoleta, susog kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Kaibana na sa isasangat na kasukan sa Sandigang Bayan, igwang kinaaraman sa daipagdeklara ni Marcoleta kan kontribusyon sa kampanya na nagkakantilad ni na dai mababa sa 75 milyones de pesos. Kinayag ini ni Rimulya sa sarong press conference kan Lunes ko na sa ina tinauwang doon na laban ini kay Marcoleta. Sinabi pa ni Rimulya na apwera kay Marcoleta mahampang an iba pa sa kaparehong kaso. Kaibana na ana dating mambabatas na si Mike Defensor asin mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu asin Aristotel Baloyot Veraya. Dagdag pa kan ombudsman prosecutors na mantang ipinayag ni Marcoleta sa mga panayaman na nakaresibi siya ng milyones de pesos na donasyon sa kampanya ang kantidad na ini dahil mahiling sa iyang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN o sa iyang Statement of Contribution and Expenditures para sa iyang kandidatura sa Senado kan taong 2025.
1: Mientras tanto, ipapaubaya na kang Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang napagsunad ni nikakaso kontra kay Senator Joel Villanueva. Sigon kay Justice Secretary Frederick Vida, nasa tanod bayan na ang direksyon na kung dagos nakakasuhan ang nasabing senador. Kasunod din ikan pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pigsasairarom sa panibagong preliminary investigation ang kaso kay Senador Joel na may kinaaraman sa pagkakaimbelto kaini sa anomalyakan ng flood control projects. Sigon kay Ombudsman Rimulya, nakukulangan na subuot sinda sa ipigsagibong case build-up kan Department of Justice kaya liwat na nagsasagibo ni investigasyon na para sa posibleng kaso na isusunod sa Sandigan Bayan. Sa ibong kaini, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na padagos ang sa indang koordinasyon asin pakikipagtabangan sa Office of the Ombudsman sa ibong kana pagkakabasura kan sa indang rekomendasyon. Mientras tanto, nangapudan na si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III sa mga realista na ikonsiderar asin inuton ang kapakanan na kana publiko sa taho kan mahiwasan ang pagtiripon sa EDSA. Nagsagibong niya na aldaw ang mga miyembro kan Iglesia ni Cristo nin rally na inatendiran na kan rinibong mga miyembro bilang pagpapahiling nin suporta kay Senador Rodante Marcoleta katakod na kana plano kan ombudsman na magsunod din na kaso kontra sa iya. Sigon na kay General Manager Torre III, dapat mangibabaw ang common good urog pang direktang naapektaran ang trapiko asin na operasyon na kan mga negosyo uli sa biglaan na pagtripon na. Sinabi kan opisyal ang natulos na nag-deploy ang MMDA nindugang na traffic enforcers kaibanan ang mga pulisa makalis ang nagubot na trapiko sa kahalabaan na kan EDSA. Uminabot na hasta sa Makati City ang trapiko sa northbound lane na kan EDSA mantang sa southbound man na uminabot na hasta sa Timog Avenue, Quezon City. Liwat man na nangapudan ang dating Philippine National Police Chief sa mga rallyista na maging mahinahon sa pagpapahayag kan sa indang saloobin asin sa mga gigibuhon na aksyon.
2: Parada 30 National.
1: Alas 5.25 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon na natod sendok. And Best Cups Mineral Food Supplement, ang lawas po nin tao na ngaipon yanin minerals kay wali ng paginom ni sarong kapos sa laurol daw. Ngani makalikig kita sa kahilangan. And Best Cups Mineral Food Supplement, mabakal nindo yan sa mga butiga nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa ang low pressure area nasa kadagatan na sakop Kangasan Marinduque. May coordinates na 13.3 degrees north to 121.7 degrees east. Mantang southwest monsoon man ang nakakapektar sa western section kan Mindanao. Dalan kan LPA and Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, na Mimaropas and Bicol Region na magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dalam sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Ang southwest o dahilan man sa southwest monsoon ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, asin Davao Oriental, magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahil sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.31 nin pagkaaga, masulno pala sa 6.29 ngunya na pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Nasa anum na individual ang binawian ng buhay makalis ang pambabadil sa Sarong Youth Welfare Center sa Germany. Nangyari ang pambabadil sa Dunkerstrasse sa kanlurang parte kan Hamburg. Sigon sa kapulisan, nakaibanan sa mga nagadan ang apat na babayi asin duwang lalaki. Saro sa mga biktima ang nagadan mantang pigbubulong sa ospital. Duwang persona man ang naarastar, kaibanan ang pigtutubodan na suspect. Igwaman na saro pang individual na pig-imbestigaran katakod kan insidente mantang dai pa maaraman na kung ano ang naging motibo sa pambabadil.
0: Mientras tanto, nagkasundo ang Iran asin Estados Unidos na pundohon ang nakaaging sigalot sa Gulf asin ipadagos ang dialogo mapadapit sa indang alitan sa Strait of Hormuz, susog sa nagkaperang report. Ang lakdang naini na hilingan na makalihis ka na palitan na sa mga pag-atake na nagpatanid sa indang interim peace agreement. Sigon sa sarong senior U.S. official, plano kan mag-inibong na kampo na mag-meeting sa ngunya na Hunyo 30 sa Qatar. Alagad, wara pang opisyal na payag ang White House mapadapit digdi. Ang pagbabalik ang diplomasya kasunod kan pirang aldawan na palitan ni airstrikes sa pangultangan kang duwang nasyon. Nagpo ng tensyon na kan Webes kantamaan kan Iranian projectile na sarong cargo vessels sa Strait of Hormuz. Nagpalusman o nagbasol man parehas ang Estados Unidos asin Iran sa kung si isay ang nagbayular sa interim ceasefire na sa indang napagkasunduan kan Hunyo 17. Magigirumduman kang nakaaging simana naglansaran Iran nina mga missiles asin drone sa mga military site kang Estados Unidos sa Kuwait asin Bahrain. Nangyari ini makalis ang patanid ni US President Donald Trump na papabagsakon ang liderato kan Iran kung dai kay ni susunodon ang kasunduan nga inapunduho na anag gera.
1: Iyan naman po ang naging kataripunan akan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod akan mga barata sa Technical Department. Iyan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po magali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang nasendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako Bernadette Banawona, digdi sa One Radio 91.3 USFM.
1: Tintugo na!
2: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampa-sexy!
2: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nintanggi hanggang alas 10 nintanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
10: Mag-box!
9: lakas. Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananaba, okra, saluyot at panax ginseng. Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral para maiwasan ang anumang karamdaman. Tulad ng sakit sa bato, high blood, bukol-bukol at marami pang iba. May kakayahan din, mapabalik ang sex appetite. Manatiling protektado sa karamdaman. Mag-Boss Purple Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Bongang Bangi Bicolandia. Yes! It's me again, your Jose ng Kahibangan. Bago masyado magkayunan pero mahamutan. Gurang na pero may harang pa. Hoy! Hindi naman po ang sa inyong lingkod, Tita Poyana, makakaibana nindo sa Kunalas 9 in Pagabanggi. Saint Dong Best Cafe Radio, every night. One Radio Tabaco, One Radio Daed. And yes, live na live po tayo. Starting Facebook page, the Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Naka-audio live stream po tayo doon. Audio lang para ma-feel nyo naman yung traditional na pagkikinig sa radyo. Diba? You don't have to look at my beautiful face. Sure! Pero kumuyama po din doon na mahiling ang sa kuyang gayon. Pasyal na lang po kayo sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. D-I-O-S-A po yun ha, hindi D-Y. D-I-O-S-A. Sa TikTok. And follow nyo na rin. Ganon. Kasi lahat ng mga nagfa-follow, ay fina-follow ko rin. So follow on. Follow on! It's a Marites Day, kaya celebration ngayon ng mga chismos. Ang mga mos ang sa ating buhay. Pero, syempre, hindi po sila pwede nating mamaliitin dahil sila po naman ang ating CCTV ng ating buhay. Sila din po ang mga tagabantay sa mga pangyayari ng ating haibo-haibo. At higit sa lahat, sila ang ating broadcast elements. Broadcast elements on na chinichika lahat na nangyayari sa ating buhay. Kaya, enjoy po tayo ngayong araw ng mga Marites. Siyempre, araw din ngayon ng mga frustrated ng mga artista. Yung mga maaarte, arte dito, arte doon. Wala namang kinikita sa pag-aarte-arte. Ganon. At siyempre, araw din ngayon ng mga masyadong mapili sa life. Juicy day. Juicy day. At 30 ng Hunyo sa aga, July na. Magdangal. July na magdangal. Bukas. Oo naman. July na, be nice to me naman. Sana naman swerte na ako. Tapos hindi na kami palagi mag-aaway ni Anton. Ay, nabanggit yung name. Ay, so kinikilig talaga. Last day of June, kaya balut-balutin na natin ang ating mga Hunyo memories itabi. At syempre, maglaan naman ang panibagong basket para sa ating magiging memories for July 2026. Whatever you do, you can't get away from your July na magdangyaw.

0: Yes, kay Bonnie Punyado forever sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Charmaine. Yes, Maritime Charmaine. Mango, Peach, Lychee, Strawberry, Pineapple, and Green Apple. Batata! Snowtime Ice Pops, Delis condensed and evaporated milk, Drink of Float, flavored drink with coconut jelly, Atme flavors lychee, pineapple, and mango, Golden Town Sardines, Maritime original flavor, Golden Town Sardines with chili, Adam Paburito ng Bicolandia. Golden Town Sardines with extra chili. Will. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa lahat ng pamilyang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! At sa dahil naman kung naghanap kayo ng chicken inasal, yes, meron tayong Wanok Chicken Inasal Diet. Matatagpuan po yan sa Ginto Building 2. Governor Panotes Avenue Center ng Diet sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Para sa inyong mga online orders, pasyal lamang po sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Siyempre, para sa sato yung mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love. Kay Ponyado kan oras para mamantinilan sa sato yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in, duma naman kita mapahands pa Glute Drip Glute 4 Push, Slimming Excellus, Mezzo Lipo. As in, kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City. Saan pang sana ka naman, The Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita. Hanapun niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
1: The Tita Pollyanna Show!
0: Showbiz, pakitik! Talaga? Okay na sila? Nagkausap na ba sila? Well, sketchy pa rin po yung ating natanggap na bali-balita. di umano nag-aayos na si Ian De Leon at si Matet De Leon. Nagkausap na raw sila at nagkaayos na. At tapos na yata ang sigalot sa kanilang buhay. Ito po naman ay after noong palitan ng mga maanghang at masasagit na mga salita laban sa isa't isa. At ito po naman ay bunsod ng isyung mana o inheritance mula sa kanilang super sikat na superstar mother, Nora Honor. Kung kaya naman, maraming nasisiyahan ngayon. Sabi nila, ay hindi talaga papayagan ni Ate Guy na magkasamaan ng loob kasi magkakapatid sila. And of course, huwag na po nating isipin na hindi nga sila biological children, no? Yung apat. Apat ba? Tama, apat. At si Ian lang ang biological son. Pero nagkasama sila ng matagal na panahon. Of course, binuhay sila ni superstar Nora Honor bilang isang pamilya. Kung kaya naman, kahit paanong mangyari, magkakaunawaan din yan. Siguro tampu-tampuhan lang, nagkaroon ng miscommunications. Baka hindi nila naintindihan masyado kung anong gusto mangyari ni Ian dahil si Ian yata yung tipong gusto niya idadaan sa tamang paraan at dapat legal para maayos. Siguro hindi naintindihan din na Lot-Lot at ni Matet. Kaya naman, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Pero ngayon, siguro naman magkaintindihan na sila at sana ay sama-sama nilang itaguyod ang foundation ni superstar Nora Honor para naman maging maayos ang lahat. At dahil syempre para kasi isang pamilya eh, dapat isang galaw din. And we'll be very happy to support, no? Kung ano man po ang kalalabasan nitong one-man corporation at syempre yung tinatawag nating foundation, mga memorabilia, mga museum tungkol sa ating national artist and superstar Nora Honor. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 18 after 6.

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: batata!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Sa Karawis ni Kasusete, gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Biscaps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Napakasarap. Juvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Gently exfoliates for that glowing, younger-looking, smoother skin you always dream of.
11: Era. Era Charcoal Soap.
10: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako ng Food and Drug Administration?
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh,
15: the Tita Poliana Show!
16: Oh, yeah. Ang oras. 19 minutes bago sumapit ang 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa The Tita Poliana Show. Para dun sa hindi pa nakaka-follow, follow na! Sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. It's a growing community. At pwede rin po kayong mag-follow sa ating TikTok account, Diyos ng Kahibangan, para sa ating mga contents na I'm sure naman kaaliwan nyo kahit pa paano. Hanggang nga pala, meron pa rin nangyayaring parang pagtitipon ng INC sa EDSA. At ito po naman ay ewan ko, meron silang ipinaglalaban kung kaya naman na marami pong naabala ngayong umaga dahil meron pa silang ano ba yung tawag doon, hinarang-harang pa nila yung mga bus, kaya medyo nagkagulo sa EDSA kaninang umaga dahil marami mga taong pumapasok, nabalam ang kanilang pagpasok, maraming na late at surprise rally pala yon. At alam nyo, napakabait pa rin ng mga pulis, ha, pinagbibigyan pa rin sila. Pero mukha yatang may mga points din na nagkaroon sila ng mga di pagkakaunawaan sa buong maghapon. Kaya hindi po natin alam kung anong kahinat na nito. Antabayan na lamang po natin sa ating mga feeds o di kaya naman sa radyo at telebisyon. Kaya sana matapos na to dahil hindi natin kailangan ng ganyang kaguluhan. Tapos napansin pa natin yung mga tao palang sangkot dito ay yaong merong mga kaso. So, hindi natin alam. Ano, alam ba talaga? Ano ba talaga ang pinaglalaban ninyo? Ha? Bakit parang may takot kayo na may matuloy na parang investment case? Ha? Bakit kayo takot? Harapin nyo lang. Wala namang mawawala sa inyo dyan. Di ba? Anyway, sa ating Tuesday banner, nagtanong tayo kung love language ba talaga ang nararamdaman nyo ngayon sa inyong karelasyon o bare minimum lang, tamang-tama lang. Ito po naman ay ang ating pagbibigay pugay sa mga taong may karelasyon. Yung mga single, ano na lang, gawin nyo na lang entertainment itong tinatawag nating love language. Kung magtatanong ka kung love language ba yan o bare minimum lang, maaring depende dahil maraming bagay na kasing tinatawag ngayong love language na maari din naman na bare minimum lang sa isang healthy relationship, diba? Kasi love language ay ang paraan kung papaano ka nagpapahayag at tumatanggap ng pagmamahal. Samantalang ang bare minimum naman ay ang mga pangunahing bagay na dapat ginagawa ng isang partner kahit ano pa ang love language niya. Diba? Yung mga responsibilidad niya sa kanilang relasyon, ginagawa niya, tinutupad niya. Yun yung tinatawag nating bare minimum. Pag love language kasi, syempre, for example, paano ba? Yung sinusurpresa ka ng paborito mong food, di ba? O di kaya naman cake, bibigyan ka bigla ng cake, di ba? Love language yan. O di kaya naman yung bibigyan ka ng gawa niya na gift, no? I-gift ka niya ng isang bagay na gawa niya. Halimbawa, kahit simpleng card. O di kaya naman isang handicraft na siya mismong gumawa. Napaka-sweet nun. O di kaya pumita siya ng bulaklak sa kapitbahay. Binigay sa'yo. O di ba? Nagnakaw siya ng bulaklak para sa'yo. Pero sabihin mo sa kanya, huy, wag namang ganun. baka ano, yan lang ang tanging kaligayahan ng kapitbahay natin. Tinanggal mo pa yung bulaklak. Diba? O di kaya naman yung bigla siyang magsasabi ng halika, kain tayo sa labas. Diba ang sweet? Tara love, punta tayo sa mall. Bakit love? Kain tayo dun. Talaga love, yung so sweet naman. Siyempre, love language ko yan. O diba? At minsan naman, yung hindi lang minsan ha, madalas kanyang yakapin, hawak-hawakan. Alam mo yun, yung parang very touchy. Ay, naku, love language yan. Pero yung tinatawag naman nating bare minimum ay yung nararamdaman mong nirerespeto kanya. Tinutupad niya yung mga pangako niya at yung mga dapat niyang gawin na mga responsibilidad niya sa'yo, ginagawa niya ng maayos. Tapos pag nag-chat ka sa kanya, nagre-reply naman siya ng maayos. Tapos wala kang mararamdaman na merong lukuhang nangyayari. Yung mang feeling mo talaga na parang sayong sayo lang siya. Ganon. Tapos yung nakikinig naman siya sa'yo pag meron kang problema. At pinaparamdam din niya sa'yo na mahalaga ka sa buhay niya. Ito yung parang tinatawag nating napaka-formal. Diba? Yung love language kasi may pagka-OA. Pero pag bare minimum, parang formal. Tapos maayos. Parang very professional. Are you a professional lover? Hoy! May ganun. Siguro pwede mong tanungin sa sarili mo na kapag sinasabi ba niyang love language ko ang quality time pero isang oras lang sa isang linggo ang oras niya para sa'yo, love language ba yun? O kulang ang effort? Diba? Pero for me, love language yun. Kaya lang kulang yung isang oras. Ako naman ng isang oras lang sa isang linggo. I don't like. Diba? Gusto ko naman maraming oras. O kaya naman kapag ipinagmamalaki niyang acts of service ang love language niya dahil minsan ka lang niyang ipinagluluto. Special ba talaga yon? O normal lang na pag-aalaga ng partner? Diba? Ang gandang tanong yun. Para sa akin, love language yun. Ha? Basta't hindi lahat ng ginagawa ng partner ay bonus, ha? May mga bagay na obligasyon sa isang maayos na relasyon. Ang love language ay dagdag na lambing, hindi kapalit ng respeto, katapatan at consistency. For me, talagang sweet ang love language. Ang bare minimum naman, siguro para sa isang taong napaka-formal, busy, at hindi siya masyadong demonstrative sa kanyang pagmamahal. Diba? Pero

masyadong, ang tawag doon, mapaghanap ng ganun. Pag kilala mo na yung partner mo na ganun siya, hayaan mo na. Tapos kung ikaw naman yung malala mag-love language, hayaan din sana niya. Ganun. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 10 minutes before 7 o'clock.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, tinry ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah. Ang bilis ng oras. Kamukat-mukat, Pasko na naman. Welcome sa ikaduang oras kan sa ito yung programa The Tita Poyana Show. Bonggang-banggi! Bicolania! Aldaw mo yan kan mga marites. Kaya wala akong masyadong chismis. Parang ano lang ako. Tahimik lang ako. Tahimik? Me? Narito nga pala ang pinakabagong sitwasyon sa EDSA ngayon. Mabigat pa rin ang trapiko sa bahagi ng People Power Monument, White Plains at Ortigas dahil sa nagpapatuloy na kilos protesta. Tinatayang 10,000 katao ang nagtipon sa kasagsagan ng rally ayon sa ulat ng pulisya. May 4 na naaresto at 2 pulis ang nasugatan matapos ang ilang komisyon habang sinusubukang panatilihing bukas ang EDSA busway. Nananatiling nakadeploy ang libu-libong pulis at traffic personnel upang pamahalaan ang sitwasyon at mabawasan ang epekto ng mga o sa mga motorista. Kaya naman, marami po ngayong umiiwas muna sa EDSA White Plains People Power Monument at Ortigas northbound at southbound. At yung iba naman, gumagamit na lang ng alternatibong ruta tulad ng C5 Katipunan at Quezon Avenue. Depende ito sa kanilang pinanggagalingan. Kaya nagiging abala po ngayon sa ating mga motorista at mga commuters ang biglaang pagkakaroon ng pagtitipon ng mga INC sa EDSA. Hala! Sana matapos na yan kasi abala na naman yan. Anyway, binabati po natin ng magandang gabi ang ating mga commentators at sa lahat po naman na nagla-like ng The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Hello, Daisy Bernal Buenaobra, Aiza Anselmo, Romnick Belaoz, Frammy Barha Juarez, of course, kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Anislag Sua Malinao, Lin Binada, good evening. Ganon din kay Ann Alcazar Clerigo. Binabati niya ang kanyang family Alcazar at Clerigo family sa Tabaco NTV. Thank you so much sa inyong mga messages at mga commentator. Commentator. Bigla. Ha?

Ito talaga pinakagusto ko yung chikang hindi natin alam kung saan ang galing. Ayoko naman sabihin kung sino ating source. Kasi baka magalit pa siya. Sabi mo, bakit mo naman sinasabi na akong nagsabi sa iyo? Alam ko nakikinig ka ngayon. Meron nga pala talaga yung couple ngayon. Ito ha, parang pa-blind item lang. Although binanggit niya yung pangalan, kaya parang nahihirapan nga akong i-chika dahil baka ako madulas. Itong couple na ito ay talagang napabalitang nagkaroon ng hidwaan

0: Hindi pagkakaunawaan, hindi lamang dahil sa pagkakasangkot ng lalaki sa isang matinding katiwalian. O, diba? Na parang napangalanan siya na sangkot sa isang katiwalian. Hindi lang pala yun ang dahilan. Noon pa talaga, medyo parang umaayaw na ang ating bidang babae. Bida talaga siya. Hindi pa naman yata siya nagbida. Meron ba siya nagawang pelikula? Parang wala naman. Parang pa TV-TV lang siya. Ay, marami na pala siyang natuklasan na ito palang si Mr. niya. Kapapakasal pa lang nila ha. Hindi pa, wala pa silang anak. Although, newly married sila. Eh, ang dami palang mga side chicks. Talaga daw nga, hindi lang isa o dalawa ang kanyang natuklasan. Kung kaya naman, nung nagkaroon ng katiwalian, parang ano na siya, parang sumabog na siya. Parang, ha? Okay na sana sa akin na meron siya mga chicas babes. Pero eto, nakakainis. Sabi niya gano'n. Gano'n siya magsalita. So ngayon talaga, nagbabalak na siya na hindi na siya masyadong sumasama sa mga family gatherings. Tapos parang wala na siyang gana. Parang pinaparamdam niya sa kanyang asawa na, ano ba, magbago ka? Hindi ka magbago. Talagang hindi rin ako magbabago. Deadma-deadma na lang to. Kasi yung nanay di nangingialam. Diba? At sabi niya, kasi yung nanay mo pa nandyan kung ano-anong pinagsasabi. Tuloy ako talaga. Tsaka meron din akong reputation na iniisip. Ayoko din naman masira ang pamilya natin. Pero tigilan mo na yan. Linisin mo ang pangalan mo. Sabing ganon. Ewan ko lang kung mahulaan nyo, pero ako hulang-hula ako na yan noon pa. Nung kinukwento sa akin ng friend ko, sabi ko, ay, alam ko yan. Diba? Oh, hindi ko na sasabihin, hindi ko na itatago yung pangalan. Hindi ko talaga itatago dahil hindi ko talaga sasabihin. Sure! At meron pang isa. Yung isa pala, parang very ideal ang kanilang family life. Dahil meron na sila mga anak eh. Pero itong si girl, napakasilosa. Nako. Ilang babae na rin ang kanyang kinulong sa CR. At muntik-muntikan na rin niyang mabugbog. Ilan na yon? Siguro tatlo. Yung latest nga eh. Ay, ayoko talaga. Baka ako madulas. Lalo na kasi pag araw ng Martes, talaga ang sarap i-chika, di ba? Tapos bigla ba naman, ay nako, akala mo lang napaka-ideal family sila, pero yung sigay pala, havay din. Talagang, may mga side activities din. Kaya talagang bantay sarado din itong si girl. Kaya lang hindi niya talaga matutukan. Lalo daw yung mga nagiging leading lady nito sa kanyang mga TV shows at mga pelikula. Naku, talagang binabantayan ni Madam. Sabagay kung ako siya, no? Hindi ko napapansinin. Sa ganda kong yan. Sa ganda kong yan. Ang sinasabing isa sa mga pinakamaganda talaga sa Kasyubisan. Hindi lang ngayong panahong ito, kundi sa lahat ng henerasyon. Magmula pa ng panahon ni Mary Walter. Mary Walter talaga. Oo, mula pa nung halimbawa, noon pang sinimulan ang paggagawa ng pelikula sa Pilipinas, hanggang ngayon, siya, isa siya sa talagang maituturing nating pinakamaganda. Although second lang sa akin. Yan, masyadong giveaway na yung mga chikang yun, ano? At may isa pa. Yung isa naman, merong involvement sa isang LGBTQ++. Yung guy. Kaya hindi nila talaga malaman kung tinotolerate lang ba ni Madam? O di kaya naman, hindi niya pa alam. Eh bakit alam ko na? O ganoy. So tatlo po yan ang mga blind items na pinag dugtong-dugtong ko lang dahil iisa lang din naman. Yung hindi na masyadong masaya ang kanilang relasyon. At marami na mga intrigang bumabalot sa paligid. Ay, mahirap talaga maging artista, ha? Mahirap maging isang public figure. Kaya kung nais yung sumikat, nako, mag-isip-isip muna kayo.
1: Sure!
0: The Tita Pollyanna Show on your Baz Cafe Radio. Every night.
1: With your Tita!
0: 16 after 7 o'clock.
2: The Tita Pollyanna Show!

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibilis ang inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: The Tita Poliana Show. Tindu!
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio. You're listening.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Ang marami pa rin ako na ano ngayon, yung mga kaibigan ko, lalo-lalo yung isa kong ex. Galit na galit siya sa mga chismosa. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit ka magagalit sa kanila? Ako ha, ilang ulit ko nito na ikwento. Kasi kung galit ka sa mga taong ganyan, eh di chismosa ka rin. Diba? Kaya diba sabi nila, you are what you hate. O kung galit ka sa mga chismosa, eh di galit ka din sa sarili mo. Chismosa ka rin. Sabi niya, hindi naman ako nagchichismis eh. Ayoko lang na pinag-uusapan yung buhay ko. Eh, ano nga mga ang gagawa natin? It's a free country. Ganun na lang. O di kaya naman kung gagawa ka ng kaaliwaswasan, eh di wag mong gawing ano, booking. Kasi pag booking, eh talaga may chichismis ka talaga. Alam niyo naman yung mga yan. Talagang sesetebe ang mga yan. Walang nakakalusot. Kaya kung magalit ka, talo ka. Smile ka na lang. Hi mga chismosa. Hi, Tita Cherry. Kamusta? Good evening. Nanonood pa rin sa atin. O nakikinig sa atin sa ating audio live stream. Ganon din kay Riza Quino Veloso. Maing gabi isa imo. Uy, Bisaya de Ikaday. Taga asa man ka. Maing gabi isa tanan nga mga Bisaya nga ni Akaron diri sa Kabikolan. Unsa man karong gabi huna, no? Murag tugnaw man. Malamig-lamig kasi makulimlim dahil nga meron tayong LPA na dumadaan somewhere there in the middle part of, or alam mo yung Central Visayas ba yun? Mamaya meron tayong ano dyan, update. Kay Annalisa Binos Balmaceda, good evening. Ganon din kay Christian Abrera Chan. At kay Emmerline B. Bustamante. Good evening. Si Kuya Eusebio Castillo, binabati pa rin po niya ang Bermas, Barciliano, Castillo, Belo, and Banyares family of Panarayon, Bacake, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio. Hello kay Romnick Belaos. Ayan. At syempre, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, thank you so much din po doon sa mga nag-share ng ating live audio stream. I really appreciate it so much. Why? Sa ngayon po, ang aktibo ang isang low pressure area o LPA na patuloy na binabantayan ng pag-asa. Naku, bantayan nyo mabuti yan yan. Minsan kasi hindi nyo nababantayan ng maayos eh. Nakakalusot. Tapos lumalakas pa. Huwag ganon. Ayoko ng ganon. Pag sinabi nyo babantayan yung bagyo, ayusin nyo. Diba? Huwag palakasin. Tapos huwag nang pumasok sa ating area of responsibility. Diba? Sensya na. Masyado akong ano ngayon, emosyonal. Uy, tama ng tao si kuya. Mataas ang posibilidad na ito ay lumakas at maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 to 48 hours. Habang kumikilos sa karagatan silangan ng bansa at kasabay nito, pinalalakas din ng LPA ang habagat o yung southwest monsoon. Kaya inaasahan ang malawakang pag-ulan sa maraming bahagi ng Pilipinas. Dito po sa atin sa Kabikolan, inaasahang lagay ng panahon maulap hanggang maulan na may posibilidad ng pagkukulog at pagkidlat. Dahil sa abagat at LPA, posible ang biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar kung tuloy-tuloy ang malakas na ulan. Maaring maging maalon din ang karagatan sa kanlurang baybay ng Luzon at Visayas, kaya pinapayuhan ang maliliit na mga sasakyang pandagat na mag-ingat. Or wag nang lumabas. Naku, pag masama ang panahon, wala, stay at home na lang. Yung iba kasi ang kulit pa rin. Diba? Huwag ganun. Dapat pag medyo masama ang panahon, dyan lang kayo sa bahay. Stay at home. Yung iba naman, eh kasi namimiss daw sila ng mga sirena nila. Sirena? Uy! Yeah, dapat po tayo magdala ng payong palagi, ha? At mag-ingat tayo sa mga biyahe-biyahe natin dyan. At patuloy nating bantayan ng LPA na may posibilidad pang maging bagyo. Habang ang habagat ay magdadala ng pag-ulan sa malalaking bahagi ng ating bansa. Kaya Kaya today could be the start of another rainy day in your life. Kanon? Si kuya, tawa na tawa. Si ate din, tawa din. Oo, kasi pag medyo rainy season na, nagpapaalala din na sa atin yan na sa ating buhay, dumarating pa rin ang mga malulungkot na araw at yung tinatawag nating rainy days. Kaya dapat maging handa tayo palagi. Palagi nating isa puso na tayo dapat maging matatag sa gitna ng mga kalungkutan, mga pagsubok at kung ano pa man yan. Tuloy-tuloy pa rin tayo magsikay sa ating pang-araw-araw na buhay at panatilihin nating masaya ang ating kaluluwa para naman sa ano't anumang kadahilanan ay malampasan natin lahat ang mga pagsubok na talagang sadyang natural lang na dumadaan sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Bukas, July na magdangal. Ready na ba kayo kay July na magdangal? Ako parang hindi pa. Ganon.
8: Aray ko.
7: Dapat ba maging handa tayo? Oh, anyway, dapat handa tayo everyday. Maging bagong taon man yan, o bagong buwan man yan, o kung ano pa man yan, we should always be ready every minute of every day. Wow! Sweet, no? Binabating mo pala ang aking mahal sa buhay na busy-busy ngayon at hindi ako naasikaso. Busy-busy siya sa kanyang taping. Why? Artista! Sabi niya, magkikita rin tayo, be. Sabi ko naman, kailan, be? Sabi niya, malapit na, be. Kailan nga? Padalan mo ko ng pamasahe.
8: Ganun?
7: Ako pa? Fifteen minutes before 8 o'clock. Dito pa rin sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Pasweet.

0: din si Vern Martinez, Milagros de Matera, Paz Diaz, Annalisa Lasco, good evening, Mirna Johad Villarin, Melchor Romano, Jenny Kate Halili, Marites Baslot, Mercy, Ricardo de Guzman, Yolanda Mangunay, Gina Villar Ocup, Rodel Valencia, Larisa Ana, kumusta na? Of course, kay Neji Toscano, Jenny May Ermita, Medi Fragricellan, Julia Carabal, Bads Del Rosario, Liwana Nicolas. Thank you so much for following the Tita Pollyanna Show. Thank you so much. Napaka overwhelming. Overwhelming talaga. Mag-texin po kayo sa ating hotline 0961-447-3923 para po naman sa inyong mga shout-out at para sa ating daily banners. Ewan ko lang bukas ha. Titingnan ko pa yung mga text message na hindi ko pa nabubuksan hanggang ngayon. Sa dami na rin nagtitext sa atin para sa ating daily banners. Anyway, ano ko po yan, ilalagay ko po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Bukas po pagising nyo, meron na yan. Meron na daily banner natin kung ano pag-uusapan natin bukas ng gabi. Ding another Wednesday. Ang bilis ng araw, ano? Sana ganun ka rin dumiskarte. Diba? Natulala. Natulala si Kuya, sabi ko. Ang bilis ng mga araw, ano? Sana ganun ka rin dumiskarte. Nakuha mo? Oo, kasi yung iba ang bagal dumiskarte. Kaya hindi tuloy sila umuusad. Oo, ganun dapat. Kung gaano kabilis ng araw, ganun ka rin dapat na dumiskarte. Siyempre, dapat mas mabilis ka pa rin sa alas 4, dumiskarte. Ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet with your Tita.
1: Oh, sweet.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert!
8: Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show.
12: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show!
22: Sa oras na alas 8:36... Pag-iisip-isip na rin tayo. Ano nga kaya ang naghihintay sa atin sa susunod na buwan? Magiging masaya kaya? Kumusta naman kaya ang aking magiging love life? Makakatagpo na rin kaya ako na isang tao magmamahal sa akin forever? Forever? Sa larangan naman ang aking karera, magiging maayos naman kaya ang paglalakbay ng aking professional life? What? O, kailangan yan talaga ang palagi nating tinatanong sa ating mga sarili. Hindi na lang basta-basta na, July, sana maging mabait ka sa akin. Kasi hindi ko talaga kakayanin kung hindi mo gagandahan ang iyong pagpasok sa buhay ko ngayon, July. Sabi naman ni July. Problema ko talaga yun. Uy! Nakikipag-away na si July. Pag ganyan kasi, dapat hindi tayo masyadong nagiging demanding sa buwan. Kaya yung mga sinasabi nyo, hey, July, please be nice to me. July naman, give me bountiful. Bountiful! Sabi ni July, hindi ako Santa Claus, no? Sana July na maging maganda ako. Excuse me, buwan lang ako. Hindi ako mahekera. Mahekera? Kaya huwag tayong masyadong mag-expect, no, sa mga sa buwan, kundi sa sarili natin yon. Sa sarili nating pagsisikap, pagsisikay, at pagmamanifest na mga bagay-bagay na pwede mangyari sa atin sa mga pagbago-bago ng buwan. Mamaya-maya, meron na naman akong maririnig na kumakanta. Malapit na kasi. Aba, ilang buwan na lang. Diba? It's only 2 months to go. And it's going to be better. Better. Happy season. Diba? Man, ganun akong magsalita. I really like to make fun of myself. Every now and then. Ganoin. So, biro mo ha, July, August. Pagkatapos ng August, September na. Oh, ano, ayun na naman si Jose Marichan. Whenever I, di ba? Kaya dapat ready na tayo. Dapat pinaghandaan nyo pa ang Pasko, January pa lang. Eh, ngayon pa kayo maghahanda, magkano na lang ang may ipon nyo. Ganoin. O, bukas ha, ang simula ng isang buwan na may dangal. July na, magdangal. Tawa si Kuyo. Hindi naman bagay sa kanyang tumawa. Buti pa si ate. Eh ako ba kaya kong tumawa? Uy! Eh si ano, si Johan. Si Johan di na tumatawa ng ganyan. Eh si baby. Aw, ang cute. Of course. Kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Products. Rejuviant Products. Luyan Lola Nor Palabo. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, para po sa inyong pagtatakam ng mga chicken inasal, walang iba kundi ang Wanox. Wanox Chicken Inasal Daan. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue Daan. Para sa inyong mga online orders, pasya lamang po sa kanilang Facebook page, Wanox Chicken Inasal Daan. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dagan salamat! Gems Products. Siyempre, para sa sato yung mga magagayon in the city of true love. Sarong lugar sana po para sa indong me time as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang sana ka naman the Coffee Hospital. Mabalus po. Pink Spa. At sana po naman ay natighaw ang inyong mga pangangailangan sa inyong mga kachismisan. Dahil araw ngayon ng mga marites. Dito po sa The Tita Pollyanna Show. Meron ako pa talagang itinatago-tagong mga blind item. Nilabas ko na. Kasi nga araw ng mga marites. Siyempre, ito naman po yung lingkod na bako masyadong magayunorn pero mahamutorn. Gurrang na pero may herrang pa. Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga katagang. Ingat kayo pero mas mag-ingat sila sa inyo. And I thank you. Hanggang bukas. Mother's Day po bukas sa The Tita Pollyanna Show. Bakit? Dahil nga, Mercurius. O, diba? Sweet dreams! And good luck always!

0: Paghalo-halo, dapat choking.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Good news mga kabit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
7: Sana all.
8: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
9: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.

0: balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Evenings on One Radio.

0: Metro City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on 1 Radio.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
7: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maanin na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on one.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Idugo na.
2: Heto ang pinakabago.
0: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
2: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
5: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
4: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
6: Evenings on One Radio.

sa siyudad din Tabacog na Pilipquin. Minutos po ang intro. Diyan, dugabos mga katindugan ka programa. Ano man po ang sa ibo, ano man po ang sa kasiriman. Laumim ka mo sa baray-rahay na.

0: Magaise, Anlio Camara, Nin Rosa Valesa, Joseph Año Nuevo niya kay Madam Banyan. Dati niya tong sa National Asin ka Ikasyon ngon niya na Enjoy ngon niya tong panagos na kabord in la hospitals para oh. Aldanines kan bula na Hulyo 2000 sa igwapon sa Buhay and lagi po nandaan ang malimit naming ipaalala sa atin po ng ating sasama po naman ang gagaling ikinagagaling. In life, there are people watching our next move, desperately waiting for us, or even praying for us to give. But don't mind, it's just doubles the fun of living. In mind that films are not things we should be scared of. It could lead in grace. See life as an adventure. Every month, sa mga taga-syudad din tayo, syudad din Ligao, parte ng probinsya ng Katanduan, Sur Camarines Norte, Sur Bate, probinsya Kanal. Tipo at 0.3 News FM, tindugo na po kasabuyang Big Boss Alegre, Bossing Romy, Vulanam, Kagandahang Osang, Sner, si Manong Mani Almoguera. Ako po si Buwan.
1: Ako, malaki, alagad, very,
0: sinday, umahan. Nagtataram, sa imo sa program, Kig-Kig, kasurog kan kaiwal kan
2: sibo
0: king king eno kan king an kan pinagpaluwas na dekan tro different kakarkulo base sa kabus na available na datos 70 kilometers weste sur weste kan Abukay Bataan sa coordinate 10.4 degrees north 1.6 degrees east. Iniigwan in maximum sustained winds na 45 kilometros sa kada oras sa Ranisa Centro, as in Dangkuros, na maabot 55 kilometros kada oras. Ini nagihiro northwestward sa Kaskas na 25 kilometros kada oras. Southwest monsoon naman ang nakakaapiktar sa westing sections kan Visayas as in Mindanao.
2: Si Bueno sa
0: dahilan po kay ni mga katindugon ang Zambales, Bataan, Metro, Barson, Bulacan, Tarlac, Pampang, Indoro, Occidental, Mindoro, Asin, Marin. Mapag-urin mga na namamatian dahilan po sa medical dip na si Henry.
2: Si Bueno sa
0: mantang ang Western Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, natatanan Mimarupa, Lanao del Norte, Misamis Oriental, asin Misamis Oriental, apiktado, Sparo sa Bagat, kung naman in mga pagdaalom nin kalangitan pamina, may mga warak-warak na paguran.
2: Si Bueno sa
0: ang natatadang party kan Pilipinas, kasabayan B, particularmente probinsya Canalbay, localized tas ang nakakaapiktar, kun kaya bako man po kita sa mga paguran.
2: Si Bueno sa King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Mr. Mrs., oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa magluto nin pamahawan, tangani naan sa tuyang mga laog sa iskulahan. Siring man, kamutabi, Mr. Asin laog sa indong spektibong workplace. Dapat igwaning resistensyang tunay tangani sa maghapon. Wag po kita nin good vibes.
2: Si Bueno sa King, King, King.
0: Sa mga katindugon niya itong inkargado sa kapalibutan, mga miembros, mga katindugon kan Solid Waste Management Team, mga street sweepers, ay mga batang sendro di sumusunod sa otos kundi galing kay boss. Sa mga katindugon niya ito na yaunang sabi,

0: po sa kapalibutan po dyan sa Banwaang Kantiwi, Malinaw, Siyudad Cantabaco. Good morning. Malilipot baka kay Santo Domingo. As in, siyempre sa tigaabot kan makusog na signal kan One Radio. Good morning. Ay, mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, pirming magpasiguro tanganing day mabugtak sa peligro. Ano tabi, payaw, Madam Feli, mata na kita, igwala mang dyan ki mga nag-abot na epektos na pwedeng mapakinabangan man kan sa tuyang mga katindugo na naghihinguwa. Atab, gikan dyan sa mga bulod na party, naglulugsot mga katindugon sa merkado publiko. Tangani na magpili nin mga epektos na pwede man ilibot dyan sa mga bulod na party. Tangani makakoalamang nin ganansya gamit para sa pangurual daw na po.
1: Si Bueno sa King
0: King. Kumusta ang sa tuyang mga biyaheros? Ang sa tuyang mga jeepney drivers? UB Express drivers, bus drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Co-op, Empowered Women, yangon man mga katindugon ng Albay Operators Transport Cooperative. Oy, good morning! Good morning. Luway-luway sana, basta doon. Good morning! Mga tricycle drivers, mga parapadustaman ang sa indong ganansya. Good morning! Arog ngayon na may klase, maray-rahay lamang. Head.
1: Si Bueno sa King King!
0: Sa mga igwapo ning origan na harayo sa indang harong alagad nakakapirwisyo sa iba, oras na naman tangani na mag-ipos-ipos. Mantang nagkakaturog pa ang mga harani dyan sa indong mga tangka, linigan na nindo.
1: Si Bueno sa King King King King!
0: Gramang ini, atod sa Indokan Best Cafe 8 in 1, kasabayan Best Cafe Gold 20 in 1, Best Cafe Blank 4 in 1, asin mga katindugon, ang pinagkakaribukan, Best Cafe Green 6 in 1, talagang tunay ang mga testimonya. Nasa Best Cafe Green 6 in 1, healthy ka na, sexy ka pa. Yaon ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gribi, ang mga aki nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Po sa Banwaan kan malilipot, nagwara-irak sa siyudad din Tabaco. Igwa naman sa Banwaan kan malinaw, tiwi, asin siyudad kan ligaw. Mga katindugon, sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, King King Mareta!
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang...
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay ni shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
9: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sinda si kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman na

0: favorite sa birthday ko. Birthday man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalat mo?

0: good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na!

0: talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher prizes. Tatakuan 7 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprise. Free pickup and delivery. Tawag na sa 0946-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near... For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Post a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Si Bueno Sa Philippine Standard Time, 14 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugabos mga katidugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada Kan. Kig-kig barenta. Enot sa lado lokal, nagtagaman in 5 milyones de peso. Provincial Canal Bay para sa expansion. Kan Imum, kan Dr. Lorenzo Pisiga Memorial District Hospital. Nayaon digdi sa siyudad din Tabaco. Parte ini kan naging ulat sa bayan ni Gobernador Noel Rosal sa ginibo o naginibo sa Albay Astrodome kasuod ma. Konsain, naglalataw na haros gabos na hospital na pigpapadalagan kan probinsya, naging prioridad sa enot na taon kan termino kan Gobernador na matapos gamiton ang bagong edipisyo kan Josefina Belmonte Duran Provincial Hospital sa Tuburan, Ligao City. Binuksan ang duwang bagong hospital sa probinsya ng Albay. Ini, iyo ang Puduran District Hospital asin ang Batan Infirmary sa Islang Banuaan kan Rapurapo Albay. Kunsain, sa maabot na taon 2027, mas pang papaywason ang pagtataonin serbisyo sa salud sa mga Albayano sa paaginin mga dugang na pasilidad sa mga hospitals kan probinsya. Target ni Gobernador Rosal na mapagserbihanin maray ang mga Albayano sa paaginin pag-opreser nin mga programang nakaguot sa transparency, accountability, and good governance.
3: Si Bueno Sa
2: Igwang ipinagtagamang 500 milyones de pesos na pundo si Senador Kiko Pangilinan para sa rehabilitation kan Libon Pantaw Road. Konsain, andang unabita ng tinampo, importante nin maray para sa operasyon kan Pantaw Port na inot na nga pinagrehabilitar kan gobyerno probinsyal sa kamauta na mas mabukasan ang oportunidad kan West Coast pagabot sa pagkuniktar kaini sa mga islang lugares kan Masbate, Visayas, asin Mindanao. Magigirumduman kan magbisita si Agriculture Tio Laurel sa lugar sinabi ka ini na plano ka na hensya na i-transform ang Port kan Pantaw bilang agricultural logistics hub sa paagi kan 500 milyones de pesos na expansion project. Ini, tanganing mas matabangan na maglangkaw ang ganansya kan mga parasira asin para umas sa ligaw. Konsain, oras mapakaray ang Libon Pantaw Road, siguradong mas magiging busy ang lugar para sa magamit kan pasilidad sa Pantaw Port.
3: Si Bueno Sa King.
2: Nakatalaan amindaran kan gobyerno probinsyal Canal Bay ang ordinansa para sa pagkwari particularmente ang presyo kan mga aggregates na nakukuha sa kapalibutan. Konsain, basado sa presentasyon ni Gobernador Noel Rosal sa mga negosyante o ang mga negosyante nagahagad manin karyo sa gobyerno na dugangan ang presyo kan baybay graba asin iba pa dahil naman sa paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo na nahiling man kan probinsya na balido ang kahagadan kung kaya ang propuestong lakdang nakatalaan ipresenta o ipresentar sa publiko sa paagi kan mga gigibuho na public hearing kan Committee on Environment kan Sangguniang Panlalawigan. Sa ginibong ulat sa bayan, ipinagpresentar kan Gobernador ang adjusted na presyo kan baybay kung pick-up na sa 410 pesos cada kubiko, as in unresidential. Igwang discount kung kaya nasa 350 pesos na ang kubiko. Mantang ang tracking sa enot na 10 kilometros nasa 150 pesos ang bayad. Tinawan doon kan gobernador na dapat tapos ang tulos kan sanggunin ang panlalawigan ang public hearing sa laog sana ninduwang simana.
3: Si Bueno sa King King
2: Marata. Panagos ang satuyang mga kapulisan, mga katindugon sa paga pahiling kan sa indang aktibong pakikisumaro. Tangani na maging safe ang mga estudyante sa manlain-lain na eskulahan digdi sa kapalibutan. Ini sa paagi, mga katindugon kan police visibility as in pagtaoning oras tanganing maglibot-libot sa campus kan mga eskwelahan.
3: Si Bueno sa King King
2: na barangay tanod naman. Thank you so much man sa indong pag-akudir, sa indong pag-aktibar, asin siyempre mga katindugon, sa paagi yan kan liderato, kan sa indang mga barangay officials, sa panginot kan punong barangay.
3: Si Bueno sa King King!
2: Taod-taod, ang iba pa.
4: One Radio. You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, Entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-56G Enterprises. Try mo, barato ang 6G Enterprises. May smart money padala. 5577-5194 6182-4105.
7: Mag-ingat tayo sa sunog at siguraduhin meron tayong first line of defense laban sa ganitong trahedya. Yaon ang WPL. We protect lives. Fire protection product trading. Ang WPL fire protection product trading. Sarong one-stop shop na igwang top quality fire protection products. Arukan fire extinguisher. Dry cam red. HCFC 123 green. AFFF blue. Geofire ARFF. Fire and smoke alarms. Emergency light, fire hose, and cabinet. Asin gabos na fireman. WPL Fire Protection Product Trading. Protect is our expertise with proven track record and customer friendly. Elevate your fire safety standards. Tumawag na sa cell phone number 0927-036-725. Dahan kami sa WPL. We protect lives. Fire Protection Product Trading. Sa Puruk 4, Barangay Hindi. Baka just along the road. Or visit our social media account at WPL Save Lives or email us at WPLFireProtection@gmail.com. Buy one before you need one.
8: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Ayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang putot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early. Para talagang protektado.

Ernesto Mabini Lana Marinaga, watching from Santa Cruz, Manila. Maraming Tagalog dyan sa inyo. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Oh, marami ring okay na yung English. Ah? Kay Miles Bubilis, si Pine Ardalis pala, nasa Saudi Arabia. Kamusta man ka mo dyan? Maritali ka muna kasabay. Ah? Pero so, pigagamit ka na kumpanya kan Aramco dyan sa Saudi, buminulusok sa service na eroplo. Kay pabati, ki Des na naguupak nin kamote, isabay sa linanot, tipid lamang sa pamahaw. Nakakakuyo dyan, nakakarelate ako. Ta iyan an pahit sa muya, permini kan sa muyang panabang ina. Mary Lani, Kit Bell, kay Jack Bass, happy first day of the month of July. For me, Emma Binyas Barcinas, Binyas Bilen, Aileen Bermundo Arivalo, Bismonte, Bill, ugari, iriba ang mga kuyan mo niyan, ha? Sa tuyang mga paraan tabay. Thank you so much sa 77 live viewers, kan kikig. Kay Manong Dan Bitara, nakirimate, 90 years old na pala si Lola Aida Bitara. Masilibra ng happy birthday. Ang skuna, tangani na haluyon pa. 17 aldaw pa. Kay Kuya Bala Clavicillas Daculio, yan sa Tiwi. Kay Angie Bueno, Milagros M. Raso, Bert Binyo, Chris Sunga, Analisa Binos Balmaceda. Pinapaisip nami ang mga paryentes, amigo, as in amiga, ni Blas Boris Jr. na siya, binawi anakan sa iyang sinublian na buhay. Ang sa iyang bangkay, nasa sa indang residensya, sa Purok 5, Santo Cristo, Tabaco City. Ang lubong po sa aga, Hulyo 2, Webes, alas 3 ng hapon sa Tabaco Catholic Cemetery. Ang nagpapaisip po ang tugang na si Madam Cathy Boris Hiron. Condolence po sa Boris family. Marina, good morning kay Ma'am G. Canyo, Mama Agnes Brutas, Monica Bruncano, Chasalbi Coral, and Ma'am Pasin Sistina, kay Tra, kay Bus Mario Buda, kay Dunya Yuli Bariso, kay Mading Ima Barquilla, magayunon kong Madihon, yan sa Malilipot Public Market, kay Mading Virgie Canyo, Sir Rex and Ma'am G. Buates, kay Madam Aida Ramos, Beth Canyos. 32 minutos na makalipas po ang alas 5. Ang programang ini hatod sa indo, mga katindugon, kandinil, bakery, tinapay, puwerte, nasukpin ming mainit sa presyong dati. Makukuhan sa likod na party kang Tabaco City Hall. Pagsadiri as in pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Permiñaon ang barsaga itire, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itire. Sulka, good news sa mga nagpapamatanga as in naaagahan. Digdi po sa sentro kan siyudad din Tabaco. On barsaga itire, 24 oras nang nagsiserbe. Igwaman po sindanin air condition na enting barbershop and salon. Matapos magpagayon, nasin magpagwapo, inabot nin gutom, diretso sa barsaga itire, permiñaon si Ati Beth Barsaga. Yang odman ang malilipot kakpit kulisiyum, pagsadiri kan familia mamahalaan ni Ramos Boy, asin Madam Girly Bea, makukuha along National Road dyan po sa barangay. Sa Isidro Inawod, malilipa para bulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyum. An enot sundo 30 sultada, 1,000 de pesos ana. Premyo kan gana, 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan.

0: partner kan mga Mr. and Mrs. na habo mapasma. Tambakan labahon, darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lac Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon indong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just in kukuha dyan sa Purukuno Poblasyon, malinaw albay. Marina, good morning kay Sir Naz, kay Mambing Asalmana. Oy, sa mga mapagayon kan opisina, mapagayon man kan sa indong House of the Rising Sun, Iguanin Beautification Project sa barangay, sa mga eskwilahan, naghahanap ka mo ng dekalidad na pintura, sa inkamumado man, siyempre, sa Tabmix Paint Center, gabos na klase din pintura, Iguasin da color na korsunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco Sining, kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga. Kasurog kan programang kikig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: voluntaryong nagpasiring sa Kapitulyo Provincial Canalbay ang maabot sa 200 sa kabilugan na 500 na dating mga empleyados kan Sunwest Corporation para mas magagad din tabang na atindiran Department of Labor and Employment Dolly Bicol ang pigso nad na reklamo. Iniyan ipinagpahayag ni Miss Marilyn Batas, nagsiserbing tagapagtaramkan grupo sa pagsasabing sinda pinag-underfloating sa laog na po ning anum na bulan as sinda nakarisibi nina ano man na kabayanan. Inako kaini sa mga taga-media na ang top management kan Sunwest nagtaram na dapat darahon ang reklamo sa dole. Alagad piga-aligar na ang dole dahil man nag-aatindir sa saindang reklamo kunda ining go signal ang manihamiento kan Sunwest. Kunsain, ang ibangani kan kagrupo nakarisibi na kan pigahagad na benepisyo matapos magreklamo sa ahensya tao ang pinagsasabing 500 na empleyados kan Sunwest bako sa naman nagtatrabaho sa Riyod Bicol kundi gikan sa ibang lugar kunsain Iguanin proyekto. Sinabi man ni Batas na daininda pigliligawan ang utang na buot sa Sunwest dahil sa natawanan sindanin trabaho. Alagad, kaipuhan itao kan kumpanya ang benepisyo na haloy pinagtrabahuhan kanaunampita ng mga empleyados.
1: Si Buenos King, King, King!
0: Nangapudan sa publiko si Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi para sa tama asin responsabling paggamit kan artificial intelligence. Konsain ang teknolohiya dapat magserbing instrumento para sa karahayan asin da ikaipuhan maging rason sa pagpalakop ninsalang impormasyon o pag-aabuso.
2: Agong teknolohiya, mga bagay na nagtutuklo sa ato, tanganing mas maging kapabli kita sa pagsimbag ng mga challenges din sa tong panahon. Pero nagpapatayin ni dan sa tuyang Santo Papang si Pope Leo sa sayang likal magnanitas na magigitang builders of communion, not architects of Babel. Ang Babel, aram niya to, mga tugang, itinatindog ng mga tao kay itong panahon, ninhuli tabut nindang maging arog sa Diyos. Gusto nindang kompetensyahon ng kagurangan, asinan bunga kay ni pagkabaranga dahil nagkaigwanin man lain-lain na lingwa, hindi sila nagkasinarabutan. Sabi kang Santong Papa, si Pope Leo, ang mga bagong discovery na didiscovery mo niyan, ang mga bagong teknolohiya, arukan artificial intelligence, gagamitun ta, tanganing ang tunay na dignidad din tao. Dignitas, ang dignitas sa tuyang humanity, kan humanity niya, inya to mapasipara, asin day maratakan. Uli, kan pagbabago, asin mga influensya, kan siyensya, maging responsable kita. Sa pagbabago, ninuli ta ini, itin na talaga nin Diyos sa to. Kapangyarihan, bako sa pahagi nin artificial intelligence, kundi kan sa tuyang natural na intelihensya. The human intelligence that is based on the dignity

0: of being sons and daughters of God.
1: Mientras tanto, mga katindugon, iguamanin mensahe ang arsobispo sa mga jóvenes.
0: Mga jóvenes na tataunang magadan, mga daipangani lamang, nakakasabot kung ano ang tama asin sala, instrumento na nin violensya, asin inisatuyang na-experiensyan mo niyan. Magmamangno kita sa mga sitwasyon na arog ni, tadi kita pwedeng magpasip sa huri, kundi niya to aatamanon asin na atubangon ang siring na sitwasyon, inibabalik sa sato asin kita man lang ang magkakaigwa nin kapurisawan.
1: Si Bueno, si Bishop Joel Bailon Cana is of Legazpi. Mientras tanto, mga katindugon, panagos ang pangapudan kan PhilHealth Bicol sa gabus na magsabay na sa yakap program para sa mas mahiwas na benepisyong pagsalod. Sigon kay Miss Larry Ilagan, pamayukan Public Affairs Unit kan PhilHealth Bicol, mag-aprobitsar o aprobitsaran ang naunabita ng oportunidad na nganing matawananin access sa mga serbisyo kan yakap.
2: Po kami sa lahat ng mga Bicolanos, sumali na po tayo sa programa ng PhilHealth, ang PhilHealth Yakap. Ito po ay para sa kalusugan ng lahat at lahat po ay kasama dito, maging po ang ating mga primary member at mga beneficiaries. So, we will be given access po para doon sa services ng Yakap, po ang consultation, 13 na laboratories and 21 medicines kung kayo ay mag-a-avail sa inyong Yakap clinic. Now, ang kagandahan po, through the Yakap ay meron na din pong bagong programa ang PhilHealth na tinatawag natin na gamot, kung saan po meron na additional na 54 medicines na ma-avail ang ating mga members sa mga accredited naman na mga butika. So this time po, same din sa Yakap, lahat po ng ating mga kapwa Bicolano ay pwedeng makapag-avail nito, pero kailangan po through the Yakap ang ating pag-a-avail ng gamot. So inaanyayahan po namin mga members natin na hindi pa po kayo nakakapagpalista, pwede po kayong bumisita sa ating mga opisina, either po dito sa ating mga local health insurance offices, or pwede din pong i-explore ang ating mga online mechanisms kagaya po ng eGovPH, My PhilHealth Portal.
1: Si Miss Larry Ilagan, pamayukan Public Affairs Unit kan PhilHealth.
3: Si Bueno sa
1: Marata. Congratulations sa mga benepisyaryo kan Agrarian Reform digdi po sa Kabikulan na sobra sa 10,000 na pinalmente ng pinara kan gobyerno an sa indang mga muruso pagamot duman sa indang na-receiving ikan sa Department of Agrarian Reform dar. So, pangatamanan na dai ipagsangla kundi magibunin paagi tangani mga katindugon na maging produktibo ang naonang bita ng propriedad.
3: Si Bueno sa King.
1: Taod-taod ang iba pa.
4: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tagaytay.

0: Ako City Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lepas, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ramco. Si
5: isang patunay na magandang benepisyo sa katawan. Sangkang number in one coffee with herbal mix.
6: Magandang araw sa inyo. Si Lola Linda, certified best cafe. Use ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong best cafe. Trinay ko. Araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng best cafe. The best talaga. Ang best cafe.
5: Best cafe, 8-in-1 coffee. Best 20-in-1 coffee and best cafe black also available. Best cafe green 6-in-1 coffee with herbal mix 12 pesos lang per sachet.

0: No segregation, no collection.
1: Si Buen Osa, King.
2: Apat na put anim na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, kinansela ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakatakdang schedule nito kahapon na Hunyo 30 matapos ng rally sa EDSA ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, managmonitor na namang ang Pangulo na pansa EDSA kung saan may rally ang INC. Kabilang sa mga aktibidad na hinang Pangulo ay ang inaugurasyon ng MV Nilad, isang marine cleanup vessel for the enhancement in the Manila Bay Project. Ang talumpati ng Pangulo ay binasa na lamang ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Hindi rin natuloy ang presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines na nire-schedule na lamang ng organizer.
1: Si Buen Osa, King.
2: Sa mga portado ng Iglesia ni Cristo, si Senador Rodante Marcoleta matapos magbanta ang Office of the Ombudsman na kakasuhan ng plunder ang senador noong Linggo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Ayon kay INC spokesperson Brother Edwin Zabala, hindi naman direktang binanggit ni Zabala kung ang rally sa EDSA ay bilang pagsuporta ng INC kay Marcoleta. Base sa mga naunang report,

0: Marcolita ay kakasuhan ng plunder dahil sa hindi umano nito pagdeklara ng natanggap na 7 milyong pisong campaign donation mula kay dating anak kalusugan party representative Mike Defensor at dalawa pa noong 2025 midterm elections.
1: Si Bueno sa
0: inanunsyo ni Department of Labor and Employment Dolly Secretary Francis Tolentino nitong Martes ang 85 pisong dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region NCR. Ginawa ni Tolentino ang anunsyo sa isang budol fight kasama ang mga nagtitinda sa palengke at mamimili sa pamilyang bayan ng Marabon. Itinuturing ito bilang pinakamalaking wage increase sa kasaysayan ng rehiyon. Ayon sa Dolly, tinatayang 1.1 milyong manggagawa sa Metro Manila ang makikinabang sa wage hike na ipatutupad sa 2 yugto sa ilalim ng wage order number NCR-27. Simula Hulyo 26, ipapatupad ang 60 peso na dagdag sahod habang ang natitirang 25 peso ay ipapatupad sa darating na Enero 20, 2027.
1: Si Bueno sa King.
0: Sabi kan mga taga Bicol, papano naman kami?
2: Dula ko na lungkot.
0: Dumandara ko laon ang increase, digdi manong mani ka mga sana. Naghain si Senate President Pro Tempore Vicinto Tito Soto III ng isang resolusyon para siya sa atin ang epekto ng social media sa mga batang Pilipino at matukoy ang mga hakbang upang higit na maprotektahan ang kanilang digital well-being. Ng Senate Resolution Number 486 na suriin ang epekto ng labis na paggamit ng screen o screen time at pagkakalantad ng mga bata sa online content sa kanilang mental health, kaligtasan, paghubog ng kanilang asal at pangkalahatang kapakanan.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marami ng mga pag-aaral na talagang mayroong epekto ang matinding exposure hindi lang ng mga bata pati na ng mga matatanda sa screen at lalong-lalo na sa paglalaro ng mga online games. Nakaka-addict po ito. At maliban dyan, yung ating pamahalaan, bakit kaya manong mani? Akala ko ba, nais ng ating gobyerno na tapusin na yung mga games. Ngayon, marami na namang lumalabas, ano? Nandyan ka para magbalang magbabago at parang nag-aanyaya na ikaw ay magsugal.
1: Sa King, King, King, King.
0: Marata. Oras na naman tanganing magpasiring po sa mga eskwelahan. Itong sagungon yan, shifting pa. Dahil lang tanganing classroom. Sino? Iyo po? Unshifting ko ta na bako magayon mga katindugon ta isipon po din duma mataning atab ang mga estudyante mamatamaning atab si Sir Buda si Madam bako malilibong kayan ang body clock nindo mga katindugon pag nagbalik na sa normal ang gabos na kapag patugdok na nin mga additional classrooms dyan sa indong mga eskwelahan. Si Senador ba nagtatanong na ngayon, mayroon pong sapat na pundo na inilaan ang pamahalaan para sa construction ng mga buildings. Abay, nasaan na ba yan?
1: Si Bueno sa King, King.
0: Hanggang ngayon, walang nangyayaring procurement, ano po? Yung ating mga ahinsya, lalong-lalo na ang Department of Public Works and Highways. And yung ginawa ng Department of Education ay hinati yung pundo sa iba't ibang grupo. Mayroon sa DPWH, mayroon sa DepEd, mayroon sa militar. At yung mga pribadong contractor po natin, iniimbitahan na direktang mag-sumite ng kanilang plano.

0: para sa mabilisang construction ng mga school buildings. Problema hanggang sa kasalukuyan, mga katuto ko, wala pang ipinapalabas na pricing ng mga hardware materials ang ating Department of Public Works and Highways. Kaya hindi po makapag-umpisa ng procurement process. Walang nangyayaring bidding. Ang lahat lang listahan .
1: Si Bueno Sa.
0: Sayang, isa sana sa mga tutulong sa kahirapan ng ating mamamayan kung ang mga proyekto na kasabay na pinunduhan sa General Appropriations Act ngayong 2026 abay mai-implement, sapagkat kahit na papano kailangan po ng tao, ng mga laborer para mai-implement yung proyekto. Pero kapag kaganito, bilyon nga naman ang nakalaang pundo para po sa construction ng mga bagong building sa paaralan, pero walang pakinabang sapagkat hindi naman po umpisa.
2: Pasaway ka, pulaw ka,
0: taod-taod ang iba pa.
3: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
4: Banding na namin yan eh. Anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
5: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
3: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
5: Itong anak kong teacher, user din to eh.
6: As a public school kiddo, ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinting natulog, pahid ako ng baw. At kinagawa ko, room freshener. For me, baw liniment is a free Filipino household.
3: Dahil walang aw sa baw.
7: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
8: G lang with Gord C Plus. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C Plus is your daily plus. Gord C Plus with zinc capsule.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult.
10: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-3397 or 0908-94958 for details.
11: Either. Bayan na naman para sa motor mo. Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Trading. Power Cycle Center. Siguradong dekalidad. Esa. At serbisyo may iron. Engine. Eto. Batteries at coolant. Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo at pormang panalo. Cycle Pro 8 Parts and Accessories Trading. Located at Kilo City. Isip na pang snacks, pang merienda o pang pasalubong? Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon, pangmeryenda, pasalubong at Zap Donuts. Barato na, masiram pa, at mababakal. Sa gabos na mga manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bataong Luna sa Kamrot o Kagatkan Ayam o Ikos. Protri o kapamilya, day ipag baliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: Ahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-81996 o 0970-469-3119.
14: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, boss na klase min semento, Toronto, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, Steel Bars, Plywood, Asin, mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Door.

0: Girls.
1: Asin, kanyakul pang iba.
0: Available naman ang Paymaya.
1: Kung sain, pwede ka mo mag-GCash in and GCash out.
0: Asin, magbayad kang bill sa APEC.
1: Tawad, home credit, dakulun pang iba.
0: Debit card.
1: Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan ni materials.
0: Atong presyo,
1: bisyo,
0: sado,
1: kayang-kaya pa ng pulsa mo.
0: Jaya.
1: Test.
0: Zones of this tobacco enterprises.
1: This bar.
0: Mrs. Ed.
1: Magbon.
0: 08-813-1564
1: or 0936-367.
0: J.O.S.S.
2: Sa Albay Electric Cooperated manungod sa General Assembly o apaarang kan manihamiento kan Aleco na susog sa option number 70 series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome Legazpi City ang agma kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitutions. Mga aktibidades. Alas 7 in pagkaaga. On-site registration. Alas 9 in pagkaaga. Program proper. Alas 11 sining pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa 2020 dates. Manungod sa operational status kan alemasyon kan corporation asin mga inamyandaran sa Aleco Bayltado ang gapo konsumido. Nimbagong Aleco Notice of Billing or isay an anuman na valid government

0: magrehistro online gamit ang link na agro26.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain. Pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
1: And the time to stop ang alasais. Kasood ba nagtistigo sa Sandigam Division si dating Department of Public Works and Highways Mimaropa Engineer Bagon. Pagdating dugon sa Machun case ay dating Akubicol Sentative Saldico Sigun Kiabagon Sumbika. Pinirmahan niya ang Certificate of Inspection Manuyekto na nagkakantinan 289 pesos all project sa Nawan, Nauan, Oriental Mindoro. Maski na ipakaingin na hiling so proyekto, lapakan baga. Sigurado isipon kang tao. Kaya ginibo ini kan engineer na ini tanatak mula na ninpirak ni Saldico. Inaban mga nagpapadagos bago totoo na mga katindugon ang manungod sa tandal agos ang imbestig and nagpapadagos man ang pagplantar nin kaso kan gobyerno bago li isip niya to tigiisip kaniba na itinuruan na well, na imbulto sa flood control mess dapat ngayon yan aristaro na buda sang sanguning kaso ay day kamo mag-arog ka yan tahilingan nindo. So isinampang kaso laban kay Romaldis budak kay Saldico. Anong nangyari? Ibinasura kan korte. Nyata na technical. Sarong bilyon manong money ang tiga-adigar na sinima ni Romaldis budak ni Saldico. Ang problema, so nagkaso, nag-failure na magbayad. Ang kaipuan pala manong bayad duman, dakit fee na pingaapod. 20 million. Kinaban! Kaya kung magpapara, hara-hara ka dyan, na dapat ngaya, sampalingo na ning kaso, ariglaro na mo na ang mga ibiden na materialis na maman sa kaso, ipreparar muna ang dakit fee o aligar na sinima ni Romaldis Budak Saldico kundi so nagreklamo manong mani bako man preparado nyata paguna nindo pag isinunad mo sa sarong korte ang sa imong reklamo na daika nagsunod duman sa proseso lalong lalo na daika nagbayan paguna mo daw nagkaigwanan ni jurisdiction dahil po igwasan na ni jurisdiction ang sarong korte kung ika nagsunod duman mga katindogon sa mga panungdan kasi na ituro ini ngayong lapakan ngayon gari ngayon ido-ido ni

0: Romaldis budak ni saldiko kay dapat tininge sarok man ini sa mga sangsangunin kaso ay bako manarogan mga katindugon
1: si
0: daw kita sa mga city club niya to na mangos ta tawan ta sindanin mga tig urot sa minutos na mag-report sa bayan manong man. Mag-ulat sa bayan
1: si Bueno sa
0: mas maray na na araw kainin na ah, magkaigwasin da ning oportunidad na maging kuyan bukas sa publiko. O, kasuod ba nagkaigwaning rally ang mga miembros kan Iglesia ni Cristo? Sabi mga 16,000. Eyo, ang nagtiripon duman sa may EDSA monument. Diyo, pagpapahiling sa naman mga katindugo na kita, manong mani, sarong demokratikong nasyon na pwede niya itong gamiton ang satuyang mga diretsos sa libridong pagtiripon asin pagpahayag kan satuyang mga paninindugan. Pero tandaan niya to na tama, demokratikong nasyon kita. The Philippines is a democratic country. We can do what we want. Manong-manong. Pwede tang gibuon ang gusto ta. Pero, tandaan ta mga katindugon, democracy requires accountability. Anong gustong sabihon? Na dapat magigitang responsable kung kita nagkaklamar kan sa tuyang mga diretso, kan sa tuyang mga karapatan, dapat magigitang accountable kan sa tuyang mga pinigigibo. Ah? Democracy requires accountability, and accountability, mga katindugon, requires transparency.
1: Si Bueno sa
0: King. Totoo na ang raling ito tangani na protihiran si Senador Rodanti Marculeta, mga katindugon. Dahilan ta, nagpahayag ang ombudsman na sasangsangon ini o sinangsang nangani gayod ning kasong plunder, mga katindugon. Kun ansarong tawo, piga ako saran. Nin arog kayan kagrabe na kaso, dapat magpaliwanag sa korte. Tasabot ba ganyan to? Kun paano, nagkaigwanin ebidensya an ombudsman laban kay Marculeta dahilan sa saiya man sana. Pwedeng isipon niya to asin ako man nga ni kan enot ang sakuyang pagtubod kapag ka ang kwarta kan gobyerno ang imbuelto, pwede kang makasuhan ning plunder or graft and corrupt practices act pagbayular sa graft and corrupt practices act. Pero ito palan mga katindugon, igwa pa ning ibang pigsasabi na detalye mga kriteria manungunir kan plunder. Ang sa tuyang haganag, mga katindugon, si Assistant Ombudsman Attorney Meiko Clabano. Ano ang rason niya ta plunder case ang planong isangsang kay Senador Rodanti Marculeta?
2: Opo, magandang tanong ho yan at ito ay isang hindi gaano ka-familiar no sa mga tao itong paraan pamit ang plan tangon na ill-gotten wealth no na sa pamamagitan ng mga criminal acts at nilista po ng batas ang mga acts na pwedeng maging plunder at isa po doon ay yung pag-receive directly or indirectly ng gift. No?
0: Regalo.
2: So dito po tayo nag-focus or dito po nag-focus ang mga investigators dito sa act na yan, nag-gift, no? May binanggit po kasi si Senator Marculeta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao, no? So yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga

0: public officers ay pag-standard po ang in-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan, kung ang halaga na iyo na campaign, kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag po kayo, hindi tumanggap ng ganong kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa statements niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na fisos.
1: So kaya po, King! Si Assistant Ombudsman ni Cook Aki pa inimanong mani Assistant Ombudsman na ini matindi. So klarado mga katindugon nakita bilang mga surugoon mga public servant kaya nga ni surugoon kan publiko ba manong mani bawal sa muna na mag-acceptar nin regalo.
2: Si Bueno sa King!
1: Apoyra na sana, sukaso pa ano ni Senador Marculenta, kan panahon, mga katindugo na

0: anuman na regalo. Ang problema, dahil man niya isinabay duman sa iyang statement of contributions and expenditures, so say, mga katindugon. Yeah? Lalo nang nakomplikar, tainako kaini sa telebisyon, mga katindugon, na siya nag-receive kan arog ka itong kantidad, dahil man niya sinabay sa SALM. O di anong nangyari duman sa 75 million na ito?
1: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Ha? Regalo ito tanganing may protehiran kita. Sabi ni Pai Tommy Manong Mani, tamang-tama manangad ang taramon ngaya. Ang sira ngaya, nababanwit sa ngudoy.
2: Doon ako nalungkot.
0: Taon-taon daw, ang iba pa.
3: Ang mabarayling, si Maywood at si Pai.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay. Ada, tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Panatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
7: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
6: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tabaco and the Alternative Learning System, Tabaco City. Hataw na, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.

0: myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Gaybombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queensmed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Malsumun pa!
3: Bueno, King!
2: Mayumukul! Panatukul!
4: 20 minutos na makalipang alas 6! Maning sa mga taga-Isla San Miguel! Makakasana pagkaagaan sa indong mahigos na konsihal si City Councilor Incit Tango para sa ulam. Mga katindugon, si Honorable Councilor Incit Tango, good morning, Tabi Konsi. Welcome digdi sa Kigkig.
5: Sir Buen, maray na aga po. Siring man po, maray na aga po sa gabos na mga naghihinan niyo po. Sasaga naman, grabe ang naghihinan niyo sa Kigkig.
4: Salamat.
5: Good morning po.
4: Nag-connect baya kami sa Indo. Sarong taon na naman kamo, matapos liwananin mandato, kanakalihis na 2025 election. Inibayaan na panduwang bagong termino mo, Tabi Konsi?
5: Yes po. Yes po, Sir Buen.
4: Mm-hmm. And kumusta man po ang sa tuyang mga naging akomplisimiento sa nakalihis na sarong taon dyan sa sangguniang panlungsod?
5: Thank you, Tabi. Sir Buen, yes, talaga naman kasudma. Nag-celebrate kami for our 1 year. So, sa muya pong 9 sanggunian na mga pag-iriba po. Siyempre po, sa giraray, ang sa kuya po na komitiba, yaon po sa health and sanitation. So, yan man po sa tuyang tutok. And of course, sa na ito po sa tuya ang Committee on Rules and Ordinances. So, nakulma po kita ki mga naipasar na mga ordinansa para po sa kapakanan kang salud kang sa tuya po mga tugang na tabakenyo. And of the enemy maikiklaim na sa kuusana, sanggunyan po is a collegial body.
4: Mm-hmm.
5: So, dahil po pwede mag-solo kay ang anuman na piga pasar, iyan po tiga-tarabangan, tiga-approve kang pag-iriba. Kaya samuya po yan accomplishment. But of course, the proponent po talaga, halimbawa sa ako, sa salud po. Sir Buen, ang tutok sa po talaga salud, lalo na po ngunyan, ikaw kita kipigab na, ginago pong ordina, masurog po, digdi po sa tigapod na alta protection para sa alta pressure dahil base po sa datos.
4: Mm-hmm.
5: Kadakol na po talaga ang may alta pressure na nag-iedad na 20 years old above. So dati ang alta pressure tigasabi for senior citizens na, pero ngunyan po younger na po ang may alta pressure. So dati iba po kita kayang si resolution sana pigahagad ta sa mga barangay na suportaran ang maintenance dahil iyan po ang saro sa problema na nagawara-wara ang supply iba kita sa national and the local government of tobacco na supply but then they talaga na susustain year round. So iyan po pigah institutional

0: Realize na dahil appreciate the health organization tutok sa mga tugang sa po na may alta pressure, may mga maintenance po na bulong. So, iyan magiging na po iyan na programa kan mga barangay na mataw man po sinda key budget para po, maalokan key budget para po sa pag-purchase key bulong para po dyan sa alta pressure. So, yan ang pinaka latest na makakasurog po sa tatuyang mga tugang na doon po kang maintenance. Kung nawawaran po kita, kisupuya itong mga...
1: Oho, kan mga nakalis na panahon si ang pagtubod kan mga gurang kapag ka pera nagihiro, igdadaplos, harayo ka sa hilang na alta presyon o dai kaning high blood. Base dyan sa indong naging basihan, akan sa indong ordinansa. Siyempre, igwa kita kay mga bases, nyata kaipuan po niya to ang ordinansa. Digdi sa siyudad din tabako, sa particular na lugar, halangkaw na po talaga ang bilang kan mga igwa ning high blood.
0: Yes po, actually, di po linounce ito po na may nag-ewa po kita ki-launching with the representative from World Health Organization dahil po sa Albay. Ang tabako po medyo may halangkaw na datos. Kaya ni po kan igwa ki mga alta pressure. Nababa po ang edad pressure.
1: Siguro perming masirama, no? Perming masirama ang pagkaon siguro. Kaya da kulang ang paghiro kan lawas. And kamo dyan sa sangguni ang panlungsod, every Friday yata may sumba ka mo, no? Dapat hero-hero. Okay, so...
0: Pero,
1: sige po.
0: Pero importante pa din ang ano ang diet.
1: Diet.
0: Ang pagkaon. So, bako na ililesen sa so pagkaon ko di po sa mga klasik ang pagkaon. So, talagang talagang pinaka-factor na data po na-observe. Arang tapo yan because of grabbing mga restaurants, mas more kita sa instant food.
1: Iyan.
0: So, iyan po.
1: Ihiruga ka na kita magluto dyan sa harong, mapasiring na sa nakita yes. Sa mga kaunan sa sentro.
0: Yes.
1: Ano po?
0: Opo. And sa rupa, sir, buwan, ito pa po na tiga-regulate ka sa pag-serve kay mga sweetened beverages. Lalo na po sa school.
1: Opo.
0: So at least ay tamang po yan ibabawal, malilesen lamang.
1: Uh-huh. Tiga-regulate okay, lang.
0: Yes, tiga-regulate lang po. Lalo na po sa mga akita na everyday, mga akita yan sa school, kung everyday po ang pag-take kay mga sweetened na beverages sa mga instant na nababakal, mga powdered na iyan po, medyo talaga apekto sa load. So, piga-offer ka po sa mga, kung mapupwede, sa mga mag-initiate kita kay mga fresh kamuti taps, juice, or
1: mapakalagkaga ka sa naman.
0: Yes, muda ini po na lumbod.
1: Lumbod, ayan.
0: So, yan, sabaw ngayon kang lumbod, sa mga arugan, and other, kung iwapas yung mga like milk, mga nakakapag-create or calamansi juice,
1: yung mga healthy sa mga aki, lalong-lalo na. Ay, nakitangon yan, tabi, Konsi. Ito bagang piga, sabi po nindong ordinansa sa pag-institutionalize kan pag-provide nin bulong sa mga may high blood. Ano na po? Approve na ito o nasa pirang reading na po kita? O panagos kitang nasa public hearing?
0: Nasa ano pa po kita, for committee hearing. Pero igwa na po kita kan resolution pa lang. And ugmaman po ako, pasalamat po ako sa mga barangay na pigagibo na po ninda.
1: Yes,
0: so,
1: opo.
0: So, lalo na po ang pinaka ano po kayo ni very active dyan po sa Upland Subuang na nagi po ito ang sinoplace po during the launching kang protection po para sa alta pressure. Makaugmahan dahil talagang may yearly na. So, kaya natawanan po ako attention kay ito kang mga doctors na dapat daw ma-institutionalize para regular program naman for that purchasing of medicines po sa mga may maintenance.
1: So, saro sa mga issue dyan sa isla na barangay dyan nagkakasaman ang kuraparo community ka bilan sa isla, ano po ang sa imong namamati talaga sa posibilidad na mag-establish kita ng community college dyan sa Isla San Miguel?
0: Yes, Sir Bren. Salamat sa dakula at tayan. Iyan po haloy nga po talagang hugan ka.

0: sa tuyang dating alkalde. Mm. Si Congressman Criselle Lagman, haluin ang panahon po na talagang tiga pala si Congressman. Kaya po kilay si Gipo sa isla. And kami po sa isla talaga nauugma na may siring na tapuli. Yan. Kada kulaan po imuya. Kaya bako lang po San Miguel Amabian. Mm-hmm. May katang na isla yeah. Salvation.
1: Pwedeng part kan bata, part kan bata, rapo-rapo.
0: Sa malilipot, today medyo rayo pa ang rapo-rapo, but then kapurapo na nagyadyan po sa San Jose. So kung mag-aigwa ang San Miguel, medyo madrap na lang si Bangka sa San Miguel. Dakulao na bagay po talaga. So umipil si Sir Yob o Mubia, si Councilor Yob talagang di man po siya nagpupundo sa in fact, nagdumana po siya sa chair, nagdumana po siya sa legal with the counselor Liner Ata na may mga pag-aad talagang ayun po na mag-community sa isa. So, iyan na lang po ang pinaka parang major-major na project na kaipuhanan po talaga sa isla kang San Miguel.
1: And naunang bitan ni Kong Crisel sa mga nakaliisming programa na ang siyudad kang Tabaco, igwa dyan ki sufficienteng daga o lugar para dyan sa community college na iyan tabi, Konsi?
0: Yes po. Lalo na po sa barangay Hacienda. Kadakol po dyan na, though that is private, pero dakol po ng mga private individual na willing po talaga na mag-donate si daga. Lalo na po si Kapa Adi Balimbing. Ayan, kadakol po siya dyan na daga. And dakol po talagang makukuha kasi parang mas strategic po ang Hacienda. But igwa man po kitang government-owned, hindi po sa barangay bisita. Kaso lang baka tuwini dahil igwa na po kita si MRF, so Material Recovery Facility, and so public cemetery po ni Kong Crisel dati po na programa po digdi. Iyan po so na-purchase niya last digdi. Na ongoing naman po so pag-apply sa DSOD ganyan po kasi sa public cemetery.
1: Pag-abot sa Pasiur din, kumusta ang isla, Tabi Konsi?
0: Ay, sa peace in order po, Sir Bren, magayunong po ang Isla San Miguel. Naugma ako dahil talagang kami po tahimik po digdi. Medyo lang kami na nababother kung igwaki mga maraot na panahon. Kaaram ka po ang Miguel. Kumbaga, trinsera
1: ka.
0: Basta kung day po talaga naman yung pag-isa kang developed na po at kadigdi ka. Nakapashare po kamo from Rawis to Hacienda. So, developed na po.
1: Lang bagay na maski puro pa, no, kamo nakakatutok talaga kanan islang tininda inland and nahiling miman ma-appreciar ang sources. Na talagang makapagtao na serbi. Gustong ipaabot sa satuy mga konsti sa Tabang. Go ahead po.
0: Yes. Bilang haon po, kaya po bawit dahil pag may kamatian sa buhay, kaya sana po gabos langog, enot sa gabos ang pag pagsatuya po, tuya po sa Lord because so, yaman, bakit ang satuyang sa Lord, mayaman na po kita kan sa pagmati. Everywhere na after.
1: Si Tabaco City Council base po dyan sa San Jose pa daw ang available na councilor. Baad ko nag-councilor Salvi Balimbing, aning councilor. Maray chemistry kan ay kumbako si Vice. Nagugunta daw si Vice. Maray ang kakatindog sangkuni ang naman sa ansa indang preser na maray ang siyensya kaya aro. And siyempre dagdagan ka na commitment ka city council na sirbe at talagang maray tibot ang sanglungso. Man sa iba pang maris ni district pang lugar, mga katindog na doon niya to. Dukan kikig ang sa indong pagingu pakurunin itao ang tultul na serbisyo sa publiko sa indong
2: si Bueno sa
1: kikising na makalipas po ang alasays Manong Jun na sa Peter, si Madam na, nag-ukrago. Good morning man, dyan sa Giribi po. Baad gusto mara, tawag mga nutos digdi, tangani na ipahayag mga anto. Pasensya na po kamo, anigodig nahon na magparapasiring dyan, magatindir sa sitakit, adukan gobyerno. Kunigwa man po kita, ni tunidad na dyan, kunigwa kita kisukain, aan sa tuyan, mga katindugan. So ang connect po do sa pantikno sa paagi kan ini. Inyo po. Kurasyon na Sabado upon Sabado.

0: Duming, pwede kitang maghirin. Para na good morning kay Sidney San Aginingan kami, Councilor San Pap Dini Martinez, 92 years Peter. Daw ining mga ina. os si Sam Takmumlations Balan, suntagan sa ina. Pahiling kan Martinez sa talagang pagtauning serbisyo. Abisyo ang pinigdi. Pau, bako ito nga serbisyo mga na ang sirbila din ko sa paatin dugon king ngaw-ngaw para mo ning darbisyo ang mamati igsiba igwaning impact positibo mga katin lalo na sa saindong mga constituentes iyan ang gusto o ngunya siyo na naman mga katin abot na Nobyembre 2 si mga barangay officials magtagasalming na po no? Ngan kita to yung mga constituent pirang o nagira atin dugon o kung medyo maluya na ang pahit nin doon dahil ako magkandida. Buwak ka nga buwin. Ah, kung di lang kami magkandidato, pwedeng ah, magluya na ang samuyang undertasis ka yan.
1: Si Bueno sa King! King! King!
0: Ano mano, dahil nag... Saga, pwede pa man.
2: Panagkukun! Alay siyete kambanggi!
0: Pwede na ang magbaray, li.
2: Ipay ang forma talagang pwerte. Sa kapamad...
0: Buti pa ang bunganga mo, maram utak mo, walang laman. Maray na agad sa'yo mo, kinakban. Ah, sisay ang yaon dyan, mano, dahil na, kita, ta, ah, sisay, ah,

0: kita, 38 minutos na makalipas po ang alas 6. Sangog ang Santilar Digdiso, lakdang ka diduman sa Cebu na bawal ang cellphone. Aya, kung nakamukan pulisiyang ini sa ibang lugar. May buman, puminahit. Sigurado ngayon buhin ang lapakan ka. Igwanin ta. Hubinis kaya maprop ang na iyan kan sigur na ngayon ka hindi magamit on ngayon is padihon ko padi niya ako nagbabasa baga nahiling asa ako mahapot ka yung problema niya padi kung hiling nababasa Rio, may kudang ano sabi bumong solusyon de pasku rika lapak saro mana lapug ngaya pa dita prosdut problema nindo ang ano kinukdig di sa harong tanang iya kudaog ngaya su ikus kang kino kano rikom ay misis mo tanga mag problema sulong tanganing mabo kina ako sa itatid ayo
1: talagang dadayuhon basta may iskilan.
0: Oras na naman, tangani na bigday sa program. Anong Richard Montale, ranina ang big day ni Manner. Ano nangon yan? Sa masunod niya palan ito, pizza otso baka kita manong Miyerkules pala niyan manong manong John paguna kumartis ang pizza otso Miyerkules pala. Ini manabarkada kung ini aga-aga nang gan napapaulok ako kay Ninida Junior nyata aram mo manong mani ko nyata di sige ba antaram ko kay Junior nya ko manong John aranina an big day nindo sabi ko ngaya ki partner ha digdi mo na makukuha an solaminting virgin sa kuya. Sabi ni Manong John, ano niya ako paman ang virgin sa imo? Sa edad mong an? Ang natatada ngayang virgin sa kuya, an sa kuyang lips. Sabi ka, utek! Sa pagkarangkat sa tuyo, mga buot na sponsors. Ang Dinil Bakery kay Madam Gina sa Barsag kay Ate Beth na Iguaki Inting Barber Job in sa Malilip.

0: at cockpit coliseum kay Busboyasin, Madam Girlie Bella. Sa Adam Luck Laundry siya, pasin sa mga mabuot na crew kaini na honesto. Kapag kay gwapo kamuning nawawalat na importanteng bagay sa bulsang kan sa bado, tiguli po iyan kan crew kan Adam Luck Laundry siya. Grabe ang kaurugmahan kan mga nakakalingaw na so sa indang mga jewelries na ibugtak sa bulsa tapos napalabahan dyan sa Adam Luck Laundry Shop. Nakauli. Marino, good morning kay Sir Nards, kay Mambing Buda, kay Lian Calmada. Thank you so much, man, sa Tabaco Color Mix Paint Center. Sabi sa ko ni Business Tower. Ah, sa inyo ka mumado man. O siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center. Marino, good morning kay Business Tower Buda, kay Madam Helen Berwega. Thank you so much, ma'am, kay Tabaco City Councilor Rinir Burse. Tibaad sa agama, isa lang ta si konsyano, ha? Dahil niya ito nagkakuruntak sa mga amigo niya itong konsyahan. Sa pangaran Manny, Manong Manny, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa.
1: You're listening to News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang biyak. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor alternative medicine si Dr. M.
3: Mga kawayan buhay po sa uli programang Well Happiness hatid po sa Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan. Andyan yung original blend na cafe, 8-in-1 coffee with herbal mix, ang tinatangkilig na natiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Palibasa, lumabas sa survey ng maraming award-giving bodies na maraming Pilipino ang natulungan po ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix ng mga sangkap nito pagdating po sa kalusugan po nila. No? Nag-improve ang kanilang kalusugan, natulungan silang umayos ang kanilang karamdaman. Kaya naman ayon po sa survey ng mga award-giving bodies na tinutukoy ko, mga ka-wellness, ay nanatiling number 1 at pinaka-katiwala ang brand ng sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang Best Cafe. Ha? Nagsimula po yan sa original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Lalo kang matulungan. Ang tinutukoy ko ay ang Best Cafe Gold 20 with Herbal Mix. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Black 1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para magbigay ng extrang energy, extrang lakas, extrang stamina at extrang gana, ha? Lalo na sa mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? At ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, ay napakarami ring health benefits. Napakahusay talaga ng Best Cafe Black. Sabi nga basta may black, may balak, okay? At syempre, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, okay? Para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Syempre, maliban pa sa health benefits ng mga sangkap nito, na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang blood cholesterol. Ha, yan ang Best Cafe 6-in-1 Herbal Mix. Best Cafe, Provad Drugs Administration, Restructural Property Office at Halik. At syempre, napili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister.

0: Alam niyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulog ka nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Kaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fresh.
6: Hindi ako.
7: Makidistro.
6: Ferong walat.
8: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Sal din na. Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Alright mga ka-wellness, bago ko talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito ha mga ka-wellness, nais ko muling ipaalam sa inyo na ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto tulad ng ERA 3-in-1 soap, ERA charcoal soap, ERA hairy growth shampoo, yung Dr. M's Amazing Tea, yung Best Juice Brand 10-in-1, yung Qsai Massage Oil ha mga ka-wellness, maging yung Dr. M's Amazing Tea. Okay, mga ka-wellness at Best Cups Minerals Food Supply. Ang mga produkto natin, kahit po nasa crisis tayo ngayon, taasan ang presyo ng mga bilihin mula po sa pagtaas kasi ng fuel, domino effect po yan. Ano? Nagtaasan po yung raw materials, transportation, pati ang energy. Nagtaasan mga ka-wellness yung kuryente. Ano po? Kahit nagtaasan po yung mga yan, ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto ano ay hindi po tumaas ang presyo kasi baka samantalahin ano ng ibang nagtitinda ano po na oh crisis ngayon nagtataasan lahat eh baka maging yung Best Cafe at iba pa nating produkto ay taasan din. Sa amin po mga ka-wellness yung pagtaas ng mga raw materials na yan, kami ang nag-absorb. Ibig sabihin, hindi ho namin ipinatong sa produkto ano ho, hanggat kaya po namin kami mag-absorb ng pagtaas ng mga presyo para yung presyo natin, yung suggested retail price ay manatili tulad ng dati. Bagaman marami ng herbal na kape, maraming produkto ang nagtaasan mga ka-wellness ano, dahil sa krisis. Pero ang Best Cafe at iba pa nating produkto na nanatili sa dating presyo, ha, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino.
13: Pare, may bago! May bago!
14: Bago?
13: Oo, may bago!
14: Anong bago?
13: Bagong Best Cafe!
15: Introducing Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
16: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
15: Full of nutrients, full of benefits.
16: Coffee time, don't settle for anything less than gold.
15: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
17: 18 pesos lang per sachet.
18: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
19: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaida.

Mga ka-wellness, sa puntong ito ay tatalakayin ko yung tungkol sa heat stroke. Napakatindi ng init sa Pilipinas, mga ka-wellness, ano, at napakadelikado po niya na kasi maliban po sa init mismo ng temperatura mula po sa araw, yung mismong alinsangan ano po sa paligid natin, nagdadagdag po yan ng init po na mararamdaman ng ating katawan, mga ka-wellness. Kaya napakadelikado ng heat stroke, lalo na po sa mga may edad na, mga ka-wellness, ha. Kapag ang temperatura kasi ng katawan ay 40 degrees Celsius, napakalaki ng chance na ma-heat stroke.

0: ang tao. At ang heat stroke, mga ka-wellness, lalo na kapag hindi naagapan, ay pwede pong makamatay, mga ka-wellness. Ha? Yan po ang isa sa mga sintomas ng heat stroke. Kapag sobrang init ng panahon, ano ho, sobrang init ng alinsangan, ano, ng hangin mismo, at ang temperatura ng katawan, ano, pag sinukat mo ay lumagpas ng 40 degrees Celsius, yan. Baka po ma-heat stroke ang tao, dapat gawan agad ng first aid o dalhin agad sa ospital, ha? Isa pa sa mga sintomas, yung parang nalilito yung tao o kaya parang irritable siya, hirap siyang magsalita, ano? Minsan yung iba nagsi-seizure, nanginginig, ano, mga ka-wellness. O kaya yung balat mo mismo parang napakainit at tuyong-tuyo, ano, mga ka-wellness. Yung iba naman, grabe yung pagpapawis, ano po, mga ka-wellness, okay? Tapos yung tibok ng puso mo, yung sobrang bilis pero hirap na hirap kang huminga, hinahabol mo yung paghinga. Yung iba naman kasama sa sintomas na nararanasan ay ang pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, ha? Sobrang sakit ng ulo o kaya sobrang pagkapagod na pakiramdam, ha? Kapag halimbawang sobrang init ng paligid, ano, ng temperatura ng kapaligiran, ano, mga ka-wellness, at ka ng mga ganitong sintomas na sinasabi ko sa inyo, eh baka po nagdaranas ka unti-unti ng heat stroke. Dapat maagapan ka agad, mga ka-wellness. Okay po? Lalo na kapag ano, mga ka-wellness, ha, kapag umiinom ka ng alak, alam mo po yung ano, kapag ikaw ay alcohol drinker, mas malaki yung chance o yung risk, ano, na ma-heat stroke ka, mga ka-wellness. Halimbawa, kahit sabi natin sa gabi ka mahilig uminom, pero kinabukasan may epekto pa sa katawan yon, lalo na kapag mainit na po ang kapaligiran, mga ka-wellness. Okay po? Kaya dapat ingat-ingat, ano, dahil ang heat stroke, again, nakamamatay, ha? Kapag ganyang may nararamdaman ka mga ganyang sintomas, dapat ay pumunta ka agad sa isang malamig, ano, malilim na lugar, okay, mga ka-wellness. Tapos yung iyong kilikili, singit, ano po, yung mga ano, kumbaga mga kasingit-singitan sa iyong katawan, lagyan mo agad ng ice pack, mga ka-wellness. O pwede nga mag-spray ka ng tubig sa buong katawan mo, ha, kasi para po bumaba ang iyong temperatura. Eh mas maganda na kung hindi naman po kailangan, huwag ka munang lumabas ng bahay pag matindi ang sikat ng araw, pag matindi ang init, lalo na po sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. At syempre, buong araw, uminom ng maraming tubig. Ano, mga ka-wellness, hindi yung hihintayin mo na uhaw ka, dapat nga inom ka ng inom ng tubig, lalo na ngayon na sobrang tindi ng init na pwede nga pong magdulot ng heat stroke na nakamamatay. Ibilin niyo po yan sa lahat ng ano, miyembro ng pamilya, mula bata hanggang matanda, lalo na po sa mga matanda na po nakasama sa bahay.
1: Here's the newest tea for everybody. Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing. The finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients. Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, isa pang paalala, ha. Kapag ganyang sobrang init, mga ka-wellness, iwasan muna yung sobrang mabibigat na pag-ehersisyo, ano, sobrang mabigat na trabaho. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, try po ninyo na gawin yung mga ginagawa ninyo sa malilim at mas malamig na lugar. And again, so nang laging pag-inom ng tubig, mga ka-wellness, ha, para maiwasan yung heat stroke. Binigay ko sa inyo yung mga palatandaan o sintomas na nagsasuffer kayo sa heat stroke. Binigay ko na rin yung pinaka first aid, ano? Yun nga po, pumunta sa mas malamig, malilim na lugar, ano, isprayhan ng tubig ang katawan, at yung mga kasingit-singitan sa katawan, lagyan po ng ice pack, ano, o malamig na tubig, punasan, mga ka-wellness, para bumaba ang temperatura. Tapos walang masama na dalhin sa ospital ang pasyente, lalo na po pag severe na yung symptoms, nagsi-seizure o hirap na talagang huminga, lalo na po pag nawalan ng malay, mga ka-wellness.

0: Pero again, kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay, ano, lalo na sa panahon ng 10 a.m. hanggang 3 p.m., iwasan pong lumabas, mga ka-wellness. Ha? Makakatulong po dyan ang pag-inom din ng Best Juice Brand 10-in-1+1. Ako, napakasarap. Ano po? Lalo na pag malamig na malamig panlaban sa heat stroke. Eh ang mga sangkap nito tulong pa sa mas magandang kalusugan, ha. Ang Best Juice Brand 1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ang isang sachet, 28 pesos lang, litro pack na pang buong pamilya na. Best Juice Brand 10-in-1+1.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: At syempre mga ka-wellness, ang ating Best Cafe, pwede nyo ring timplahing malamig at may yelo. Masarap din at syempre yung sustansya nandoon pa rin, ano? Tulong din para malabanan ang heat stroke at maraming karamdaman pa. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. Voice, one station, One Radio. Tamang balita, tamang at the best. Natugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
7: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always save as extra. So, Daliwawa Enterprises, pag-asa, wawa.
6: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
8: On the road.
9: Looking for a good birthday cake. Now, the true love. With cold shower and secure of the Cebu City near the fleet 0907-746-85920. Can drop us a message. Vince Home Book site and assist you. Tell your home away from
10: Iwasan ang asking for fire protection. Walang ilin, may lises. The fire, may lises. The new fire extinguishers and emergency talagang kumpleto. Also, with ilin, tatagpuan ang smack lises. With friendly 946-10 si Ilin Enterprises. Enter fight.
11: Merig G. Palabas ngayon, iisa lang ang nampangat sa Tumerig. Ang luyang dilaw at luyang taksa. Wahab na ng ginhawa. Ang napakalami binitugan. Merig G. Salab sa Langurifol. Intermerig Ginger Tea sa Linga. And G. Mabibili Markets. Drug stores. Stores. Kay luyan tayo.
12: Habis and sa ira.
13: Ispo. Sa mga dalaga.
14: Dahil sa isinyo. Pakidi.
15: Pero ang walta. Team
16: admirers. Akuti. Akuti sa Isles.
17: Ira. Three enriched and co ingredients. Nakilala sa buong mundo mga laboratorio. Kung buti gumanda.
18: Ako si Ay.
19: Si Salg.
20: Dahil sa ERA.
21: So, approval sa administrasyon sa mga supermarkets at butika.
22: Eventful si sana yung spacious, madaling harap, worth it ang bayad. Ba? Garden and events.

0: Today. Intrusion on low pressure babantayan ng nasyon. Spring report, sentro ng Karkolong 10 kilometro. West North and Abu Bataan. Darakaini ang kus 40 kada oro. As nagabot na sa 50 sa oras, ini man naghiro sa kaskas na 20 kada oro. Kan para sa sagkod sa metro, sa antro kan bagyo. Pero naman wind signal. Sa nagkakapir ang party kan Luzon, kasama wet na party kan Sambales and San Anastin Lubic Ulo. Northing party kan Bataan nga bang an malauman na mga nima paros sa 36 oras sa na may kaskas pon 39 sagkod metro ang kada oras sa po pwedeng magkanin minimal sagkod sa mino sarong asin sa mga pagrugari niya. Padagos man ang pinag-abisuan ng publiko ng asin bantayan ang masunod na abiso manungod sa iro kan posibleng epekto kan bagyong si Henry.
1: Parada 30.
0: Ang baratang yan atod sa sendo kan Best Cap sa Mineral Food Supplement. Uya po ang tropical depression na si Henry was na tropical cyclone bulletin alas 6 na asin ang track and intensity ang pagtabas ng siya kadaan sa luwas kan Porca zone magbago ang direksyon kaini sa mga masunod pong oras sa forecast position na pinagkan pag-asa alas 2 sa tiyan na pagkahapon nasa 245 km west ini kan Iba Sambales sa Hulyo 2 alas 2 din magumagahon nasa 500 west kan Iba Sambales o nasa luwas sa pwini kan Philippine Area of Responsibility.
1: Parada 30.
0: Nagatudan sa oras na si Och Kaga. Tanto sa katakot niyan Guzman po ang paghanda kan Municipal Disaster Risk Orang Albaha posib kan naunang bitan ng route in panahon. Sigon kay MD Araremo Pio Duranhead Noel Orduña na nakanda sinda kan nakalis pang simana. Inibilang paghanda urug na sa nasa northing parte kan sa indang lugar kung sa ina kan mga magkukusog ng mga pag-uran. Sinabi kay Makul ang karagilan sa epekto kan na LPA. Padagos man ang pagmonitor ninda sa kadagatan sa mga river system, spillway, salo kasi sa tulay, tanganin naman ang bulusan kan tubig kasi warang o warang nakakaulang ng mga baso. Nagdagpa ni Orduña na preparado ang team anuman aksyon in kaso igwang peligrong ang Philippine naka-alerto man sa pagbabantay sa mga pier kumabantin sigurik big lieutenant sa armal presentahe ang daga nakabase subot at sa biser bugtakan kampanahon sitwasyon sa riyon sa ibong kaini pinagdubli inga sa sendang pagbabiyahe dagdag may gutman ahensya sa mga lokal ng gobyerno pier asin na sa mga shipping line kanina masyarto ang siguridad ng mga hero. Siyete, Ben Magkaagan. Iakan mga barata sa lado lokal may and power supply interruption sa nagkakapirang lugar at aldaw kayo ng Hulyo kasunod ba sa kuryente para sa bulan ng Hunyo kay Aleco Spokesperson. Pero magkakaigwaning adjustment sa Sigla Albay bulan paglangkawang kang konsumo sa kuryente per kilowatt hour sa probinsya sa o 8 per kilowatt hour ang konsumo bulan alagad nasa 12 pesos punto 34 centimos per kilowatt hour ini sa inyo sinal na nasa 11.36 centimos sa mainland as in nasa 58 man states mantang sa mga isla nasa 11.5 high voltage pesos punto 52 man sa anabangin subot na paglangkaw kan singil huli naman sa pagdagdag costa sa indang mga bill para sa bulan kan Hunyo marumduman na pagbaba sa kan Mayo huli naman sa pagbaba kan generation sa prangkodi na nasa Pwede 21 na mga metal detector official ng ipigtir ng Oligaspi pa Oligaspi para sa safety mesh eskwilahan Tus Jekan pinabuhian duban sa Birakatan Duanes Libreng school supply distributor ng gobyerno kan siyudading tabako San Yan asin ang iba pang manood
2: Mahalagang buting kamaagapan bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis? Twastong Medical, dito ka na! Sa Queen's Clinic and Lab, meron silang lab tests tulad ng blood test, blood count, blood test, blood sugar, blood cholesterol, kidney function test, prostate test, urinalysis, pregnancy stool exam, at ECG. Medical services tulad ng flu, pneumonia, at B vaccine. Pediatric checkup for kennel medicine.

0: Kids and Chicks, OB-GYN checkup for pregnant moms checkup. There's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment session, diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil dementia, HD, anxiety, PCOS, at nakatulong sa magandang brain functioning, mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. In para sa employees, ang nutric and psychological evaluation. In ang aming clinic floor, JRV Palmer Building, barangay sa taas ng BDO Card Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 10 to 7:30, Queens Clinic and Laboratory with precision. Sa manok ni Chicken House. Nuggets na sa manok ni Osang. Pesos lang, 8 pieces na, may pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Nuggets na talagang magugustuhan ng buong panan ng mga bata. Sa labas, juicy sa loob, swak sa bawang. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Osang Chicken sa presyo sa kaya be available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal para itao ang proteksyon na mahal. Day maghadit. Ta sa St. Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa edad. Mari na sa St. Jude Center ang mataong lun o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya deon ang rabies. Indang Facebook page, Samal Bite Center.
0: Tahon ang St. Jude Animal Bites and Ice Building, Roy Vivar Street, Tai City, near Amando Cope Hospital. Da sa mga numero 0876-1996. 703119.
2: Alo High Blood. Sakit. Nasanhin ang pagsikip ng pagtibok ng dibdib. Sinaasahan kailangang bantayan. Pagkaso. Samang panaba, nuyot at pak. Nakatutulong para mapanatili. Blood pressure. Panan ang al regular na ehersisyo. Disiplina sa pagkain. Ng pagkaso. Ang bossing ng mga airpal.
3: Bumibili ka ng Green 6-in-1 Mix.
4: Ano po po sila? Sabi akong estudyante dito sa Daet.
5: Cafe Green Lean.
4: Dati lagi po akong antok. Pero simula ako ng Best Cafe Green, napansin gising ako sa klase.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe?
4: Kung mas yung system ko, madalas magkasakit.
5: So, mo sa ibang mahikape?
4: Masarap ang Best Cafe Green. Hinis dahil meron itong sang sweetener na stevia.
3: Ang hinihintay nyo? Best Cafe. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. With herbal mga pharmacy at lugar.
6: Sa iba pang detalye, ang mga baratal, official ng pig turnover kan local kan syudad kan metal detector sa school's division office, lantangan nila paiwasun pa ang safety measures sa mga sigon kay office ni Gasway Center. Nadakulang tabang inihulita dati, nanganin na maritbagay sa laukan mga bisita sa eskulahan. Diyante, safety measure kan para sa mga estudyante as in sa mga paraibitaran na mga okayan nangyari arog sa ibang lugar. 26 sa mga metal detector ang pig turnover bilang procurement kan lokal na gobyerno. Kaya ni paninoriente implementar ini. Ani na maram sa paggamit kay ni asin kung paano ini ipman kung si isay an mamantinera responsable ka gamitan. Dagdag pa ka na pinis sa pagururon asin sa pros ani na maibitante pag-abotan.
7: Parada 30. Parada 30.
6: Alas siya na po ni sa iba pa kitang ditawuyang mga barat alias tugang na si alias sa purge sa nos na parehong si Travisia Ginobatan Albay na voluntaryong mag-surrender sa mga otoridad. Pang sa sayang stepfather sa paagi ni kan paninigbahan sa barangay Raya kanang lugar Ginobatan Albay kanang police station inako kan suspect sa SP na siya mang si alias Leo sigon suspect naging matapos siyang patakoton ka nagagadanon siya dahil ang subot sa dinuman kan suspect kung sa intima asin duman si Nagibo ang paninigmas na naging kaos kini. Sa kustodiya na kan Ginobatan Municipal Police Station inihanda na kan ang kasong murder na isa sa digdi. Sa kanan ang sarong commanding officer kan New People's Army matapu pa ang kanaduman sa Pamplona Kamari ni Sur kanakahuwi. Infantry Division kan pilim na si Alias Birano. Igualat subuot ka mga pag-iring leader asin mga arog kan baby armalite sa kaprihong aldaw lima pang an kan minipagtaraid na lugar kan pastailan man sa mga tip nagikan misman. Niyantras na buhian sa karagatan Juanes ang kabilugan na 200 Jess na si Turtle na nakalihis na simana sa Pagkan World City. Sa datos kang Provincial and Natural Resources Duanes, 108 na sa buhian sa tampad Barangay Tarisoy, mantang 102 na ipigpustakbit sa Barangay Magnesia. Kasabay sa pagkakapabikan, nag-an Pendro Confirmation Campaign sa mga residente, manungod sa importansya ng ataman sa mga pawikan ng yamang dagat. Palagos manindang ang mga napag-aramadakan pawikan, tangan na maprotehiran ang sa iba. Ang green sea turtle kasabay sa mga species sa dong kandi.

0: na our administrative order 19 da sirona tikabos species sa nasyon dong 7 ong resource section ba iligta pagmamay sa dere pagdadara pagpapabakal kan wildlife nin warang permit sa mga lugar sa nagsiserbing ubunayan kan magos ang pinagsasagibong laklang tangani na map sa indang ang insuring katandua digdi kita sa Tabaco City nagkaginawahan sa kanagya ibring school sa school pa ng gobyerno kan syudad na maring sa kaspanao tiniban na pang eskwelahan para sa on sa grade 6 nakita may kaisan na para kay Nyera sa Rong Guard Barangay Batagbak grade 1 na estudyante na kulang tabang ang na-receiving school supply sa padagos na pagastos kamilya para makalde ang programa pinagpapautob sa lindong kansarong ordinansa sa syudad inisitiba ni Tabaco City Councilor Odin Bilanghel. Aloy nang pinagsasag gobyerno ang pananaw ng school supply sa Indenita kung eskulahan digdi sa syudad ni Tabaco. Sigun man kay Josepa Clarino ang principal kan Tabaco Northwest Central Elementary School pagkakatabang ang programa sa mga pamilyang naridipisilan o nagtitiyosa para matawanan ng kumpletong gamit ang sa indang mga aki. Magpapadagos ang pananaw ng school supply sa iba pang mga pampublikong eskulahan sa syudad ni Tabaco sa mga masunod pang aldaw.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 7.32.
1: Parada 30.
0: Dan ni Ping Lacson na palaembansya si Ombudsman Spin Rimulya sa magrali kan Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senador Rolante. Nagsagibo kaya kan Martes sa kunganing Union Alda sa rally sa Calabán kan City ang mga miyembro kan INC posibleng pamarkulet sa indang ang kaso laban kuleta may relasyon sa million pesos na pain contribution ko kani ka nakalis na Enero 2025 kan siya sa ropis. Preparado na ang Senate Impeachment Court para sa isasagibong pagdangog kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Siguro ni kay Senate President Gatchilian. Martes yung pagka-election sa session sa mga committee room parang napagdangog sa kaso. Apero sa session hall, pinag-inspeksyon naman pang pasilidad kang Senado, mga kwarto para sa prosecution team, di pa siyang media si Rigman sa seguridad ng dipisyo. Tawang 7.34, result. At kaping may marin result sa best kapi 8-in-1, best kapi gold, best as in best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Kabos tabi iyan, mababakalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Makilista na tabi kan mga numero. Inutun tango na tabi sa Ultra Lotto 658. Uyapuan winning number combination in any order. Ultra Lotto 658. Makilista kan mga numero. 14, 43, 54, 52, 11, 58. Jackpot prize, numinabot na sa 128 million pesos. Sa Super Lotto 649, uyapuan winning number combination in any order, 26, 47, 5, 44, 10, as in 22. Jackpot prize, 48 million, 740,000 pesos, 361.17 centavos. Wara patabi kinanggagana, kaya pagiromdom sa mga tugang dinagad po ipaglaom sa swart and sendong kapalaran, magigos, as in magtyaga, tangani na, umasenso ang buhay. Ang lotto result, tatuloyan sa Indokan Kapeng, may maray na result sa saludin tao. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, as in ang best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabos po yan, mababakalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide.
1: Parada 30.
0: Orans, alas 7.36. Iyan atabi ang naging katripunan kan sa tuyang mga barat. Informasyon ay follow, like, at sinishare sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo, ang One Radio, 91.3 News FM. Nakatuwang ta sa paghatudkan mga barat sa Technical Department, Manuel Muguera. Mga tugang na itabi magharali, masunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ako man po sa inyong naging tagapagatod pareta at Borteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada! Parada! Parada! Parta! 8-in-1 Herbal Coffee with Best Coffee Black. 4-in-1 Coffee. Best Coffee Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Masanchi.

kang unik matira sa indong anaan rahon tirator sa uno si news director Ed Bordeos sa unar kan mga issue kana o kikurok opinion agresibo tirada uno di sa one FM.

tirahon, ano tirahon pa, kaniba? So, ni Gobernador Noel, saro sa mga kanibong yan, plano man na, kunya ko, o, maray na term kay niyo, payaso na so alay ko. Kakarawat albay, kan Gobernador Noel Iros, mga katindog, reporta, na mga kababayan, po apik tapas tibig, layas man so apik, without any plan, tama, plan A and plan B, plano sana, may balik so alay ko, maski aram na nalaya sa problema, tapan mga katindo. Ngunyan, kan may buburotwa, Gob Noel, na rason ko na so alay ko,

0: Oh, kita di sa Bruto. Gere kay kunyar. Ano nangyari kay BBM? Nangyari BBM, inin si maka-endorso kay or na si sendang religious kuleta pan kan gobyerno dahilan po sa 75 million na acceptance yung donasyon sa campaign mga katindo XOIA. Kaya pigsusukan na nindang unyan so sendang pagkatindogon then teka nasyon. Ini an mapag may endorsement na nangyay nadadara publiko mga tugang naguyod ang publiko mga sa siringilan por hindi ang lahat kasi ang ginusto niyo ang lahat kamo daw kaya yun ano apupuro sa Facebook kung dahil kung ba kay Gom ako nga dahil kay Gom anda tangog ko sa sendo oy actually hugang na ugong-ugo na ano lang napipreempt kaluyloria kaya matabilon man kaliba kay ning nag na bi mag na maglaog ang Meral Meral kaganakan alay ko tira discuss dig mo na alay ko ko na naman bagong kunyang pagkatapan ng B palpak na naman so Meral ko paano ko ang singil kan Meral permita ba permini ni an alay ko ngaya pa an ngayon Gob Noel sabi ni Gob sa'yo nang utang pesos hala mati ako. Oh, kunyan, maduang bulan, nagiraray naman doon. Bagi, July, suagma, diba? Nagalay ko, sige ang parapol. Dakulo lang, umaparapol na naman. Pero so gaganahon, 30 million tapos ang sabaga, kunyan, iniho, power supplier, agad abot ng 6 billion. Kabaga kaan? Makauron na mula to. Anungod ini mga tugang sa rasyon. Ano bagang ini? This is my, ano, pinagpiparara, hindi araray mo mga kataster. Na pwedeng yung nung lalo na ding tunay na pag nagpanauna ni mga istabi and should have come on tunta pa sa programang ini taon-taon ngunyan manungod sa hal nakapasa ko comment bio si Mayor A ta si Cons Amboy komentaryuhan na post mga katindigo mo na ni Mayor A nag si Boy, naiguan na ngayon kita. Anti-Apple.
1: Hala, tira.
0: Hala, kamod. Hala. Oras.
1: Hala.
0: Anong good sa mga oro anti-Apple?
1: Hala, tira.
0: Erepal. Pati sa comment, magpara Erepal.
1: Hala, tira.
0: Para yung unti, may mga kanya na kamong pala. Napatuloy. Gobyerno mga tugang, bareta salado. Sabi kan gobyerno. Makakaligtas kay Andrali makakaligtas o kaya makakapugol sa ni Nare Kule at nabi ko ilingan ni si kunyan si Dr. Alan Peter Cayetano dumasarali sa INC pero ang ramoy niya kunyan baga naka letter L hanggang so kay inihong noy-noy ay nasay hanggang taduman sa protesta sabi ko ano na nangyayari talaga sa tao ginano Ramindo ko na dahil may mga protesta maski dakul maski sa mga nag-BM iniho arog kan Iglesia ni Cristo aram nindo sa iglesia inindorso kaya sa indang mga miyembro to na yan bawang sulangon ito kaya kumpirang mitindo ko ng Iglesia ni Cristo iyan ang milyon na makuko ang boto kakular na kandidato lokal ka-powerful ang sa indang leader dyan katindo ko na Diyos inihong sa silihang sek bika na yan ani mo di tugang tabi nagkakaburo kang dahilan siyo abo na pero na sumagboto kang ganas ga nagbaklas suporta pero bikan Pilipin minasabay ako ini kong hiling personal kong ipinyo tugang habukan mga Pilipin pagsalidang presidente mga tugang Duterte yan takon mga Pilipino na kunyan kung matukaw bilang presidente pwedeng nagkaangabos sa kaya mahiwasa na hero protesta mga tugang nga PBBM Isugun mo ang bagang ay bang sabayan pa kanyan Pilipino kung na mapatalsik si PBBM di ba di abo kan mga Pilipino mapatalsik si PBBM dawa araw ngayon ang kan mas sa kabaga sa mahal kong
1: hala
0: ige kapong kunyan inihong yan kung hindi po sa programang ini sa atman si Sir Manny Almog kan komedyano mugko sa Indo an ula gobernador Noel E. Rosal na mga issue sa Aleco pabor kamo na Aleco Baligtas

Apel, pabor, halionta, and alam, ibalik ta mga tuk, itao tamtabi, sa Meralco, pili, basta dahil nindo, gobernur, no, buro, kunyan nindo, tanda nindo, mo, nagdesisyon, tanan mo yan nindo, ang igwa kitang ngunyan, ginusto nindo yan, upo, an programa ini hatod sa sendo kang sponsor do kan coupon and compute ba and sendo po na cellphone ko dai nan nangat mapakiraba tabi man manay ipahira darahanan indo rin computer tamaurag jan tabi magyon po trabaho barato sa nan serbisyo jan sa sweet sa repair shop street barangay San Juan kataid kan kasaol college may photo kan jan kun mapapo Mento direct sa Sweet Salpa Chan. Guapa tabi iyan in Brand Cansiga Avenue pa San Juan. One Church sa St. Baptist Church. So building ba Siga Avenue, ASY Building. Iyan dyan ang Gadget Center. Come on. Tayo. I-chat nin. I-chat phone and computer repair.

Perakaan ang kato-kato di man ang vaccine and trading. Ang ipon kamutabi ni Namin, Phil Oxygen, Acid, and LPG. Pag-ibin ng mga kusina, free delivery po kan LPG within the city proper. The Maxil Oxygen and Acid. Nga sabi po ni Ma'am Elena Fernandez, magpukaw sa bakalo nindo medical oxygen. Nakahanda si Ma'am Elena magsampirot para gun mo. Maxil Oxygen and ang sa barangay Bundi, Kalabaan man yan. Kaila bulwagan ng katarungan di sa sentro. Pasiring ka sa siga, yan mo yan may kaman sa aka, baka ka inuta. Ayan. Bago mag-aanang ganan Maxil Oxygen Trading. Para mas madali, yun, Chatena Fernandez. Chatena Fernandez. Opo, opo, opo. Katuwang taman sa pag-atod ka mga barata, mga impormasyon. Ronnie Bishop Baslo. Pasyon, arog po kan man sa reverse. Diyan ka mo magpag-ibonin burag. On my birthday, burag na bouquet na best kape bouquet. Store kay Ma'am Yoli sa Go City Public. Masa na dyan sa kunyan. Para sa gaplang yan, may kamudyan kan classic and best green. Diyan ning gold. Igo dyan in black. Buda su origin. Ha? Origin tugang na kape na best kape tabi. Ama! Ronnie B. Obarsha man. Sa may mga kamunduan sa buhay, nagigibo dyan ng sympathy flowers. Diyan na kamo sa Ronnie B. Obarsha Flower Shop. I-chat nindo, Ronnie B. Obarsha Flower Shop. Panapon si Mr. Ronnie B. Obarsha. Hala! May food park, ang sayang pwesto. Hala! Ito naman nindo, ang sayang Facebook account. Log in isin. Siguro artista-artista ng komedia. Tira! Puskan kasal, magsadiri na pong hari. Ano din, ma'am? Hala! Bye-bye sa balan sa Proctos kan San Antonio. Kita morag dyan. Grabe. Tigdi din ang jay. Hala. Iyon si Engineer Jun Balayo kan Balayo. Grabe na Proctos kan. Hala. Siyempre, katuwang tama na tamang importanga board member. Iga, board member Junior Servin. Grip taga premio. Hala. Kaya ito, sagkod sa ngunyan, dahil po nagkikibrada servisyong siga. Hala. Board member Carol Siga. Siga Jun. Katuwang taman, tanda, kagawin sa tuner, burse, tanda, burse, tanda, burse, tanda, burse. Siya may servisyo sin progreso para sa tabak. Honorable Municipal Mayor, sin bagong malinana, sabi ni Mayor. Alas 8! Dos! Dos na tabi inin pagka-morning mga tuga. Bukay, Salma, Candelaria, Maribi, Silaria. Marina pa Jose Candelaria. Quezon de la Ria Tandelaria. Abindal, Analisa Binos Balmalauno. Baka alas 8 na idol. Taaram ko, bago puro sponsor mo na. Isa Kino, good morning. Welcome July. Ayon, Julio 1. Good morning kay Buebos Marina pag good morning. Kunman, ang liyo na naman kita na sa Aleko, parehas kan Jabitito Belen, Jen Abrera Christian, Puti Drive, Piyad na kan Susa LGO, Susa Engineering, Mabas. Anton, good morning. No, Romnick Bilaos, Marina pag good morning. Kay Sonia Azamira Bermas, Yek Kanieta, good morning. Kasang katatabi sa pag-atod kan mga impormasyon. Yon dyan, si Mugera.